ha di ka o kena mona a o tla utlwa bane ka ba ka e khaitsedi ya ka bana mmadikuku ke bua ka mmadikuku ka mo shosho thoka ma ke khaitsedi ya ka yena ngwana ya ke khaitsedi ya ka yena ko ene ka go tse mmo ile nete go tse mmo fela vele ene ga di ena ene ga di ba mokwai o ka ba re bana ba motho ke ngwana mema ngwana buda ngwana buda e mother snow e kiera awesome series. This is yours.

ya le susu irubiri rehaba banu rinyane yabone le rinkili lo sto passino sa the mighty OJs kapine monati re you won't fail ya ndzare khanne tshena hem so twaiso mo tla tinki ho rinyane hantle ya botshelela bolo ka gile ka tsho ke o seng ho seng ga mocibelo kodwe na we tseba mona ha ile kana kuena e se neng ka paneng ha ile mocibelo tla iutlwa gona mona under time mona ke nge kholio tsa majwa le motho a bitswang Placido Domingo

I'm just Bolon Vader and friends. I get so na about one pinena. La uto ona di some friends. Zaimo. Oga ona le mamu. Oga ona le mamu. Haibo ona di talo hanyentle. Ya elbini. O ga ona le mamu pinolo le na ka mona ngwana mme ntswara re tumza tumza o mamma metse ngwana mme ya le semiko mina nawe buti wetu mina nawe bruaka man o tsela bana no ga re fostaneng ntho puena e lona le nakwe re tla ba besa ka yona bo mlapo mo na no gota ba bisa ka yona mo. Mme so tsikien. E mi ga go ka mo ga go rena bo ya bone.

o ka mamela mo rethetho mo stopa sena sa sky o ke ke wa le bala stopa sa the press constructions kanet o ke ke wa le bala stopa sa the press constructions get on down get on down

ke ka tsela tsa tsama tsama ka yona o seng altsa tsela ka jelo mo se twice go le monate and tatai se tlhopa ke sona sa third world since se tewa ka mo

Ja. Me mantati wa chori. Mauba. Moredi a hayona bibde ya. A go motlo tlo ka yena. Ka wow. Re ke nke stopa ke sena se bitswang changes ka pide monati re nga lovers holiday. Ga mo le boela mme. Ha ile mona ke tikide. Dile mo tsene tsa hae. Hoja a re fa kuku. A ska e ja le mo. A re fe le rona. Ona ga e batla. Ya. Yeah.

se tlhopha ke sa changes ka pele monate reng love us holiday. Le show me le mesoro bo na mesoro ha ba mano ri nyane ya bahlano.

Ah, d'accord, on a des vegine ne wana me ha ke ba tlie na vegine ne e re ke nge stopa ke sena sa dropo tse tse le show me the 10 city ka pine mo la devotion ha ke se bona ba bangata ba sa sopola stopa se ba bangata ba sa sopola.

Ka seng ka setlhopha seno a se kopanya le setlhopha se ileng sa bitswa The Imagination. E le tlhopha tse ileng tsa tuma ka nako eno. Mme itse ga ba tswa mone ba ba tswile. Sona le setlhopha sane se ileng sa bitswa Image sa South Africa mona ngwana mme se ile sa tla ka sefutho itse a se tswa mone a ba se putlame se putlame.

o ke ke ipotse go na mehlaena na batho ba ka reng bo Jonathan Knox le botlhe ba ileng ba sebetsa le yena setlhopheng sane sa Image, gobane ne le yena the lead singer ya setlhopha seno sa Image, ke ipotsa gona banna o sadi ba mading kapa o kae kapa ntsa phela banna motho yo kapa e sele ba phela bantho e sele ba phela bantho kapa o letsa le bane batho ba bone, gobane batho bana ba tsamaya ngwana mme ka nnete ba tsamaya batho bane bane. So ka o ipotsa gona banna batho bana ba tsamaya ba ya kae go karakana ka nnete ba ile ba tuma bašwana banomme ba etsa moferefere ba yane ba tla ba gopotse le sotho teng a e ne le mo bapalelwa mo ba tseba go basotho ba rata monate re fana se re tletse mo lengwana mme re ile ka go fela mono ge le o shebelela sona setlhopha seno sa Image ya ai ba ne ba le babe gagono ba ne ba le babe gagolo re ke nke setlhopha ke sena sa Two Tons of Iron, Justice.

0: it seems to hang on. Mamedi Dumela? Hello?
1: Baba Mkwai?
0: Yebo.
1: Unjani ba? Unjani ba?
0: Bona linjani?
1: Hayi ngani akona amunu ukuthi ngiyathina utyala bavula mina nawe.
0: Ubi ubi ubi tsini.
1: Baba Mkwai.
0: Hayi baba unjani?
1: Wo muthi ba tsheneli wako.
0: Oh, oya muyazi.
1: Answer me. Hey, Baba Wame. Mozela sakure ni parai. Ah, ngari jage ya mozela. Acheni uda ubudisa sakuti na awena. Wena nda di mguayi. Na wa mpupula chikundi na ha.
0: Yee, kia mpupule, kia mpupule.
1: Ya, ikale, ikale, nga mpupule na we.
0: Ya, ya. Kia fustan, kia sinse kuu.
1: You need to get me. Bantsa sa kuri mokwai wako a tebe tsanga market ya ba tshela sa bo yena o se tshe ba ka seka se yo lo ga tsanga o le tsaya ba tsana ba tsama ntate mokwai o go ba ke ha a tshe tsanga jwa le thata ba ntate mokwai wa i khani ha ba tswa tswa bone ka tswa tshe mo di mo wa bona e tsaya ka ha se tebe na kwena ka o tsela tsanga
0: ya
1: e manu wa go mfundisa tsanga he ma Me na na.
0: Hey.
1: Ita mufundisa wena umufundisa yimi na futhi umufundisi.
2: Hayi sona, hayi sona baba.
1: So.
0: There.
2: Ungamuzela.
1: Hayi, ita mutshela le mkwaye. Ha, kuyiza wena.
0: Kya uta o gaba ke leng o go lwena, o go lwena ntu, o go lwena, o go lwena ntu.
1: Ke mona kwena ke bua o feta bona. Ba be ke nyena e tlanyo.
0: E o tsa tshwentse kutwantsa go lwena ntu ntu te yona.
1: Baba.
0: Kya uta hansa go lwena ntu te yona.
1: Why
0: don't fundise wena?
1: It's all.
2: So,
1: What's your name? I got a lot of money. Makaku fisa ini fatal na uje wakia sebe anjele anjaga enali
2: okay
1: so
2: ibu kana wawe
1: ya imka nwame
0: ya
1: so
0: bulungi de ba
2: ibula na wewe na karimambo
0: karimambo
1: so ngari wewe na nimi na ibula kuli na na burua me na kati karimambo kwenye kilingo kwa
2: eso
1: karimambo so
0: out. ke fostana puena ma ke fostana puena o tsaba ke fostana mona ke tloe go utwa nthwena ke tloe go utwa nthwena le so sugye ne supide ha ba ka mora hore ene bo ga ba thomodimo ka mora wa ene ya ka mora wa ene ya bohlano bo mmeli bontate ke no leta ba mona ke no leta ba mona ke le mamele hantle taba eno bonala intse e kekela intse ja sitsi maponisa a amatha ba batlana le batho ba ditlodi tsena tsa molao tseo bonagalang e tle di na le maikemisetso a mabe a go rekisetsa bana ba sekolo dithethefatsi bomme le bontate go na le ntho e nngwe bana ba na go thong ba itsuba matsatsing ana go na le ntho e o thong bana bana ba itsuba gona jale matsatsing ana ga ke tsebo gona ebe ke maa ka ntlhalosetsang yona ke lebetsena o tho ebitswang ga e sa bitswa ka lebitso lang le ne le kapa ga se yane ne e ileng ya tumagolo ga ne e ileng ya tumagolo ke mang ga o ka ngopotsa fela monae mmamedi a ka ngopotsa mone ntho e ne e ileng ya tuma ya go tsobisa bana dithethefatsi kapa ba rekisetsa dithethefatsi gona sethethefatsi se o thweng gona jena setlhe se a rekiswa ntho bana bana ba itsubang no not nyaope ntate not nyaope senya go na le e nngwe go tho ebitswa vimamang ke lebetsena go tho ebitswa vimamang ntho ena molo ene papa ke lebetsena ana ebitswang ntho ena bomme go jala ka lela tlhoko le bontate bana bana ntho ene e bonalang ba e reka ba ifumana mekhukhung and-e batho bana ba mekhukhung ba bang ga ba ya mono e le bane ba batla go a rekisetsa bana bane dintho tse ntse ntse o thweng ba seke ba di rekisa ba bang ba ile mono e le bane ba na le tlhoko ya malapa a bona ba ya mono go ya rekisa e le go ba tsebe go beya bogobe tafodeng mantsibu a ba fitlhae bole go bonala go na le ba bangwe ba fitlhang ba emapela a bona mone ba etsa kae ka ba rekisa bodiapole boding boding boding ganthe ntse ba rekisa nthwena ka nnete bombe ke batla fela motho a kang gopotsa nthwena na o itse e bitswang

e seng ntho eno o thwe ke crystal ga se eno go thona le e nngwe gona tjena gona bjale go tho go na le e nngwe eo ba bonalang ba itsuba bole ba itsuba le banana bole ba itsuba le banana ga ke seno ke matlang gopotsa ntho eno o thweng ba itsuba gona tjena ga se crystal crystal ke e tlang ka mogago go na le e nngwe gona bjale tjena ga ba maponisa a mmametse a tla ka ntlhaise a ntlha le sedin la ntho eno o thweng banabana ba itsuba gobane bona ke gola se ba e tseba ntho eno tho e kotsi bona go tho ngwana teng ga ita itsuba mona go tho kelelelo ena e taboa go taboa go tho kelelelo ya ngwana enwa e taboa go taboa bele ntho e batswadi ba lokelang go etsa go tswa gona jena ga eba e le batswadi ba tsebang go utlwa kapa ba tsebang go mamela e ne e ka ba ka etsa seo maditšhere ba kopang gore ba se etse e ne e ka batswadi ba ka etsa seo maditšhere a ba kopang gore ba se etse ya goreng bana bana ba tloa gae bomme timang bana bana tšhelete bontate timang bana bana tšhelete ga ke re bana ba ba tsamaya ka di-school bus ga ba ya sekolong ba tsamaya ka school bus mme ga ya sekolong ka koloi ga o ne botlhokwa ba gonne mo fetšhelete ga e ba a e gana a gana scaftine mo tlwelela tsamaye o tla bona nao jang mo tlwelele o tla bona go nao jang mo no ma yang teng ga e ba o tla gana scaftine ka tlong ka moo seo bileng gore iketsetse sona ebe ngwana wa nganga o utswetsa gore ena ke ba sekolong ka scaftine tšhelete eno ntse mo fa yona o tsebe ke yone ntse e le go reka ntho eno tšhelete eno ke yona e ntse e tsamaya e lo reka yona ntho ena eo bana bana e ba tabolang dikelelo a kana-kana ga ke tse bona ke maa ka tlamolang gopotsa ntho eno na utswe ke mangmang ke re ka sekolong ka mono a thetsane mono le maditšhere ano a thetsane mono ga e ba mametse ba ka ntetsetsa fela a tlhae fela a re ke ntho itseng ke phetho la o sa bole lebitso la ga ke na go se bolela ka lebitso sekolo seng bana bona ne ba nkuwe mono ba boso bele ga ona motlha ba tla dumela ga ona motlha ngwaneno ba tla dumela batswadi ba ba le moo go utswi bantho a ke ke ba ba dumela a ke ke be a ba a dumela ka tsela efe kapa efe empa karabo o tsetlo fumana karabo eo kekeng ya go kgotsofatsa o le motswadi gobane ga kareng tate mme ga ke etse ntho eno nna o tla reng empa sekolo ke sela se monkile sa mmeya ka pele ga ona motlolo wa gore matišhere a kanka ngwane enwa ba fitlha ba mmeya mona bare e monki eno e monki eno e monki eno e monki eno e ba matišhere ga a tsebe letho go na le ntho ba e tsebang e le go bana bana bjale ba bolelela gore maditšhere a ntse a bua mašano ka gonne ba ga banne ba tsuba ntho eno bana bana bomme ke di betse ka nnete ka nnete maponisa a tlameya go ga tswe letsholo maponisa a ne a tlameya go ga tswe letsholo ga ke tsebe gona ka mogolwang gobane bale le tsona batho bana ba rekisa ntho tsene e ka ga ba jwetsana e ka ga ba jwetsana gore e tlosa ntho tsa ano wena batla gona o tla ba tsebile jwang motho eo ga re tsebe ga re tsebe o tla ba tsebile jwang gore maponisa a tla tsatsing leno batho o tla ba searcha mo ntho eno o thong ba itsuba bomme ke di jwetse le bontate o thompe ya gona go tho ngwane no o taboatlo ena gampe fela gampe fela hampe fela hampe fela ha ile itsuba ntho eno eke ke go thwe ke viper go thwe ke viper ntho eno o thong bana bana ba itsuba go thwe ke viper modisana ke yone ai ai ai ai ai bomme o thontho eno e kotsi le bontate o

0: to the one who used to be the mona. One in not a so mono has seen one a how ye. But half it a high man, half it a pissing thing with a lala. How to have to be the man thing with a lala? When I'm so one on a la beat. How long so long one I got a piece of pap? Ah, me we put a rat at one you, as a hackali caddy. Hona uja jwalo ha tswa sekolong fela. Matsatsing a a sang sekolong ha a je ka tsela eno a jang ka yona. Ye e o rutang. E o ruta go na le ntho ngwane eno a e etsang sekolong mane. Ntho eno thwe ke viper. E bana bana ba itse ba ngwana ba. E o thwe kotsi bona bona bona bona bona bona ba e sale. Ko ke diposo go na bana bana ba itse ba ntho ena na. Ebe motho a teng na bana ebe wa boetsa itse bang go ebetsa tsuba ntho tse wa boetsa itse ka lona bana ding ha ntse tsuba ntho tse tse tse he hai kona a go letsa mo na 21219956 le plus 266599956 ke re tsotlheng taba ena ya ntho ene bana bana ba itse bang go thuke viper. E o tweke viper ge ke re bueng ge ke rutlweng ka yona ai khona ke re bitse bo me ai khona ke ra o thona ba tshwego o thuk mane sekolong ba bitsitswe ba la tla ba bitswa ga thutlong kwa ba tswa di ke ba a go bolele ntho ene le tsubanyana na ke ga ona la le moe ka ke a tsefa ba tseba fela a re itsubi nta ntho eno a re itsubi dumela
1: gatsonmela
0: o phela
1: gantsanae
0: ge teng mmele kae
1: teng o bua le menova katsuwekam
0: menova ee ya mme
1: ee a tseba bana gore na o ba fa tšhelete kapo wa ba tima.
0: Pele ba yetsa bana ntwe ya ha ide mo bana na ho fane go tsaba yetsa le bona tji
1: re tsebe ya le ke tingona go yetsana a ke ha boteng
0: ke ding go betswana
1: ya ba polisa a fitla mo no a so nya le ke tuka o sala ona mo tsaka ba fa information ho a ke bona ka ma polisa a lokela a ka ikhatanye ke tsetsa ka reka go bona ba ka fumana ntse ba le ba bo hlale ba
0: Bole lo go thata o maponisa go ba ka ba fumana fela ka e ka ba ka suelo di so
1: ba ah ba ka ba fumana ka bona u tsakanya bo nno ma ke re tshe maponisa ba tswa ba tsiri ka fela ka ikela le le sela mono la tsakanya la ka lo kana wa go pula maponisa na tsakanya go fumana o sa tlo go tshe lona ta tswa le lona mo
0: tsela
1: di matanya ta u tsakanya ka tselo ba fumana mantle ba tswa ba sela. Ke bona ka ke ba se bankile le business ya bona mo ba phelang ba gutla ba gotlela ona mongwe ba lokollwa ka legotleng le ka legotleng ka mane o tlameya go lokisa difine teng o se ka nna patiso ya 2000 ke ba bolayang bana bana ba gona bana
0: kaka wa sana ga tse ding se tswetseng pele motho a ka fumanwa a rekisa dithethefatshe wa sana ga tse ding di moatlhola ya lefu
1: o fanyewa ke bone ga fanyewa.
0: Ba le mo go baneng ha mola wa gona o le o le ntwa ka lo masoba ka le ka le.
1: Ke tlo ya le thotsetsa di drugs le tsona di involve these people in high places.
0: Mm.
1: Ke tlo se ka mo nnu.
0: Ke a le bo mme wa ka ke a le bo mme.
1: Ke a le bo kwa.
0: Thank you mme.
1: Thank you.

0: molaetsa o mongwe bothata ke gore karolo ye nngwe go thwe molaetsa o ne o fitlha mona gore karolo e nngwe ya maponesa e sireletsa le batho bano na ba nne ka bannete bano ja re tsebe ebile ke maikutlo a momamedi gore karolo e nngwe ya maponesa e ka naba e sireletsa le bona batho bano. Fela gona ke ipotsa gona e ka ba leponisa la mofuta ofeng le e tlotla le sebetsana le ditaba tsena tseo tsebang gantle gore ke tlolo wa molao go wetsa ntho eno ebe ore yena ngwana gae go sane a keke ba ba kena tshotsholong e ya gore a iphumane a ntse a tsuba ntho tse bana bana ke dibetse bomme aikona go thwe ke viper ntho eno ga ke so e bone ga ke e tsebe le e tseba fela ke utlwile ka lebitso thwe batsuba viper batsuba viper motlhomong le wena ke kopa tshwarelo le wena mo e bang gona teng wa e tseba ntho ena o e tseba ka tsele o e tsebang ka yona le ga ba go swe itsubi o ka ka tlhalosetsa gona go thwe yona e e tsang ga o itsobile motho wa teng o tla mmona jwang a le jwang a le jwang jwang a e tsang a e tsang ntho tsen tse a tla ba di etsa tseno ke a o bulela mona 212199 56 le plus 266599 56 ntho tsen di ke ntho tse kotsi bona jale ntho e nkgathatsang maatla di tswiwa le ke banana mame di dumela le ba tselaka
1: le no fa wa matseba
0: yako fela ke tseba gore ke motho a thiwa a se ka tlapelang tesetse
1: fela nna la sebetsa highway
0: highway
1: mapolisa a tsaya sekia masegomo
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ma go sta bo demo ha du le yeng so la seo
1: a ga fun ding ding
0: ta kon ke mon
1: ye na ga ye le ke le pele sa ha bu ya ta ba se bu ya ta ba ga ne te sa a ke ya ma pele sa ga ke ye la ga fun ding ke la ma pele
0: e ya o ke mon
1: le sa kra ga ke se ding sa le di ha ke ke ti le ke ya mo la ga ke ti ya ka ha ke ni ma ne ti ya ke na ga ma ba ga ha ntse ke amang a ma pele se dia ga bana mona ke ba la ba etsa ba etsa ba etsa ye la ho ke amang a ma pele wa tswa o ga tswa ho tswa shift ke blame ya ba ntse bua ka ma pele sa ho tlo la bana gona ke bua ka bana la ya
0: le re bua ka bana ka nete
1: ha di tle mona sa tla di taxi a seng ke tlo tsela ho ba le tsha ga bana ba ntse ba di tsiya ha ba di produce ke ba mo di produce ha ntse tsa ke di ngali ka ntse ka di ka di tsheni ka ka ntse sa pani ke se ke mona ho go nana ya
0: mm
1: ke ka mana ye ya ho se mana mana ye ya ka tsena ho ke le ka le nya ye ko sa ma tsaela le ba ka ba ba bo hulu ba wa na ke na le se bo go ntse ma tsaela a lo tlo jwa ba le ka tlo ga di trucks ba la ba ona ba ba di tsiba ha ba di yeti ba ka di yeti amba ba se di tsheni ga se ke sa tani ke bona ba sa tsama ngi ba tswa wa hela empa ha o tlo di trucks di tlo ntla go ho bana ba di tsa strate e di ntse ngi wa ka mo tshaung go fikela ho mo hlodi wa mo tla di tsa
0: yes
1: ke ba no bana ba sa ntse ba tshwere ba a phunwa ma tsonga ma go ba ke la ga ma tsonga ma pele sa ba ma pele sa ke ka ntse tshu ke a ile ka le go tlo a ile ba bana ba tla ba ntse ba tsaitse di tsa tshe bona ba go di ya ga bona ba a se ba sa ba a hlodi ke mo tsha le ke se ri tlile ya sa bana sa o ja di tsa tshe e le se khabi ke ke mo kwa wa o tshwela di tsa tshe ona o ha o tsaka ba tsanga ma tshwela di tsa tshe ka go how ba ka tsaba ka matekwane o tsaga anza thata zolo ha u fitu ya nale manje matekwane ino ke tele mama te kwano ka nale ne ko ena ke no tsaga ba zolo ka tsuma wa bana la tshe ine tlo le ya
0: eh ke a utlwa ndi ke a utlwa fast ke a utlwa
1: ke di mo tibela ho tibela drugs tsala he ha mmuso o ka ba yena hand in hand e mapolesa e magota ifanye le tsona tsaka tsa tsaka tsa e tsa rizai hai ba ha ke mo thwa ke ka ha ha se tlo bo illegal ke ka pa tsa 20 ranta ka mola 1976 to ha ke ka 2027 wa bana na ke di di ya ke ka me a go di jele melao ke di le ka ena ya go bana ya ka ga ba dino tsa ke nne no go bolela di mono ha ke mana la go la ka tsa tsama ka go le ya skool ga se nna le project mani ha pele la
0: Ai, bu da khawa mona.
1: Oh. Yesi. Ala ba ona la. Aga maga skuda. Ita la pocket money.
0: Wi nga ka pocket money, wi fuye lisi.
1: Ah, pocket money ndi mo fa hore. Ka bo ga itse ha ba sa mona se di. Ba ti nya skulu ba ga ka nyu ma ti nya. Ba bo ga ka. La go ba mo fa skadi le ka. Ore ke le tsenwa ha ho ntse ke nela ka ba bang. Ntse a fuya project man. Yo le jo project man. Ke ba bana ya ka motho di motho di na o khona ha kae.
0: Ba le mo mamedi ke no o re nthwe. O re nthwe. O re ya chachuwa. O re ya chachuwa. E o tho ya chachuwa. O tho ita bona hlwena. O tho ita bona hlwena. Ba e chacha kae. Ichachwa ke mang
1: ke ba tlaka mo tsang ya ka sele mo bale mo tsang ya di tlhong mo bana di tsene ka di tsaja ga o di batla ho yola ba seng ba se di ona ke la tsendeng se ka di bana di tsene ka di sele ba di tsaja ga
0: o
1: tsang wa khona ho le tsana le ba ha bo le ntse mo le mo ka sele ha re di tsela pele ga mona ba setsa ya fumo ha ka fumo na di tsa ya fumo ka sele mo tlo ho tsetsa le le ka ba ka gola ka phela ke le freeland mo mo ka na le ntlo le leng leng ke ka tlo ba di ntse ha o tsena mo tsa u ana le tsona kwa le tsi ke go go re ke ntse ka ha ke la ke mo pele ga e ke mo pele ga e ke ha pele ga e e ka ntse na ka ba e ka fika ba kwa le e ba ye ke ka ke ntse ka se di go tlo le ka ka
0: Ah.
1: Le dia tsela go ke di tsela di taxi di teng. Ona ka mo ne ka se tsisa thabelo. Ka mo ba kwa le tsing ka teng. Di bona ho tsena. Na ka ntle ka mo ka tlola ho ba le tsona.
0: Ah, ke nke ka tlola ka nnete ntate. Nke ka tlola. Ka ntle.
1: Ho mo ka se ba ho ya marketing wa tsena free ke tsamela fela ke di thekela. Ke di tsela mo go tsiba. O tsela mo tsa wena kwa le tse ana le tsona. A kwa le tsing ka tsela. A sa bona le ka ntle. Fela ho ba le tsona.
0: Nna ne ke bona ka ko ha ke se bomola ha uno ka tisa le so motho a ka fumanwa nga tsona a di rekisa la ise se moetsi fela a di rekisa mo no di fumanwa ho ke tsena a di rekisa nna ne ke nana bo 20 years ho ya hodimo motho ena tla ka baki a bakele e fanyedi e ga hana na o di rekisa ho sane a sheba go do kwe o do kwe ba 20 years a ke ba di rekisa
1: mola wo go botsa me hore motho ene re khumana ga di rekisa a ba go ntse nao di rekile ka ba ne re ka tsamela re tsho ke ona di rekile ke di go ntse go mo tlaisi ha re ba nna ba ka tloa ha bo bona kwa Asia ba tlo di tsisa le sepimo ba be ba di etse ke ba thoba ba mabala go luka ga nana ka mo ana ba gona go ba tsisi
0: ah
1: e ke ke ba o tsotse ba ba le yena le ba le di nana ba se lwa mbizi ke tloa
0: Ay.
1: O ba le le tu bana le tikela o fuwa le. Ke le ba fuwa le di ke ba no tu hala sala. Ke le mo ba ntse ba itse le ba itse itse la pele mo ba rena teng. Ka sa ba ka dikisa mona sele, o se dikela ka khago, o se dikwaetse. Dikele ka gana ka mona ha. O ba le se tu ke bona nna ke di bona mo ba tala ntse ntse ntse di track sele sa tla.
0: Hey, God.
1: Ke le bana ba bona ba tadi sina na strata di mona ba ne. Haibe ba ba ba ho ya kana kana ka gana. Bang khale se tata dentse Fela
0: intse le rona mona mo ba fitileng ha ke re airport e nngwe di engwe ntate gona le go a searchwa dibeke everything was searchwa enyenye was searchwa ntho e nngwe di engwe o tsebe nna ntho e ke tsebang kore ga o fitlha o trekile ga e etse motlhala o tswa Gauteng mono o tla o rekile di 20 tse nne tsa cigarette wa tsewa ga o kene ka tsona di dileng fa o wa le kwae tse mo ga o kena ka Lesotho ka mo kwae cigarette just a few cigarette wa tsewa o ke wa kena ka tsona di le fo Ngwanana wa e moma wa e hula ngwane o ha a sa nahana mme wa hae ha a sa nahana ntate wa hae lapeng kwa gore na ha a kata o etsa ntho ena na o lebeletse go tla fitlha hae a le boemong bofeng mma e le ntate ba mo tseba gona uwang o sa gutla le ka sebopeo se seng jale ebe mona moo ga ntate a tiisa ka ganong mme le ena ka ncena gore ae se ka mo garuma se ka mo etsang se ka mo etsang ga re buisane le ena gantle ba buisane gantle ngwane ena o sane o ntse a tla entse the same thing o ntse a tla ntse a tsobile ntsho tsena mme o ntse a re ga re buisane le ena gantle ee le lona bomme letswele le mamenemene letswele le mamenemene letswele bana ba bangata ba ile lebitleng ka baka la letswele gobane ba le mme ka mona le ena o a ke ba ba rata go ngwana ga e be ong sa shapuka I con. Ntho ene ba e etsang no. Wena mona o ntetsetsa buto kutlwe le etsa monna kutlwe le etsa kutlwe ona ono gen Ote batho ba o na ntho e ncabosimo ga e ba banna na ke ntho e ba etsang ebane goto ba omisa magapetla na eie e be ba tsuba goto ba omisa magapetla ana a eie e be ba tsuba potso kore na e sa ka mora go ba tsubi ebe a etsa ba magapetla a ngwana mme kapa lona ke sethethefatsi kapa motho o sa re fela o lakatsa kwae e go nna o ntho tse bana-bana ba di tsubang tsena a ikona go thwe ke viper ntho eng tho ba e hula gore mamedi dumela dadi go thwe ya charge go thwe ke ntho e chargewang dadi ga ke tsena ba e entseng fela ntho ya
1: charge
0: ee ya ntate ebeale ga e tletse bore motho wa hula
1: ke ka nne ke bo le ba ile ba thopa ba hula bo television ba ba jintse ka nne
0: ha ke itse ke bi ntate hlaka cha ke so e bone
1: bana
0: ha ke so e bone
1: a tshwana bana bana ba di mo kwai a ke na ba ile ke tla ba ile go bana ba tsa di tsa dipuru
0: a khona ntate ha ke dumele
1: na ba ya ba ka ding
0: a khona
1: kapa tšhebe tse ledi tšhebe le ntse ka ma kapa le ga o le tšhonde le batho la mo le bana ba le bana le bana ba bana nna ke ba pele ke ba ba shanya
0: e ya ntate
1: ba nana ba pele ke ba ba shanya
0: ntate ke re itle ba pele mane bana bana ba bana ha ka bona se ba matha ka moga ba shanya na ba go tlo kae ka tla fumana se le se e se le se qoqonyana ha ka ba se qoqonyana mo o se ba hona le ntwe e ba e biditsa mo
1: ats ke ne ke ba bona di be di ka ma ka ya ja ba di le di mo
0: o ho se nga kali
1: a ke ne ke ba di le di ja ho se mo khonde
0: o empa ne ke bona bunyane ka bo 7
1: a ke a ke ba go go mana mo di no ma tsama ntate ke ka ke go di le di go ya mo di di
0: ke a le bona ntate hla ka tshe ke a le bona ntate
1: o
0: ka nnete kan net haba go go tiki ba no hape sa ba tsuba le magapetla a di yes a ntwandu a di hanyanis ekse bruaka ha ke na Facebook nna bo le ke tlo sitwa e bula la le nyena nge ke shebe motho yeno mana o etsa mona. Ka nnete banana bana ba hlaha ho feta bashanyana. Ntate re kene ka hare. Ka nnete ho to banana ba ho to bananyana bana ba ma ba pele ma. Men of also banaba. What banaba banana bama? When you know how about 1,000 meters, you know, since also 300 meters, would love to delay. Well, have an answer like a morale. Or that Dragam Hoba and Abana Badin Catim and Abanana. Bomme le bontate bana ba ke eng e ka iswang ko ka ka nnete hang ke re bue mona ke eng e ka iswang ho ka thibela ntho tse le fase o buile are mohlodi ha uwe mohlodi ngwa ntho e no ya fungwana ka yona ha i hlaidwe hlaisa mo ere ke dinte e no le yena o tla hlaisa mo ntho ene Jesu dinte. Me tla ba ketane tla gaudi tsena o fumana hore o sentire sa nthune ke sena re se fumana e hlaiswa mona ke motho re ka ba ke batho ba bele ba nkuwe ba gelo ka le gotleng ba u so sheba hona bana bana bao le sotho ka pa muso o ntso ba shebile ka di hlola mhao e tebe banna le basadi ba ka moso bale e le bana bale ba ineheletse dithethefatsi tsena tse ba di tsubang qetello bona ke efe mmelofa ena yona mme ke tseba in and out bale o tla fumana ba ikagela hodima bashanyana bana goba ditlhong se le le sikobo. You know, I'm a man. Tsitsiri ha e fete mono go latela ka mogongwane o tla fumana a pentse moshangane eno a ka teng o fana a kene tlhwaga ngwane enwa ngwanana a kene tlhwaga moshangane eno a checha mono o checha le ena ngwane eno a ha moshangane eno a checha fela o checha le ena ha a batle fela ke re le tsitsiri e ke ba ba kena dipakeng mono ba e phetsele. One in one, I pitched a city. Are you a banker at United Security? But a banker, Habu baby. Start the monarch of a banana or banana. Ban one while I start him on a forsake. That is like a to monarch of forsake. Aye. Manati. Go the passes mangolo ach a re tsona le ka fuwa mangolo a mfuta o feng mana baka rona jana ka ntjeli tshegeng le khale ka modimo ntjeli tshegeng bana ba banana hona tjena le khale ha hona motho a ka ba ikukumusa ha hona motho a ka ba ikukumusa le mane bolo ho sane ke no wa khutla o sa khutla ba se bana ba bedi ka ba le bagago he ba se ba khutla ba le ba bedi ka ba le bagago ntwe dinga mo ntwe dinga mo ha tsibolo se ba gona ke mamanga yo ha tsibona monga ntina ke ma Moshangane eno ena ma ha ngwana mme ke le phatle mo ha ngolwa o ntsa gutla ditono tsena bohlale fela o tla ya hudimo a etla se a e kene ka mona a tswele ka nqane a ntsa di gutla bohlale ditono tse ha ona le motho o tla thwe e thabiso e wena o na le ngwana wena o ntabiseng ga to se o ngwana ke ngwana ke yena a go nna o phokile batswadi ba wa ka kang ka wetsa ngwana le moshangana ka motho mongwe wetsa moshangana le motho a sa ntse kulu wa khutla bona le lo mathabo mane bolela go thabiswe ke yena o wetseditse ngwana o no le kae o no ke na o no tena o ke na thobalano mbang nthabiseng o ke na le thabo mo hm o no ke na bua le yena mo hm ka tsela ka tsho o thukubotsa gona o ya botswana ne o thukubotsa gona ya botswana ne ntate molaisa go ona ha mo heko e bana bana ha ba ke re moshanga ne o tla di ruta bohlalo o tla di tsoka a di tsoke a ntsa nna nna se nna ne ke se mmu ne la wena mo mosimane o nona le ma ka itse ba twana bo no go na le bona bo no na le bona mo motho eno go kwena ba le bana ga se wena o no se mo o no na le boma ba tla itse mo nna bua mabitso a bona mo nna ga se bo go dikisa taba eno go na o no na le boma nga pa se ba boma wena mo nthabiseng ke eno go kwena ba le bana ga se wena a ka tla o kolla ka ga bona ba ha o so go mo tsama o yo na nthabiseng ne ke di go ka bona ke tsa ngwana aba uyesa street a re o lebetsa o nopa o no bula festere he no mo wendo ebe tumi a ha o nkenya ka mo e bile o ntsha ka yona aba o hlalo se ngwane no re be tenye tsena o to go bontse tse thabiso ntsha hana go ngwana kwa hae ngwane no ha sa le dinga sa hudi le he wena ke batla tla bona ngwana ka o bona ngwana ma o bona ngwana ma nga o phoka mpinna nga o phoka mbi o to bona ngwana ma o di ruta bohlale o di ruta bohlale tunose a ka di ha o so bona motho a ruta ditlono bohlale a ka se betsa sa a nka sena se beya ka ntse a sire e be o ntse a sire o tse ke a di ruta bohlale kana go eno go strateng mona ba mmono go ke eno la mmono o tlo kutwa bohlale o ka left right left right left right mmula ntho tsa bo disclosure ene e ra o so bone monna bo ustang e le ha ka bona sekhethenyana ele ntse di le siko o bona monna eno ha na letho ka mogao ka mo ha ona letho fela ke a uetsa e ga kenelle mono go bana ba tena mmesana o tla mona se tsoka mo Go. Ha o tsivin tlo ka lo. Hela. Ha o hela. Tsotsena o ithute tsona sa mmona ntate. Ke a uya tsa dira o ithute. Mo o kopane banna. Mo o kopane le basadi. Ha o no go ithute ya bo mafumo. No ithute a ntla ya bo mafumo. Gona ka ba sheba. Ga sheba. Sheba kuna wa pele hantle o etsa bang o tsa hana o bona brazo mane ka bo a o sie mo le na ha to feta pele a jo mo na o tla tlo mmone ha di khalemela mo ha di khalemela mo tla mmone ha di khalemela mang ka pa mo di khalemela jo me vele li yena lintikile mo ha bona di ape mmola o tla mmo ha ke go bone motho a mogatang diape o tla mmona se tsoka ha o tla mmona ngwana mme o tswana la hilo ya mamalo o ya mameemo wa fumana e mmeye mo ya mo so tsie na sa e me ka tsela ya e meng ka yona o putso mo tswe o e mi bua nna bana ha e e se o e me o ya maji ha a wa chama wa chama mothwenwa hela o ithute ntho tsena ba thotse mo ba tsama ngwana mme e mo le mo ntsa ke batla o chama Maspetem, ke batla mo chama. Maspetem yena ka nqanqo re. Ke batla o chama motho. Ke mo rata fela ha bone. Tla feta mo lengwa na mme mahetla naga. Ah. E be ke wa bo bona ibile maotwana ka e ba aba di hogonyana naga. Ha ke se bona ebe wa ba isa go maotwana a be matla ka pa re bona ha hata. Go bona u bang. Ha ke se o tla tshwere na mana ntsa imura se buba sena tsa ya o tse wetsetsa nna o go shanisetsa nna e sa ba bona we e la buto shanisa buti a o si buto shanisa ke mmelo wa o ona ke mmelo wa ha o bo mari mabe wena wena a o si o ntse go shanisa ka mmelo wa ho o tlo tla go tula o vetsitse o tlatla o kotula ene ntho o tlotla o ikotula ke ntho ya bophelo bohle ba gago o tlo kotula ntho ya bophelo bohle ba gago thaka tsa ke tsane mane ntse di kena sekolo wena ke mo o dutse ka tlung ka mo o ntse motabola ka fuba se o ntse mo ne a di ntho ngwana mme ntho mona ntwanto mone ya ke o ba dilo ga itse ba mone ngwane kwa ha na ne di ye le tsela ka di emela sign up lo ba shanyana ke a buitswago e tsala madugwe Marugo a pungwenga go di kausi di tlae. Di kausi se ono tshe di bitswa di happy socks. Go nna nna we. Bomme re ngantle. Go na di kausi bitswa di happy socks. Mo he ndo na ima. Mo tsheso. O ka bona le tsona di kausi seo. Fa ya se ba go le di kausi tse. Mo go le le ibule. Ke a tsaba gona le ibule go tuna di dikausi tso tweng ke di happy socks ke se wa mme dimo go kwa le bona ona bona tsena ha ke tsuri ke ha si bile ha ke di mmeleng ka ga dikausi tso tweng di happy socks sense go tlwa dinale mongwa e kausi tse dinale mongwa di happy socks e ke mme se ona ke se wa go tla bona ka usi di hlaile buruho mbo pongweni di ka usi di hlae o tikiri happy socks re routeng tsona bomme re routeng tsona happy socks ke ntse se bua when off upon ke lelwe colorful ne Oh! Mebale le rata ena. Bo purple, bo pink, bo red, bo yellow. Ke ona happy socks. Hela mme, wazaka usi. Ke ka bona motho yo mo a go itse ne ke sebetsa le ena ka he wena. O motho a apara smart, wa apara handle, wa apere sutu. A sa apere sutu mo shimane. Ka ntho tse tse go seng ke di maoto mo a ke di ka usi ntate mo kwae ga a wena mona a go le go la ka usi tsena e sa ke shaba bulu go bona ka fana le qhau momo bulu tebu e bona go se o na go se wantse setla dina le bogubedu nyana dina le mmale mengata ke sona di happy socks tsona tse okay shall swan go and give it rake. Kintry gig, you copan le bonamona. Give copan le bonamona. Start the prince of our batteries. I got the deep socks in. I got the deep socks. Color black, blue, navy blue, brown. Those are the colors. Isn't tawuli. I can't go to tawuli. Skawala go to tawuli. Skawala go to tawuli. Hey. Didn't you run a little now? Hey. Every son of a way of fellow with the sound. Very, they want that. Mona retains a wound at all and wound at all. I'm going to take a basanzana valumoyan. Daddy. House waka katu. Eba o ya le fung ka ba o ya mosebetsing ka ba o kae ka pa kae mo e bangwe ya hona ding. Ba lo wa pa ga baki. Se ka swa ka tlung ka mono wa pere baki. Baki eo ke na ka yona ka kuding ka mane we ha ke se fule mono ka mora hao. Ka mora hao ka mono na le mthu e ha ka baki mono o fitle we ha ke hona mono. Ba lo ke na ka kuding o tsamae. Ha o fitla mane mo ya ntii. O thewe o bulele mati o ntse ba kieno ya pare go bane bale ba ke tsiela tse di tlwang ha ma le di apere ha o fitla ha ma le ka ga itsetso mawe e ka ga itsetso le hlabathe ka ga ka mo wa fona se le nkukumu ya mka wa fona se le nkukumu ya mka ba ke tsiela tse di apaga ntse lo le wa paga ba ke ha o hallo ha o tlo le wa paga ba ke ha o tlwala pinyi. We put a little with the way Hanyaga Guriga moon. Well, Upetelet, how fit a man way anti? We Budelma do a bar. Yeratas will me a mono water hand. Mamma, to some natifer. Mamma did me. Hello?
1: Baba.
0: Eh, daddy?
1: It didn't just respond to me.
0: Was I thinking about to put that in door?
1: I don't know. I'm going to go to the house. Same with Asparama school as a thing, like Wafana, like you are going to do two things. One of another job, like chicken is like, after me, I have a day.
0: What are you going
1: to do? Baba, you have to add a little
0: bit. Thank you, Moran. Hick. Mamma made you more work. By getting out of money, I am a paramount. A mocha, it says a mouth. A paramount damage, a barber well. Ntse re ka me go nnega ba bitseng le bona batho bana ba ba itsantle ntate tloela wa paga ba ke ha o swa ka tlung tsamo ya ka ka kuluing o tloetse ba o hlae handle ska nna pa ntse tsi ska nna pa ntse tsi ba so tloetse re sebeditse mo re sebeditse ntane la lona ga tla boitse re kopanang hape go sane ha mo rena a ntse a re bolokile ba bae.

0: la moloduwa taba ke hona mo jwale re le kolang tseo e bang he Mohamedi dibile ka sehlohong boleleleng ba beke tse ding tsa tsona he Mohamedi kgehle re pheheng ko itswe masapong kapa hona o tibisa kepi go tse ding tsa ditaba tseo he Mohamedi dibileng teng boleleleng ba beke ena. Mohamedi, ntle le tshenyo ya nako fela e re kgehle re potla ke re kene ka gare go tsona tseo re o tshwaretseng tsona go seng go nako. Mohamedi, ha re qala ditaba tsa rona ga re ke re shebe ka mona ka matšhabeng. Tlaleo ena e tlhophisitswe ke Tebello Jane ebile ke yena ya o beela yona moyeng ya ditaba tsena tsa matšhabeng. Ga re fumane ditaba tsa matšhabeng.
1: Lepolesa Shadrack Sibiya o hlahile ka pela lekgotla la Maseterata wa Randburg ka labobedi ka diqoso tsa tlhekefetso ka motabo. Tlaleo ke gore o tla tswa a le ditlamong tšhankaneng ya Kgosi Mampuru go fitlhela a tlhaga go tla gape ka labohlano le tlang. Go sa le jalo, Sibiya o se ile a tlhaga ka pela komisi ya Moatlhodi Matlanga ka qoso kapa diqoso tsa go ameha ka kotlologo tshitisong ya kabo ya toka ka gare go sepolesa. Komisi ya Matlanga petana e ile ya fana ka dikgothaletso tsa gore Sibiya le ba bangwe ba nkelwe dikgato tsa kgalemo. Moporesidente wa South Sudan Salva Kiir o kgadile mmuso ka labobedi ka mora go fetola molao wa dikgetho e le go dumelela gore dikgetho di tswele pele go sa latelwa molao wa motheo le go tshwarwa ga palo ya setšhaba pele go dikgetho tse tlilo tshwarwa ka la 2022 Tshitwe. Kato ena ya Kiir e tla nakong eo naga e ntseng e itukisetsa dikgetho tsa yona tsa pele tse e ileng tsa tšhatšhiswa ka makgetlo a mabedi. Ditsebi di re molao ono o motšha o fa Kiir maatla ka ga o mo dumelela go busa naga le go tlosa batlatsi ba gae ba kgethilweng ka 2018 ditulong nakong ya dikgetho. Go sa le jalo, ditsi tsa tshireletso di bonagetse mapatlelong a motsemogolo Juba, mabenkele le makala a mmuso a kwetswe ntle le tlhaloso ka mora gore lefapha la tshireletso le laele ditsi tsotlhe tsa tshireletso go dula di le malalaolaotswe go tloga gona ka labobedi. Ka go leleng go na le dikgotlhano dipakeng tsa ditlhopha tsa dipolotiki ka mora go tshwarwa ga moetapele wa boganyetsi Rick Masha ya qoswang ka motlhaba Phio. Balebedi ba dikgetho ba matšhaba ba re dikgetho tsena di ka nna tsa qala ntwa e nngwe gape. South Sudan e fumane boipuso ka 2011 empa ka mora moo ga qhoma ntwa ya dilemo tse tlhano. Go fitlhela ga jwale dipegelo tsa peo ya ditlhomofatshe ya 2018 tse agang go ngwadiswa ga bakgethi go bopa kgotso ga ditlhopha tse e lwantshanang le go etswa ga molao wa motheo di ntse di so fitlhele. Bana ba Gaza ba tlalego ba khutletse dikolong dilemo tse tharo ka mora gore di palwe ka lebaka la ntwa. Ditlaleo di re bana ba fetang dikete tse 280 ba rutelwa dikolong le ditenteng tse tsamaiswang ke mokgatlho wa baphaphathegi ba maPalestina UNRWA. Go feta mona, dikolo tse ngata Gaza di ntse di senyegile ga tse ding di ntse di sebediswa e le dibaka tsa bodulo bakeng sa malapa a balegileng magaeng a ona. UNRWA e re dilemong tse tharo se fetileng e agile dikolo tse ka bang 182 empa ga jwale diperesente tse 95 tsa tsona di senyegile. Ka go leleng, tlalego ya UNICEF yona e re bana ba ka bang 77 ba dilemo tse 4 go isa go 17 ga ba so kene sekolo go hang go tloga ka 2023. Ga ra bona ba 40 ga ba so ka ba ya ditlhopheng go tloga ka selemo seo. Moatlhoding eweng e tlhatlhetsweng kgatlhano le mmuso wa moporesidente Donald Trump ke ditsi tsa bophatlhalatsi tsa CNN, MS Now le Politico o laetse Trump o dumelela ditsi tsena go kena White House go etsa mosebetsi wa tsona. Nyeweng e kopanetsweng eo di itlhatlhetseng ka Mantaga, ditsi di itse ketso ya Trump e tlola molao wa bophatlhalatsi bo lokologileng. Ditsi di tswela pele gore molao wa motheo ga o dumele gore moporesidente a ganele baphatlhalatsi go etsa mosebetsi wa

0: lwa ka fa go laolwa ke America ka morago gore Moporesidente Donald Trump a re o tlile go fedisa Iran e bang go sa fitlhele tumelelano. Ntwa ena e ntseng e tswela pele e ama motsamao wa dikepe tsa kgwebo motšheng wa Hormuz le go nyolola ditjeo tsa mafura le gase. Pezeshkian o re Iran ga e na bothata ba go buisana le America empa gore tumelelano ya mošwelelela e fitlhele, America e lokela go emisa go thibela motsamao wa dikepe tsa Iran motšheng wa Hormuz. O boetse a re Iran e tla tswela pele ka lenaneo la yona la nuclear empa e keke ya etsa dibetsa tsa nuclear. Go sa le jalo, Pezeshkian o kositse America le Iseraele ka go bolaya baagi ba Iran ba senang molato, go kenyeletsa moetapele wa Iran wa semoya Ayatollah Khamenei le bana ba bolailweng ditlhaselong tsa ka tlhakola. Ka go le leng, dinaga tsena tse pedi di bile le dipuisano ka labobedi empa ga go so bile kgatelopele e tlelegilweng dipuisanong tseo. Ga re di phetela, Australia e re lenaneo la computer le entsweng ke khamphane ya mahlale ya maiketsetso AI ya OpenAI e kene websaeteng ya lekala la yona la bophelo ka thoko go molao ka pantle le tumelelo ka Phuptjane. Go tlalegwa ga lenaneo lena le ne le lokela go sheba tlhagiso leseding e mabapi le tšhelete e sebediswang go reka ditlhare empa e ile ya sheba ditokomane tse dingwe tsa lekunutu. OpenAI yona e tlhokometse bothata bona ka phato empa e medisitse Australia bothata bona kgweding ena ka go e romelela email. Tonakgolo ya Australia Anthony Albanese e re go se phatlhalatse bothata bona ka nako ga OpenAI ga go amogelege, ebile o boleletse mookamedi wa OpenAI Sam Altman gore o ngongoregile ke taba ena. Altman o arabetse ka gore khamphane ya gabo e entse ntho eo e neng e sa lokela go e etsa. Le ga o le jalo, mmuso wa Australia o re ga go na tlhagiso leseding ya lekunutu ya bakudi e nkilweng ka ga websaete eo e na le direkoto sa dipalo tsa bakudi fela e seng tlhagiso leseding ya bakudi. Go sa le jalo, mmuso o re o ntse o tlhatlhoba melao le tshireletso ya ona go bona gore na o ka atlega go hlola mathata a ka bakwang ke AI. Ka go le leng, ditsebi di re e ka nna ya ba le na ke lekgato la pele AI e kena websaeteng ya mmuso ntle le tumelelo.
1: Mamedi tlaleo ena e ne e tlhophisitswe ke Tebello Jane, ebile e le ena ya go behelang yona moyeng ka mohe o ikutlwetseng ditaba ka teng tsena go ditaba tsona tsena tsa matšhaba. Mamedi, re re gatele pele ka ditaba tsena tseo re o tshwaretseng tsona ka jeno lenaneng lena la molodi wa taba. Mongwamedi, re gatela pele jwale.

0: ya lokollwa go sonyena he mo amedi ya polao empa fumano a le molato wa go tsietsa jabenjena tsa polao ene ientse ya police constable mo ka le kgethe mme mona go le he mo amedi go so ke taba ya go thusa ka pa bona o sireletsa motho ya entse mpolao ka mora gore polao e yetse dilemo tse le shome go sitisa kabo ya toka dilemo tse tharo bopaki ba leshano dilemo tse hlano go leka go susumetsa motho go fana ka bopaki ba leshano dilemo tse tharo go susumetsa motho go fana ka bopaki ba leshano ke dilemo tse tharo mme kotlo e nahemo wa media hae yona o sebeletsa fela dilemo tse leshome le metso e mehlano sena se bolela gore hemo wa media le gotla le phahame le atlotse gore mothibedi mofolo o tla hwehla dilemo tse mashome a mabedi a metso e meraro a thethabo tshukudu yena o tla hwehla dilemo tse leshome le metso e mehlano mme hemo wa media ke tse ntsa ditaba jwale tseo he di etsa hetseng bekeng ena mabapi le nyewe ya police constable mo ka le kgethe o tla hopola gore hemo wa media ditaba tse neng di tlhaelele nakong eo ya gale kwana mo wa media kapa pejana e ne be gore ka morago gore a batlwe e be ga a fumanwe qetelelong setopo sa hae hemo wa media se ile sa fumanwa se epetswe le ditopo tsa malatlhega maane le pereng mme hemo wa media tsa malatlhega kapo tse sa tsejweng mme sa fumanwa mme sa ba sa netefatswa gore ke sa police constable mokaleka lekgethe mme ditaba tsena hemo wa media o tla gopolwa ke tse ileng tsa ba ditsebeng tsa setšhaba tsa ba melomong ya setšhaba empa he le ga o le jalo toka ke ena he e se e phethilwe godima ditaba tsena mo jwale go seng go atlotswe batho ba babedi godima polao ya hae ka gore e monyana o thusitse le go fana ka bopaki ba leshano athe e monyana e tlile o fumanwe a le molato wa polao ya police constable mokalekale kgetheng ke tse ding tsa ditaba he momamedi tse ntseng di etsagala ka gare go naga ka kwa e le shumele metso e robong metsotso re furaletse hora ya botshelela ga re gatela pele ga ga ditaba tse ding tseo ge o tshwaretseng tsona go seng gona momamedi mmuso jwale o tswile puo hanong kapa o ntshitse polelo mabapi le ditlhokofatso tse e tseditsweng mophatlhalatsi wa ditaba mong ga dikananelo bolwetse ka gare go naga ka kwano polelo ena e ne e etswa ke letona la sepolesa bo e swa tsheka ka mohe go leng ka teng jwale a fana ka gore na mmuso se o se fumaneng ebile sefe mmena o ntse o sebetsa jang tabeng yona ena ya go kwetelwa le go gagathwa ga monggadi kananelo bolwetse mme le tlhekefetso e e tseditsweng e mongwe wa baruti ka gage go naga ya lesotho ka kwano mamedi ga re ke re utlwa epolelo ena e e tswang ke letona la sepolesa gore na dikateng tsa yona kapa dintlha tse feleletseng tsa yona ebile dife ga re ke re ikutlwele yona mo mamedi
1: mona go fana ka polelo go ntlo ena e gabane ditabeng tsa go nyamela le go tlhokofatswa gwa monggadi kananelo bolwetse ga mmogo le tlhekefetso ya bong ya morututuane tse tlalegilweng sepoleseng tabeng ya tlhekefetso ya morututuane sepolesa se phethetse dipatlisiso mme ditaba di se di le go motšhotšhisi e mogolo DPP ha taba ena e qeta go tlalewa ke ile ka bua phatlalatsa ka yona le ha ke ne ke sa etse qeto ya gore na tlhekefetso e fela e etsaetse kapo tšhe sepheo e ne e le go tiisetsa setšhaba gore tlalego e amoetswe mme sepolesa se ntse se etsa mosebetsi ke boikarabelelo ba rona go sireletsa seriti sa motho ya tlalegang tlhekefetso gore balei ba sekebe ba tshaba go atamela sepolesa ka nako e e tshwanang re tlameya go sireletsa gape le tokelo ya melaelwa go fitlhela nako go fitlhela go nkuwa go fitlhela molato go fitlhela go nkuwa a sena go fitlhela diphuputso di felela re tseba na o molato kapo tšhe le ha o le jwalo ke phatlalatse hore melaelwa o ntse a beheletse ka theko ho mosebetsi ho fihlela magotla a fihletse qeto. Tabeng ya bobedi le nya ho gagathwa le ho kwetelwa kwa monghadi kananelwa boletswe. Di patlisiso tswa tsa sepolesa di ntse di tswela pele le ha ho le jwalo tlaleho e faneng ho sepolesa ke hore ka moqebelo wa la 6 Lwetse 2026 monghadi bolwetse o ile a kwetelwa lapeng ha hae ke banna ba bararo ba neng ba ikwaetse difahleho ba ile ba mo gagatha ba mo fasa matsoho ya ba ba mo kenya koloing yeo e sa bonwang ya ba ba tsamaya ka yena mme ba fihla ba mo lahla sebakeng sa Thaba Bosiu. Monghadi bolwetse o ile a atleha ho fihla tseleng e kgolo moo a ileng a fihla a tholwa ke motho ya neng a qhoba koloi e sa hlaloswang. Motho eo o ile a mo potlakisetsa motebong wa sesole metolong. E mong wa ditho tsa sesole sa Lesotho o ile a mo potlakisetsa sepetlele hore a fumane ka kalafo. Ho tloha moo sepolesa seo setho seo sa sesole se ile sa mo fetisetsa sepoleseng sa Maseru Charge Office moo monghadi bolwetse a ileng a fana ka tlaleho ya ba wa lokollwa. Ha sepolesa se boetse se mo kopa hore a se etele ho tla hlakisa dintlha tse ding le ho tlatsetsa ditaba tseo di sa hlakang bakeng sa dipatlisiso, monghadi bolwetse o ile a hana ho kgutlela sepoleseng ka le reng o sa ilo buisana le bomphato ba hae. Ka morao ho moo, sepolesa sa Lesotho se ile sa ba le dipuisano le monghadi bolwetse ho fumana tlhakisetso ditabeng tsena le ha sa fumanehe lapeng ha hae. Mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano, bookamedi ba sepolesa bo ile ba e ba le dipuisano le baphatlalatsi ka ditaba mabapi le taba ena matsatsinyana fela ka morao ho ketsahalo, mme ho kgutsa hwa bona mabapi le hore na dipatlisiso di se di le hakae ha ho bolele hore ba ntse ba sa tswele pele ho etsa mosebetsi. Ka dinako tse ding dipatlisiso tse atlehileng di hloka hore bafuputsi ba fuwe sebaka sa ho etsa mosebetsi wa bona ntle le tshitiso. Mohlomphehi motsamaiso wa dipuisano, letsoho la molao ha le ka tshobotsi, ha le kgethe motho ka boemo ba hae hore na ke lehlasipa kapo melaelwa, hore na wa tsebahala kapo ha a tsebahale. Ka pela molao bohle re ya lekana, mme toka e tlameha ho phethwa ho bohle. Ke mpe ke bontshe hore ho tloha Pherekgong ho fihlella Phato 2026 sepolesa se amohetse ditlaleho tse 562 tsa tlolo tsa molao tsa thobalano le tse 215 tsa ho gagathwa ho isang lefung naha ka bophara. Dipalo tsena di hodimo haholo ebile di a tshwenya. Ditaba tsena di bohlokwa haholo ho sepolesa kaofela, mme re tiisetsa mahlasipa ohle naha ka bophara hore sepolesa se tshwere ka thata ho bona hore bohle ba molato ba nkelwa bohato re sa kgethe boemo ba motho. Ke nke monyetla ona ho nyatsa ka thata le ho tshwela ka mathe ditlolo tsohle tsa molao tse reretsweng ho hlokofatsa motho le ho tiisetsa bohle ba angweng ke mofuta ofe kapa ofe wa tlolo ya molao hore sepolesa se tshwere ka thata ho batlisisa dinyewe tsohle ka matla a lekaneng re sa kgetholle. Mo mulli a sa kgotsofalleng tshebeletso ya sepolesa, Police Complaints Authority e teng. teng ho mamela ditletlebo le ho kena dipakeng. Mamati a ofisi ya letona ka mogotshwanang le wona a butswe ho kena dipakeng. Ke a leboha.
0: Mamedi ke yona polelo ya letona la sepolesa ena e mabapi le ditaba tseo ke seng ke di hlalositse ka mohe di leng ka teng he momamedi. Mme le hona mona he momamedi ho bile le dipotso hodima ntlha yona ena le ditabeng tsena tse amanang le hore na jwale mona moo ho thweng ditletlebo di lokela hore di iswe hona teng, ho ne ho hlaloswe mona hore ho bonahala ha re buisana kwelo fela he momamedi le boto yane e ileng ya appointwa kapa hona ho thongwa hore e sebetsane le ditaba tsa ditletlebo tsa setjhaba ka sepolesa, hore ba ile ba re hlalosetsa momamedi mona hore ha e sale ba thongwa ha ba so etse mosebetsi hohang, ha hona ofisi, ha hona letho leo he momamedi ba lefuweng e sale ba kena kapa ba fuwa mosebetsi ona wa ho sebetsana le ditletlebo tsa setjhaba ka sepolesa. Mme ditaba tsena ke di bua hobane advocate Lekgetho Rakuane a ile a ema ka ntlha ya tsamaiso hodima ditaba tsena, jwale a supa taba ya hore ditaba tse di ilana tsa bueha hona sealemoyeng. Mme jwale ha di ntse di bueha, di ne di supa yona taba eno ya hore ho bonahala ho sa ka hwa ba le mosebetsi kapa mosebetsi o ntse o sa tswele pele, wa ba o ebang ba thonyeditswe hore ba tle ba etse mosebetsi wa ho sebetsana le ditaba tsa ditletlebo tsa setjhaba ka sepolesa. E re ke utlwe ntlha kemo ya hae kapa maikutlo a hae hodima taba ena.
2: O kgethololwa ka taba ya Police Complaints Authority eo ke ne ke mametse modulasetulo a ntse a bua a le moyeng, a re hana ofisi, hana koloi, hana allowance, hana le na le tona le kgabane le kareng ka gore le re go setšhaba sena le gona re le paramente ge ya Complaints Authority e ka ekwaletswe dikoloi e beng ba ele sale ba tlapantshwa fela le go tlapantswa kapa ba tlapantshwa ga e sale ba ka setwa fela na kareng ka taba eno gona e tle ya phela na police complaint as we speak now.
0: Ke tsona ditaba tseo he momamedi a ileng a di tlhalosa tsena. Re hatela pele he momamedi ditabeng tse ding gape ge ntse re le gona ditabeng tsona tsena tsa paramente ka mohe go leng ka teng. Mo jwale he momamedi letona la kgiro le bosebetsi a ileng a etsa polelo lebitsong la letona la lekala lena la temo le kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng. Mo jwale he momamedi go tlhaloswang ka ditaba tsa theko ya thepa haholoholo ya dihlahiswa tsa temo kapa ditheko ya dihlahiswa tsa temo nakong ena yeo he momamedi Basotho ba lokelang hore ba qalelle hore ba leme. Mme momamedi ha re ke re utlwe hore na ditaba o ile a di tshetleha jwang ka pele ho ntlo ya bakgetho ba setjhaba ha a fana ka polelo lebitsong la lekala lena la temo. Ena he momamedi ke monghadi Tshidiso Mokgosi le letona la kgiro.
3: Ho lema dijalo tsa masimo boholong ba dihektara tse 78,101 e le poone, koro, mabele le dinawa e le ho arabela tlhokahalo ya dijo e teng ha jwale, le ho lema dihektara tse 133 e le meroho. Mofuta wa sejalo poone kgopolo ke hore e be 165,635 tons, mme yona e tla lengwa sebakeng sa dihektara tse 52,201. Mabele tebello e be 17,407 tons, mme yona e lengwe sebakeng sa dihektara tse 7,811. Dinawa e be tebello e be 34,426 tons, mme yona e lengwe dihektareng tse 17,200. Tamati le meroho tsona e be tebello e be 1,774 tons, mme yona e lengwe dihektareng tse 59.66. puo ya peo ya ditapole ka pa ditapole tswana tebello e be 551 tons e lengweng ho 73 hectares tebello ke hore di hectara tse lebeletsweng ka kakaretso di tla etsa 78,245. Ho kgatlhametsa dihwai thekong ya menontsha, mmuso o rerile ho kgatlhametsa dihwai thekong ya menontsha ka 80%, ha dipeo lekala le kgatlhametsa dihwai ka 70%. O boetse hape mmuso o rerile ho lema difuru sebakeng se ka etsang 5,000 ya dihectara e le ho thusa dihwai tsa diphoofolo. Hape mmuso o rerile ho nyolla temo ya meroho le nosetso. O hopotse hape ho nyolla tlhahiso ya temo e baballang mobu. O hopotse hape ho thusa dihwai ho reka metšhini ya temo le ho nyolla tlhahiso. Mme Monateng e tla be le ka skimi sa Lesotho Post Bank Credit Scheme. Lekala la temo le ile la bulela dihwai tse ka maloting le ka mesikong ya dithaba ho reka dipeo le menontsha ka la 24 Phato selemong se hodimo. Kajeno ka mona ka ntlong ya bakgethwa ba setjhaba lekala le etsa phatlalatso ya hore ka la 21 Lwetse e le manta ona o fetileng ke ha ho bulelwa thekiso ya menontsha le dipeo naga ka bophara. 98% ya thepa ya temo e feleletse ditorong naga ka bophara. Lekala le bile la sebedisa ditoro tsa pokeletso ya dijo hafoso bothabothe le Qhutheng ho latela boholo ba tsona. Sena lekala le se etsa le se entse ho bokelletsa thepa e ka thusang ditereke tse ding tse le tse ditoro dinyane jwalo ka leribebere ya le mafeteng. Moralo wa lekala wa ho atametsa disebedisiwa mo dihwai di phelang teng. Lekala le bile le kgopolo ya ho ntshetsa pele morero wa ho atametsa dipeo le manyolo ho dikwai ka mokgwa o bobebe moo le sebetsang le bahwebi ba ikemetseng retailers. Selemong se fetile lekala le ile la kenya boemo boo tekong diterekeng tse tharo e leng mafeteng Mohalesuku le Qhutheng. Mme ho ne ho kgethuwe di-resource center tse pedi seterekeng ka seng. Boithutwa ke hore mokgwa ona o bonahetse o sebeditse hantle bahlomphehi ka ha dihwai di ne di fumana disebediswa moo ba phelang teng. Ba sebedisa kere ba e seko se kara kapa tonki. Tebello e ne e le hore selemong sena re tla sehela thebe mokgweng ona o nong o so kentswe tekong e le hona ho fokoletsa dihwai ditshenyehelo tse hodimo tsa transport le hona ho kgobokana ka bongata ditsing tsa thekiso lekaleng. Le ha ho le jwalo ho bile le ditlholotso tse sitisang ho tswela pele ka mokgwa ona. Lekala le tla sebetsa ka thata ho kgodisa mafapha ao le sebetsang le ona hore mokgwa ona o kene tshebetsong selemong se tlang. Sena se bolela hore lekala le tla sebedisa mokgwa wa selemo se fetileng ho atametsa thepa ho dihwai. Dihwai di tla fumana thepa ena diterekeng tsa habo tsona jwalo ka pele. Lekala le kgothaletsa dihwai tse tlohang dibakeng tse hole le ditoropo ho ikopanya e le hore ba nolofallwe ho thuswa ho atameletswa thepa dibakeng tseo ba leng ho tsona. Kgahlametso ena e tla etswa fela ho dihwai tse nyane e seng borabloko. Dihwai di eletswa hape ho lema meroho ka temo e tshireletsehileng protected agriculture le ho lema ka temo e baballang mobu e le ho boloka mongobo nako e telele. Lekala le kgothaletsa dihwai ho lema mabele le ditapole ka bongata ka ha re ithutile hore di kgona ho atleha hantle le tlasa maemo a dipula tse fokolang. Dihwai di leme difuru e le ho tlatsetsa dijong tsa diphoofolo nakong ena eo magulo a kananga a meha ka komello le kala la temo le ikemiseditse ho sebetsa haholo le dihwai ho bona hore metšhini ya bona e maemong a matla ho etsa temo ya boemo o phahameng. Re ipiletsa ke hona hore dihwai di sebetse le basupisi ho bokella manane a metšhini ya temo ka ditsi ka ho fapana e le ho nolofatsa mosebetsi wa ho ba thusa ho lokisa thepa hore e be maemong a matla. Ke qetella ka ho hlokomedisa dihwai hore ho tla ba le dithupelo tse tlang ho tshwarela dihwai diterekeng ka temo e nepahetseng, tshebediso ya manyolo le ditjhefu tsa lehola le dikokonyana. Mohoma temeng dihwai, ha dipanwe kgotso pula nala.
0: Mamedi hee ke letona Tshediso Mokgosi hee a ne a fana ka polelo bakeng sa lekala lena la temo le kanetso ya dijo. Re re tswele pele hee momamedi ka ditaba tse ding hape. Re kena polelong jwale e entsweng ke letona la sepolesa mabapi le ditaba tsane tsa kgiro botjha ya kapa ho tswellisa pele mosebetsi wa mapolesa ao e banganeng a se a lokela hore a ye phomolong, mme o tla hopola hore taba ena ile ya baka ditaba tse ngata. Ditaba tsena di ile tsa ba ho setjhaba melomong le ditsebeng tsa teng hore na ho tla buang hore taba ena e etsahale. Ho ntse ho na le mapolesa a batlang hore a phahamiswe, ho ntse ho na le mapolesa kapa setjhaba se batlang hore bana ba bona ba kene ka hare ho sepolesa. Ke mapolesa a makae jwale a tla hirwa selemong se kapa a tla hirwa ke ha mmuso o hira mapolesa? Mme momamedi, ha re ke re utlwa polelo ena ya letona, re tla re tsebe ho tswela pele ka ditaba tse ding ha re tloha moo.
1: Kema polelo ka taba e ileng kena ka kwano ka ntlo ya ba hape le marangrang ya qokuwa haholo e bonalang e tshwentse Basotho ya ho kgutliswa hwa basebetsi mapolesa a seng a le hae. Kema mona ho hlakisa mohlomphe motsamaisi hore sepolesa ha se na morero ho hang wa ho kgutlisetsa batho ba ne se ba qetile mosebetsi wa bona. Batho beo sepolesa se tlo ba kgutlisetsa ke batho ba ntseng ba le hae, kore ba hae pending retirement, e leng hore re nka entse le karolo ya rona re le sepolesa. Taba ena re etsa in accordance le molao o teng o re dumellang hore letona le ka eketsa ho fihlella dilemo tse hlano le ekeletsa sepolesa pele le ka kgutlela hae. Ke kopa ho hlakisa mohlomphehi motsamaisi hore taba ena ha ona ho hang mo e amanang le bana ba Basotho ba 500 beo re ntseng re lokisetsa ho tla ba hira. Bana bano ba tlo tla ba hirwa, ebile bana be re kopang hore re ke re tswele pele le bona for nako ya selemo ba tlo re thusa. Hobane mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano, ha o ka hlokomela sepolesa se qetetse ho hira ka 2022, e leng hore re se re na le dilemo tse ngata haholo. Ho tloha 2022 ho fihlella hona jwale re se re na le sepolesa se sekalo ka
4: 400. Ntlha ya tsamaiso ke emang ka yana ke ya gore ka nne ditlhekeng tse ke mametse mohlomphe letona ka tlhoko e kgolo, ebile ke teke shedile ha ntse a bua moo. Jwale ke bona e ka re ha bale, jwale ke ba le tshabo ya hore na ebe ditaba tsena re tla di fumana hona dimo di thathamisitsweng hantle.
5: E le ya hore re ka utlwana horeng ha a hlalosa, actually I prefer that hore a re rute a re hlalosetse. Tswela pele mohlomphe.
6: Ntlha tsamaiso
5: to se kgabane sa peka. Mme ke bone ka hore sontso tle o theta. Tsela pele mhlomphe.
1: Ke a leboha mhlomphe. Ke ne ke le mo ke le kang ho hlalosa hore ka 2022 sepolesa se ile sa atleha ho hira Basotho ba 279. Ka go tloa ka nako eno go fihlella ha jwale sepolesa se so hire ho hang sepolesa mona mo selenteng se se se lahlehetswe ke mapolesa a 400 ka retirement ba bang ba fellwa ke mosebetsi ka megwa emeng e fapaneng ba bang ke ka ho fela hwa bophelo hona ho bolela
5: Daza my soul to se khabane mohlompe mo form B
6: mohlompe tsamae se pisana ke ne ke le tona le khabane le re thuse
5: ntshagale o go pithape o no
6: re ke le tona le khabane le re thuse hore ha hlalo sa hore mogole sa ke detsi hira 2022 ba la hletse ke 400 a re bolele rona pele 2022 bana bana le dipalo tse kae o tletse ba utlisa rona that 400 can make a difference a re ke sepole sa se shwele go tla mola to bong khono le wonta te molo a ke yana ntine ke go thusa ka yona
5: a e ke nna na go tle hantle bona le mo ke tleng ke sa dumele yena ore di pakeng tsa 2022 le ka jeno ke lahle hetsi ke mapolisa a 400 yale wena o re ge bolele palo ye nngwe ya gona pele ho mo yale taba go gona o e hlopile ka patse e o ye nngwe ba ke putso ye nngwe ya le yena ga ke nna ya jo ke nna ya jo go ha ke putso ye nngwe ya le yena e o e ka nna ya ba ha e hlopha mme ke utlwa e ke ke ya batoka hore ke mo dumelle hore a botswe potso ha yena a tlhophile tahlelo dipakeng tsa 22 lona jwale ebe re mmotsa gona pele ho moo le mose ka pelenyana se le motse re shopetse fitileng tsona a je go tla e ka ya hloka toka fela ha e ba ke ntho e bang palo ye o ite o ka tsoba o fana ka yona o bolele hore ite eng gona ka yona ha e ba ha yo e tla ba ha yi tsela pele mhlompe ke a
1: leba mhlompe motsamaisi yeno e specific ha yi empa polelong ya ka ntho ke ne ke tlotla ke bontsha ke hore ha ho nepaetse sepolesa se tlameha ho sebetsa ka batho ba 9000 ha ho nepaetse hona jwale sepolesa se sebetsa fela ka batho ba dikete ditharo e leng hore re tla se haholo ho tebello ke boele ke bontsha hape mohlomphe
5: motsamaisi data ba iso se tlose khabane mohlomphe mo form B
6: mohlomphe motsamaisi a dipisa. I think the Honourable Minister is misleading the House. There has never been a time in the history of this country. There's never been a time. No, listen to me. Listen to me. The Honourable Minister, o batla go fama ikutlo a hore re lokela rata bo nkgono le wonta temo holo go bane re thoile from 9000 to jwale re ho 4000. Jalo ho aga ba di ho ba di aga ba jwa. Ho aga ba di ho ba jwa.
5: Ah, le ma ha tsho se khabane.
6: Point of order out ma point of order.
5: Ha
6: ba di ho ba jwa
5: ne ha di bu. Le ma ha tsho se khabane.
6: O di ho ba di ba nna ba ikentse di ho ba tsena tsho na di.
5: Ah, wena o tla batho. Ka di bua tsena tsa hao tsena ke le o tla batho. A the o lokela go wa moele hore e hlile hona le nako e ho ka ba le ho hanyetsa. Fela ke ne ke hanyetsane hanne. Ntlenya hao ya tsamaiso ore ha hona ko eo na ena e kileng ya ba le mapolesa ama a diketetse zero bo a thele tona le re ha ho nepahetse ha ho nepahetse yale yale ha so ore nako e kile ba teng eo ba neng ba le baka fela ore ha ho nepahetse mme ka nte kutlwa bua ntho utlwala meta ba ya hore o re ha o so etsa hale ha e tlose hore the optimum figure ke 9000 tsela pele ono minister o dite
1: ke a leba mohlomphe motsamaisi ke belahela hore ke ne se ke fihlile qetellong taba e kgolo ke hore nakong ena eo re kopang ho tswela pele le sepolesa sena se ntseng e le karolo ya sepolesa re tlo tswela pele fela le batho ba 28 ke kopa ho hlakisa taba ena e le hore mosotho a se ke a tshoa hore
7: jwale re tlo nka ba maponisa
8: point of order
7: inkela fela
8: point of order
9: tla tsama iso stro se gabane sa mogetwane
8: ke the right honorable speaker ke mpa ke re khetlempe re hlakelo fela o rena ke the right honorable speaker tabaina ya dipalo tse 9000 naibe e ka ba ke hlahang ka ga establishment list ka pa ke tswang ka
9: o a dumela ho botsa potso fela o se ka re ke nthatsa maiso ha hona nthatsa maiso mono o hanganga o re so ke dile mphombe
0: Mamedi he ke ka mo he di tabatsena tse amana le tabatseno tsa ho gotlisetswa ha mapolesa mo sebetseng di bua ile nka teng ka mo di hlalositsweng ka teng ka le khotlelena la sechaba Mamedi ke sa ntse ngele le khotlelena la sechaba mong ha di mo machisetsa mo fomo bi he Mamedi le yana ka mogotswana ngwe ile a hula tsisinyo ya hai ene nye amana le tabatsa ho ge di tabatsena tse amana le ho fana ka lesedi ha holo go yemong ba marangang batho ba bona hale ba fumana tshelete content e bona hale e lefa batho ka rona ha ya le sotuka mona sena o hlalositse mo areng u utsi tabai go bane a u khwisisa hore mmusho ha o bone le bohlokwa ha holo me mo hlomonye ka naba mmusho wa e shebile ka lihlo le leng ka hore bela se batla ile selemo jwale e sale a kenya tshisunyo ena ya hai ka lekgotleng la setšhaba ya gore content e bona hale e lefa kapa gona gore e putse batho bao e bang ke bahlahisi ba lesedi le bonagalang le latelwa ke batho ba bangata e marangang mona mona re bua ka ditaba tsena tse amanang le social media ka kotlolo ebile go sa shebe platform e le nngwe fela go tsena tsa marandang me o se hutse se o hutse tsinyo ena ha he mo mamedi lo hoja ane a hlalositse he mo mamedi hore taba tsena o nka dile bohlokwa ha holo hore ebe di ka bona hala di dumelwa hore di ke di kopwa di tshohlwe di fitishwe e le hore se tshaba se tle se une molemo tabeng ena a re hatela pele he mo mamedi re ntse re le khutleng la setšhaba mo maparament a ntse a tswela pele gore a utswe tšhelete ya setšhaba ka gore momamedi ga ba ye mosebetsing fela go gola teng ba ntse ba gola mamedi taba ena e bakile ngongorego go ditho tse ding tsa lekgotla la setšhaba mme ka makgetlo a mabedi bekeng yona ena fela moetapele wa hope matšhabana le mphaneletsiye o bontshitse ngongorego godima ditaba tsona tsena tsa bolofa bo e tswang ke maparamente gagolo lekgotleng la setšhaba momamedi godima taba ya gore ga ba iponagatse mosebetsing ba bonagala ba sa ye mosebetsing momamedi bekeng yona e na ka laborago ntlo ela ba ya emisa go tswela pele ka tshebetso gobane jale maparamente a sa sa etse kgoramo re tla gopola gore he momamedi khoramo e tswa ke 25% ya ditulo tse lekgolo le mashome a mabedi mme khoramo eo e loketse gore e be ditulo tse mashome a mararo mme godima lekgolo le mashome a mabedi go ne o se o sa e bonagale go tlhaga le yona palo eno ya mashome a mararo ke maobane fela he mo mabedi ntlo e dieile gore e tlale mosebetsi wa yona gobane ka mogotshwanang jalo ka ka metlha le matsatsing a mang ao ntlo e nang le gore e die go qala mosebetsi wa yona kapa e qetelele se tloelela mosebetsi gobane jale go se go sa etswe khoramo e leng ditulo tsane tse mashome a mararo mme momamedi ditaba tsena jalo ka ke tlhalositse ga ga ditaba tse tlileng dingongoreisa moetapelo wa hope ke yona taba eno ya gore go lokela gore go konkwa dikgato tse batlang di le maatla go maparamente ao e bang ga a ye mosebetsi momamedi ga ga ke re utlwe ditaba tsena mamedi re nke ke lokise mona jale ga ke tsebe gona go etsagala jwang ka nkena fela ke tlekelo ke se ka pelenyana fela go le ge go tlwe moetapelo wa hopo rena se wa se tlalosang ke sefe mabape le ditaba tsena tsa hai he mo mamedi tsa tseo a e mang ka tsona a ge ke ngongorego ya maparamente a saying mosebetsing
10: ya rona ke kenyeletse taba e mona ya ho bitswa present le absent ke bua taba ena mhlomphehi hobane nnete kore re na le attendance register e ntse re e saena e bontshang ba teng le ba siko fela nne re bitswe jalo ka e ka re bana ba sekolo re present or absent e le mokgwa o mong wa a name and shame e le mokgwa o mong wa a name and shame strategy for a member of parliament ya ntseng a amohela fela a sa tle mosebetsing e be na taba eo botsamaisi bo ka seke ba imamelela yona mohlomphei mohlomong e ka etsa gore ge kenelwe ke letswalo la gore re tle mosebetsing ke ile ka re ke ipelela ka thoko mohlomphei ke a lebo
9: jale o ntse sebetsa hantle fela ga e le ena yona ya bolofa e motlotse a re eno yona e motlotse ke qala go bona ntho e motlholang a riatso ka utlwa ele ga ona le ntho e theowang godimonyana mona gaufinyane le matshwafo mone ka ge e le ba tlase kwa ka swaba gago ga motho ya ntsebileng di lemo-lemo a re ke nepile ntho engwe le ngwe fela ena yona e ntlhotse mme ka nete e ntlhotse fela ka lebaka la mogago ko taba e kang ene o e buang ga e qala motho a e bua fela kere o ha banna jwale mokgethwa go bolelwa go utlwagala gore mokgethwa eno ga yo paramenteng gore ke ntho e jwang fela wa tseba e fitlhile nako eo nako eno e fitlhile ge keke ga e qoba ka jeno le ena bona ntho e batleng e tsana ge a kwala mme fela batho ga ba tla mosebetsing se ntse re tlokwana e leng gore ka nnete mekgwa e tshwanetse gore yona e be teng go kenyeletsa le ona ono o ka senyesemane o bitsang name and shame ke ntho e madimabe ena ne ke sa batle ke tlhompa maparamente ka pelo ya ka yotlhe gobane ga eyo tlhompho bophelong e fetang ya go motho a kgethelwe go emela setšhaba sa bo paramenteng ga eyo tlhompho e jwale ke setšhaba ba bangwe kao fela ba kgethwa ke batho ba itseng mona ke motho ya kgethwang ke setšhaba ka bosona ke tlhompho eo dimo gaolo mme e ne se nna yaka batlang go e kena-kenana le tlhompho eno ka tsela efe kapa efeng baache o tiisitse taba ya gago e kgolo e nnyane mme ruri re tla imamelela yona ka botsetsi ba lona re tla imamelela yona go re nepe le tse ding mawa a mang a teng ke le wa le leng lena a mang a teng ao re tla koqa re qetelele re a kenya sebetsong haufinyane haholo setho se kgabane re tla ba le kwetliso e akaretsang maparamente kaofela e se e le kwetliso e ntseng e pheta dintho tse di ntse re di tsebang empa e kenyeletsa le tse di ntse ntšha gara yona go tla kena taba ya mawa a lokelang go a sebetse jwalo ka lena leo o le boletseng ke a leboa mohlompheng
0: mamedi ke ha motsamaiso wa dipuisano yole a ne a kena ntlheng ena ya moetapele wa hope matšhabana le mphaneletsi mamedi ha re hopotsane gore na ditaba tsela tsa mmoka o le wa baetapele o neng o tshwaretsweng manthabiseng go ne go bue jwang ka taba yona e ya bolofa ba maparamente
11: motataisi potso ena gantle ke yona ebileng e tlamehang e gobe e butsitswe le pele go yanene e tlileng go ya PAC go latela botlhokwa ba yona ke a kgola motsamaiso wa dipuisano o la e ama gantsa a etsa selelekela gore taba eo ya bolofa ba maparamente e tle ke tlhoba boroko taba ena ga e bonolo gore motho o le chief whip ebe o ka tseba gantle sesosa sa moparamente ka mong gore na hae mosebetsing keng wo a o lefuang ka tšhelete ya setšhaba letsatsi le leng le le leng. Seo rona re tlamehang ho se etsa re le botsamaisi ke ho kenya tshebetsong ntho e ka etsang hore e utlwise tšhaba seno, I mean batho bano ba ntseng ba sae mosebetsing bohloko. Jwale ntho e mpang etsahala fela ke hore molaong e re tsamaisang hona jwale e bobebe haholo ho thiba batho hore ba seka nne ba etsa ntho eno nka ka e bitsa ntlo ya molao, hobane ho nka tšhelete eo sa e sebeletsang ke utlwele tlolo ya molao. Jwale ntho e re ntseng re e lokisa hona jwale, ehle ke e bua hana jwale phatlalatsa hore ke hle ke re re batla hore re ke re etse mokgwa wa ntho e nka ka e bitsang name and shame. Re hle re bolelle setšhaba sane sa bo rona mabatoweng mane hore mokgetho wa eno wa mabota ho tluwe paramenteng makgetlo a 30 tulong ena, ena o tlile hanngwe fela. Jwale bona ba tle ba tsebe ho etsa qeto hore na e hlile ba nromme ka nepo mono kapa tjhe. Ka nnete ka bokgutshwanyane ke ne ke mpa ke re taba ena ha se ntho eo motho o ka wa e etsetsang qeto o le chief whip ka fela ke tla o shapa wena mokgethwaneng. Ke taba e tlamehang hore e laolwe ka molao. Jwale ditaba tseno re ntse re di lokisa hore na re tlo etsa jang ho ya pele. Ke a leba motataisi.
6: Empane ke lona ba etsa molao. Jwale potso ena e re na ke ka pele ha kae le tla iketsetsa molaong obane kgale le le paramenteng mono kgale ho ntse o lo fuwa mono. Jwale o thwena ke ka pele ha kae le tla etsa molao.
11: Ke a leboha motataisi. Molao ono hantlentle o so ntse o le makgatheng a ho kela tshebetsong.
6: I understand it's a bill. It's a bill. If it's a bill, if it's one, a lot of us are treated by the by capital committee or its amolao by the suggestion. Hontla fatsa molao ono o motle go bana morego o motle, but if it's a parliamentary ethics, is it a parliamentary ethics
11: and code of conduct go jalo mtsaka is
6: and code of conduct?
11: Yes,
6: but before ietswa le parliamentary le lo file na ba fuwa tshelte ya daily attendance kapo ofitla I claim a hla ha tata wa ngodisa wa tsama. And if that is the case nate ke a khola logically from the question ko rena as matter stand, are you saying as the chief whip paramente haina matla a hore akare a mutino a ska ba patala, no work no pay? Both in the judiciary and the executive, no work, no pay. Impani tabe mani ke bona ka principle eno a isebetse, no work, no pay, which is what the question is about. Jwale ke mokgo ke rena o bitswang molao e tle le tseba o thuswa beng ba lona ba batla o le thusa e leng setšhaba. Ba re ba batla ntate sekhamane itse le sebetsa le civil society e leng setšhaba. Jale setšhaba se re batla o le thusa. Eteng akere kutlwaaametse molao ono o teng, bili eno e
12: tengkore
6: fela le tla bonana a letsa.
12: Ke kopa ke thusa ntate motataisi.
13: ke ne jeleng ke kena nyenyana fela ke ba re bale ke mo fitse o te matlong a ba biduna wa
14: pabulof
13: iye ga ke mo fitse o te
14: okay
13: impa ka mana ka sna te o so ho ha
0: ke re ke sa mo mame di re tla khutla.
15: At Pick n Pay, get the freshest savings every day. Smart shoppers get 750 to 780 gram Nola mayonnaise for only 41 maluti 99 each. And 700 ml all gold tomato sauce for only 37 maluti 99. Only at Pick n Pay, the fresh food people. Valid 24 September to 4 October. T's and C's apply.
0: Mamedi imedi metsotso re fraletse go ra ja bosupa. Maobane ho ikegentse re bua ditaba tsena e le nakong eo paramente e boetseng ya matsatsing a phomolo a dibeke tse pedi ka ofela. E phomolela nako yena ya boipuso. Mme jwale mo mamedi re ne re le mo jwale ke o hopotsang gore na ditaba tse ileng tsa buang mo keng wa boikarabelo wa ditaba tsa boetapele. O neng o tshwaretswe manthabiseng ke mmuso mafapha otlhe a mmuso a le teng moo na go ne go bue jwang mme ke gona moo jwa lehemo mamedi le ka senateng ka mane go ile go a thwe mofitshi ona o bonagala o le teng matlong ana a mabedi a ketsa molao ga re ke re utlwe ditaba tsena mo
13: mabedi ka gore go tlise code of conduct I think it's still in the final drafting ya yona o re ke tsebe go amoelela fela bile kgolo tse ntseng e le kgolo ke gore pheko eno batlang go etsa ha bongata bo re bokeke ba e amogela ka ntlong ka mane ko ona mo re na le mathata ona teng wa jela ga e tloa mana re keta go e drafta committee ko ona re tlang e tlo tla etswa adopte ke the house jale tsatsine e le kana ga ba tseba gantle batho ba dulang ba lofa ka mabaka a tsejwang ke bone. So, but I vote no on it. You don't get close in the Renale, Leo. I will assume Mule Kamona and it's not simply. It can be close or Malofaka Nava Mangata, who fit about a Mosemiti in Katoka. You don't have any loud mill, Ryan Kana going at the Motil Mesa Piku. In Payau Katela and Telea Hore. The presiding officer Kapotolo. Ka ha jwele le bona is a product ya setšhaba seng go sa ditho tsa National Assembly ba tsa masenate ba sitwa go batle ka thupa. They always come up with a carrot. Athi jwele ba ntse ba na le kae ka di-standing order-a mo ntseng di ba fa maatla. But jwele being batho ba tlaisitsweng ke batho ba ka nang ba dia at any time ke belela ntho ena ke yone ntse etsa go tse go gatwa ka diponche. Tabeng tsena tsa bolofo fela nnete ke bona ka e se bona hetse ge tla utlwa bona na di-code of conduct tse na qetelong ya maqetelo di tla qetelela di fetile motlhomong ne o ka nna go a fitlha o di o maatlafatswa le gona mang di-standing order bat le tsona di-standing order tseo di ntse di voutelwa ke bona batho bana ke ne ke re fela ke tlae mono ore yes o se o na le mogatona empa jwale kotsi ya teng kore na o tla feta ka voute e positive e le majority ya re kapa tsatsing leo malofa a tla a tale mangata jale a fitlhe a tlele ka ntlong ka moo e re jale ga re tshwanela go vouta a tlhole bana ba etsa ntho tse ne ba etseng na
0: mamedi ke ka moo di ileng tsa buega ka teng tsona ditaba tsena tse amanang le bolofa bo e tswang ke maparamente jale ka kotlolo ebile ba ntse ba fumana ditsiane tsa bona tsa kgwedi le kgwedi mo mamedi repele keng ka maikutlo a gago ge ke re thethe ka taba e le nngwe fela mo jwale go bona hetseng ka gara lekgotla la kobotata le kileng la ba pusong dilemolemo go na le ditaba tse jwale di tlhagelelang tsa boitokololo ba ditho gagolo tse boemong ba komiti tse tswang ka gare go kobotata ya basotho pejana he mamedi e ne ile a re ga re buisana jalo le moetapele wa kobotata ya basotho mona a tlhalosa gore go bona hala kae ka dintlheng tse ding mohatla o se o tsoka ntjanyana. Ntjanyana ha e sa le yona e tsokang mohatla. Ka gore mo mamedi jwale ditaba e ne se e re le ha komiti e fane ka tsela e entse diqeto tsa gore na seboka se o tshwarelwa go kae eba hona le ba ka ikgethela go se boka se bualo ba se ise mo bona go batlang bona ditaba tse ding tseo ka kotlolo di lokelang go ditekenelwa ke moetapele fela o fumana gore di se ditekenetswe ke batho ba senang kobo ya bogadi kapa ba loketseng go nka karolo ke ditaba tseo ge moamedi a kileng a di tlhalosa mona gore ke go bonagala di ne di le teng tsona ditaba tsona tseno tsa gore e ka re jwale go so go batla go ba le batho ba ikgelosang ba sa batleng go utlwa gore na makobo tata ona a reng mme o bile a re tlhalosetsa ke maoba mona jale ga re tlhalosetsa gore jale seboka se se se le teng se bitsitsweng se tlotla se supa tsela e le seboka jale sa makobo tata a tlotla supa tsela gore na ditaba ga di le boemong bo go ka tshwa le go kae gobane a re jale di ne di se di bonagala jale ge momamedi di ya ka mothating sele kapa go bonagala go na le matsololo pedi mapata mase mohatla o se o tsoka ntšanyana ntšanyana ga e sa le yone e tsokang mohatla ka mohe go leng ka teng fela o bile a tlhalosa gore ga go nepagetse botsitso bona bo lokela gore bo be teng go be le taolo ka gare go le gotla batho ba tsamaiswe ka molao wa motheo wa legotla la kobotata ya basotho momamedi ge re ke re thethe ka ntlha ena fela ke o fe monyetla wa gore o tlhaise maikutlo gotlhe mo o tla thetsa teng go tseo ge o fileng tsona mogatlhelong ona 2121-9956 kapa plus 266-599-56 PC dumela
14: ntate mdut
0: kgotsa ntate
14: ke ntate mo ayama boteng
0: ntate wa ka
14: ke mathela paramente mmane
0: Hey, Yanak.
14: Mogi, Mabe Zilli, Dulalas Polisa. Hey, Moto Hafi, Ritoko, Mani, Mogiaka, Kopana, Leo, and Apili, Una Kwan Zaybala, Wawgahala, and Hakala, Kopana, Leo. Hey, Lemore, Nagel Guy, Lele Palo, Apole, Lese Pole, Hai Hakaloka. Now, if that runner bar is here, get the Vara Tahuba Palakan Palo, Palo, Tahira, 72,000. Gore palo ene ya 9,000 di a reng ke ga o nepagetse ga ko utlwele lebaka le neng le moitsa go yona gobane ga gona mošwa re kore mona o fitsa pusong go sena mošwa o kile a ka ba le mmuso o kile a ba le palo tse o tla ba a tsamaye ga gona kore ga ko utlwe ntho ene moitsa dipalo tse jale o boetse gape wa utlwala gore ba tlaola ba furalelane le mookamedi wa sepolese mookamedi wa sepolese fera a bua ka bana ba gotlisa ba tlotla ba gutlela mosereting ba neng ba soka ba ba tswa ka tsogo o buile ka palo e 58 a ba bolela le ka mabitso mono ba mabitso a bona a teng jale letona lona le tlhaga ka 28 jale re ke katele ka go setse nthena e re e bitsang bosedi ba tšhelete ya setšhaba mo maparamente a saeng mosereting salang jale a ntse amo hona paramente mono go hona moemong wa ditho tsa paramente a buileng ka tsitsinyo ya gae ya gore e bona e le maparamente ba lokela go fua diplomatic passporto le ga e se e se maparamente gobane ba sebeleditse naga ena motho o ipotsa gona banka ba sebeleditse naga e go feta mang ke yona tshebetsong tseo ya ga ba ntse ba lofa gona jale ke setse mo mogao wa le paramente ka kolo yana mogo a paramenteng kempa ke sa tsedisa tse tharo tsa molao ke mo setse morago ga re ke ana mane village gate o tsamagasana le traffic ga re fitlha le gate o thinyetsa ka one le tsheadi ya sa indicate ga re fetaawa
0: motlale ya keng ntate mogaile awa motlale ya keng jale se ka ba le wena o etsa tlholo e nngwe ya molao
14: ke motlale ya ona a ke re ntse ke tsamaya ntate mofitse ke o etsa ntse tse ala gona ke o etsa ntse
0: gona jale
14: ee ke o etsa ntse ntse tse ala gona jale jale ke kempa ke re mofuta ona ona wa batho ke ona o go bolelelang gore o tlhomphuele ga o se mosebeding mme ka nete a ke bone mabaka gobane tlhompho e a jalwa ntate mofiti e a kotuba o lokela go itshwara ka mokgwa itlhomphang gore tle re tseba go tlhompha ke a le boa ngwana
0: go lokile ntate ke lebole gagolo ke maikutlo a gago PC dumela
16: ke jalana mana o le tona ore ele sotho mana ba le tena ka ntse ke ntse go nolo ko re ja bana o fumana ka mekgwa yohle ka le tena

0: hologile me ma mohato ke le bula ha holo ke maikutlo a hao ao 2121 9956 kapa plus 2665 9956 o hlahisa maikutlo a hao tabeng tsohle tseo e re ho fileng tsona mona momamedi wena o kotsa mo o kotsang fela PC dumela
1: leba
0: kgotso ntate
1: ntate ke mantsunyane wa ha keiso
0: ntate mantsunyane
1: ke kena monana ho kotelong ha ntate boletseng ntate
0: motutsi
1: nna wa tsela a yang kgotsofatsa ona le nkwane la heso taba ee mabaka a ka ke anana ho latela hore na mohlomphehi tonakgolo o la tloha monana a golo o ntshitse Lesotho molomong wa Sadaka taba enana ha e sa tsa etsahala e ne tlameha be mohlomphehi tonakgolo ka bo yena o la hlantsha officially statement a tshela taba ena ka sehlephela sa mathe gore mohlolomong jwale a behe mmuso wa hae a o bontsha ka tsela bo mmuso hae wona o tshwereng ka teng ore jwale monana o se o kgothodike dikentse ke le motlhompetuna goo empa ha etsa taba mofuta ono obane ka nnete ha e ba o ka tloa mona wa re o ntshitse Lesotho molomong wa Sadaka ya ba taba ya mofuta ono ga o enkele gato o le tlhogo ya mmuso a nna ka nnete ga ke bone ke ka kasile kore ntse sa nkgotsofatse lenkwane la heso ke a kokobela ntate
0: o lokile ntate mantshwenyane ke maikutlo a gao PC dumela
2: ntate mtus
0: kgotso mme
2: o bua le go matisetso tale
0: nna
2: ke kelamane paramente ke re a e ka nnete maparamente a dutse mono a batla le dipasa tse ba tla tshela ka tsona ba je monate le ga ba se ba dutse ka ntle ba iketsetsa melao e tsamayang le bona hantle e sa tsamayang le Basotho hantle ba la ba eketsa ba tisa tšhelete e di-5000 ba re ba etsa ka molao gona jale senana ditaba tse ba di buang ka monono ke rata ka utlwa le ba boele gape ba ekeletswe tšhelete fela ga ba re ba sheba metlhaena kao fela ga o ekeletswa le batlanka go thu ke 2% kapo 0% fela bona ba batla go ekeletswa ditšhelete bona ba iketsetsa melao ya gore ga ba le hae ba tle ba tseba go patwa ke rona setšhaba bona ga ona ntho e ba batlang go e sebetsa fela ntho e kgolo ka mono ka paramenteng e ba etse ke ntlhatsamaiso go feta mono le bana ba bannyanyana ba dikonyana ga ba phomole mophomolo o ba o phomolang ga ba fitlha ka mono ba re ditse tse ding disete tsa batho ba teng ba feta 60 ga ba ntse ba le mosebetsing fela bona ga ba tloa mesebetsing ya bone ba ya gona paramenteng ga motho a ile a tlhola ke paramente le mong sena le mong se tlangwe ya paramente ga ba etse melao e reng bona ba seke ba etsa se nna maparamente a nkaka kapo ke a letsotse kapo ke bue ka ona ba ke ba shebile ke ba ana ke na le bona o papa

0: re boele gape re tle go mme Julia. Ke utlwa ntate a mpipeditse gagolo ka sekgowa le gataba ena e le monate ga kana. Rona bonkgono e na le molemo ofe ga ena re utswetsa makunutu a rona. Ke a kgola go dupa yona taba eno mme Julia. O latlha itlhalosa Dr. Sefika mona gore jale ditaba tse dingwe tlhile go thata gore o tlose lentswe lena ka sekgoeng o se ise ka sesothong e le gore ditsibi tsa puo di lokela go bele ditlhile di kene ka maatla e leng taba yane e re buileng ka yone. Re ke re tle ka mona PC dumela ga o tsanadi ndadi waka
1: kanete ke botsantate ona ebe bobodu le bosodu bona bo e tsagalang ditšheleteng tsena tsa mmuso le tsena tse nyamelang ga o di o patalwa le makheku le tsotlhe tse ipatileng na e ka tseba o nyebokolola na kalebo
0: o tlakile ndate mogau potsong ena ya gago re re ke renke maikutlo a mang gape a me mathebe ndate mothutsi ke botsa Dr. Sefika gore na ga e le mona artificial intelligence e sentse e sebetsa empa melao le melawana e tsamaisang e swetswe kapa gona go phethelwa na ga se go bega setšhaba tsietsing na artificial intelligence e tlhomelelwa updates nako le nako gore e bule e dule e le nakong ke maikutlo a me mathebe re ke re tla go tsona Dr. Sefika nke ke dikele le mona fela jale o tlotla go kena go tsona ke tseo dipotso.
2: When we say that, it reminds me of, you know, the Milosevic case, Slobodan Milosevic. Do you know the case involving Slobodan Milosevic in the criminal trial for the former Yugoslavia? In that case, Slobodan Milosevic engage in the same tactics, even wanted to represent himself. Rejecting lawyers.
3: Eba ke tswa monyana ka jolo ka ile tswaelo ha ke le ka pele wa tseba ga ke ya kwana tla tla ntse semoga.
0: Mamedi re re tswele pele he Dr. Sefika ha ke re kala hona ona mona ho ntate Mohau mona. Ntate Mohau o re na tabeng ena bo bodule bo menemene na. E hle ka thibana.
4: E ka thusa ntate hobane taba tsena tsa bobodu le bo menemene di hloka dipatlisiso, di hloka dintho tse kang bo forensic audit ya kere gore go be le bopaki ba gore taba tse jalo di etsahetse le dinyawa ha di hlophuwa gore batho ba ise magotleng di seke tsang ka nako e telele gagolo jale ga e ba o ka gopola ntate Mohau. Ke la kare artificial intelligence e re etsa gore re be productive haholo gore re etse mosebetsi o mongata haholo ka nako e kgutshwanyane go feta e tlwaeleileng. Ebile artificial intelligence e ka ba re thusa le ka monitoring ya ditaba tse kareng bo fraud ka ga organization gore we can now have specialized programs tse hlaisang di-red flag hanghang ha hona le dintho tse belaetsang. Ebile jalo computer ga e ka tšhalametsa godima direkoto tse milione hanghang ka pelenyana ya ba bontsha gore tse hlano tse belaetsang ke tsena. Jwale ntho e kgolo ke gore ha ditaba tse jalo di fumaneile di sebetswe gobane ye nngwe ya ditaba tse etsang gore bobodu le menemene bo tswele pele ke ha le batho ba tshwerwe red handed go sa etsagale letho. Dikhomputer ga di ka thusa gore di hlaise le o senola ditaba tseno tsa mofuta ono ka pele ka potlako. Jwale le magotla a tla sebetse ka pele he le di-organization le batho le batswadi ba tle ba sebetse ka pelenyana he gore jwale go nkuwe bogato go bano ba tshwereng. Ke a lebone.
0: Ke utlwe ka rena o ne o se e arabile ga re ke re tla go maqheku mona mme Julia o re na na jwale ga e tlo tla e ntsha makunutu ya rona ga e tlo go utsetsa makunutu ya rona gona bonkgono.
4: A bonkgono le bone ya ba thusa gona bale tsena go na le projecte kgolo ya go thusa bonkgono gore mohlala ba gole ka difounu ba sekene ba line di-line mane nako e telele mme tse dintsa di-software tseno dintse di etswa through the use of AI lo ho monitor ba fumane tshelete ba sa fumana njalo e tla nebe AI mo ntse thusa hore taba tseno di etsa hale ka pele ka potlaka ka ho tshika ka potlako ka ho tshalametsa ma kunutu ona ntse le buikagabelo ba ha ngono hore o apate go bana kana ko ngwe lona le le bongono le fa bana le diphini tsa lona tsa bompesa kapo eco cash kapo cp whatever jwale ibe bana ba ba se ba tseba ntweno le mohla o sa gen letho wa tseba mohla o gotseng o sa matha ka phone wa fihla o nka tshelete ibe ha o fumane letho makunutu makunutu makunutu ha ga boloke thank you that
0: Ere ke retle tabeng ena ya re boela re tle re ka mona ka mehaleng ke tla nka ba bang ka nqena ka mona ka WhatsApp-ong empa pele ho moo re ke reng ke yane ya mema 10 moo a re na AI ntse sebetsa empa melawana le melao ya tsamaiso ga e soka etswa ho phethelwa hore setšhaba le sona se tle se tsebe hore se ka sa ba tsietsing jale o boetse gape o botsa potso ya gore na AI e a tlhomelelwa ka di-updates nako le nako gore e dule e le nakong ke maikutlo a mmemathego
4: wa tseba mmemathego bothata ba thekenoloji ke gore thekenoloji ya tatamala e be melao e tla e setse morago gotlhe lefatsheng ga e sa le go le jalo motlhala ge sebedisa WhatsApp kao fela mona Lesotho o tseba molao wa WhatsApp ntate Lesotho mo ga o tse empanga ga go tlwele go sebedisa WhatsApp o emele molao o tlo gana akere e le gore go golo ke gore ha batho ba se ba fumane disebedisiwa tsena tsa thekenoloji ge potlake ge le mmuso ge le maparamente le botlhe ba nang le kobo ya bogadi tabeng tsena gore jwale re tle ka melao e tla thusa gore taba tseno di bewe tlasa taolo empa innovation ya tatamala ebe melao e tla ka morago ga e sa le lefatshe le sebetsa jalo ke dumela gore le tla dula le sebetsa jalo gobane ka nako ngwe re bona le tlhokagalo ya molao ka morago go jwale go be le lekgolotso ena ya gore go sona le ntho ke ene e sebetsa tjena he ntho ena ga re tsebe gore na jwale re tla e thiba jang
0: e le gore kgolotso yane ya di-researchera e tlile ya tlhokagala
4: gagolo ntate gore batle ba re thuse gore ge be le melao le melawana le tse ding tsa melemo yeo di-technology tsena di ka tsa etsang go feta mona mo go bonang gobane mona re bona fela go go bona researcher ga ona ka re bula mahlolo go feta mona mohlomong ga ba ga gona go lwantsha le taba tsa tlhokagalo tsena tsa mesebetsi ka gore jwale re tabe se re bona setshwantsho se segologadi go feta seo se bonang ga re iketsetsa rona
0: a kore ge ke reng ke maikutlo a mo mamedi ka mona PC dumela
5: Mshengu le doctor
0: kgotso me
5: ke
0: ntate dipholo e yandate
5: ke be ke etse potso gona motlabeng e ya ntsa ya ka bena gore na bona lesothona doctor re na le bohlalefi jo bongata ba dintho tse re di discover kang kapa tse re di-experiencekang kapa ke tlare mathata e re nang le ona kape re ba le ona a re tlaisetsa bohlale bo bone so gore e be ngwana mosotho a ka una molemo ka bohlalefi bo tla tlhagiswa ke ena kapa AI e mo recognize gore ka tsatsi le itseng mosingo bosusilamaola discover ntho itseng ebe ntho eo una molemo bakeng sa yona ebe regulations kapo tsona melawana eo go tlo nka nako e kae e bele ke nke ke kotse processa ntho e kapa ba ha buela bana ba sekolo ga ba amoela mangwele o buile ka yona tabena AI e bohlokwa golo empa e batla motho a balang haholo nao potso e nngwe ke gore na re tseba bang ga AI e le leshano re tseba bang ga AI e bua nnete gobane ga e accurate e na le di-percentage tse itseng tse e ka bang le mafokodi kapo e ka bang le bokoa jolo ka e le bohlalefi ba motho ke batlang a ka tla re thuse mono na re etsa bang gobane go bonala e le legokela thuso tlatsetso tsala jale go bana e ba etsa gore ba ka nna ba telela kapo ba ketetse bang ka batho ba bang ganyane rona batho ba emang diphodi ya mong ba buang le setšhaba ga o ntse o bua moo ke etsa motlhale e mo a ka nna a ba sa ntse a resetsa ka ntho e no ntse o bua kao ebe o tswa taba e boo latlhelwa ke moelelo gobane AI e se mo file magabane kapa e se mo file gagolwanyane so ba bang ka ke de se e tsa hore ba hloke thase le ya ka mamela batho na bo ile tsa ha mo ke bo feng na ho ka etswa wang hore dintho di ne di le matla a ho bo hlalisa ba rona ga le ba so thogele batho o nne bo seletse ho ska wa di tsinga ho yona la ha re
0: tsaka ya ke le bona te o di botlile ne ke batla hore hitlere ha re theta ba sa di hapella ke utlwa ke tlhotseha ha ile mona na ha ya rona ya Lesotho e sa itheke morwalo ka ho ikamahanya le diphetoho tsa lefatshe mabapi le artificial intelligence moeti wa rona ka reng ka data center tseo ke utlwa hore di hloka motlakase o mongata haholo hore di ahwe ge le setšhaba re imetswe haholo ke ditjeo tsa motlakase kapa mmuso ke ona o tlang ho nka boikarabello ho imolla setšhaba DJ ke maikutlo a hae le ho ja jwale kukwa ena ya data center ha ka lokalo ha e ditabeng tsena tseo re buang ka tsona hona le nako eo re tlatla re tla tabeng tsena tsa data center DJ empa he doctor o tla kena ho yona doctor Sifika o tla kena ho yona haibe a utlwa e kare a ka e araba ha re ke re kene ho tsona tsena tse pedi fela lebitsong la nako doctor Sifika ena ya ntate dipholo ore na haibe jwale ho se o fihla boemong boo motho ke enwa o tla a sibolla ntho ke ena na ya e kgona gore e mo ele hloko gore motho enwa ke ena a tlileng ka ntho ena
4: AI ha ena ho bona ha e le wena the inventor kapo the original creator of innovative works empa ho na le the patents international law le sotho ke ka golo ya network eno ya di patents so we would go through patenting hore a ke patent ke my original idea ye we hlalosetsa batho go bo dumelana hore ah this is original ke ha mo hlala ha o ka fumana pheko ya lefu le qakile batho jwale wa bontsha ga lefu lena pheko ke ene tsena tsena may you are protected sometimes for 15 to 20 years hore be wena fela a etsa moriana ono e le gore re khavara di costs tsa ha o boetse profit re be go motivate hore be ulaetsa mosebetsi o motlhakalo e leng hore we would have to protect our brand and our innovative works through channels that are already established. AI wouldn't know. Ya bobedi ne le hore na jwale bana ke bana ba ba se ba theola matishere ka AI ha tishere ntse bua gale a fumane ntho eno a tatametse mme potso eno ya mana le nngwe e ile ya botswa pele ya gore na jwale dikolong mona bana bana na will they still be creative? And will they learn how AI se le teng kapo ba tla be se ba batla spoon feeding sa AI e hloka hore e sebetse le batho e be sebediswa ke batho ha e ba replace ya ba thusa gona le dikolo tse ding unfortunately tsentse di re bana ba se ba sebedisa AI ke phoso ho etsa jwalo I think ke phoso e tshabelang hobane o tla bo o re batho ba phela jwalo ka mehleng ya Stone Age empa gona jwalo se o na le motlakase go na le dikoloi what we need to do ko gore ge le matitšhege ge ithute ka AI haholo ge e tsebe ka yona haholo le go feta bana bana jwale re tle re tsebe go ba tataisa gore na ba e sebedise jwang for best outcomes so titšhege e saleletse morago bana ba sebedisa AI e tlo ba mathata a tshabeyang gobane ba tla e theola gobane AI trainwa ke hundreds of thousands of people. Teachere o na le knowledge ya hae le matitšhere a ka bang 50 a fetileng ho ona. AI ka nna ya tseba dintho tse ngata haholo le ho feta hona fielding ya hao.
0: Ha o sebedisa formula ga ena ya bangwana ena o sebedisa
4: ena. E ntse e nepaetse. Ya batitšhere wa e makalla. E leng hore matitšhere e tlameha hore ba tatamale ba tsebe AI ho feta bana ba sekolo. Ba bontshe bana bana hore na o sebedisa AI jwang hore e ntlafatse botsebi le boithuto ba hao e seng e o diele kapo e qetelle e o fetotse motho a sa ntsa a etswa spoon feed fela a sa utlwisise le gore na the fundamentals na di eme jwang
0: go na le re a theta ntate ka motsotswana fela o ka reng ho mmuso wa Lesotho boemong bo ga re bua ditaba lokela wa tamele ditaba tse jwang sa artificial intelligence
4: re kopa political will re kopa support ka mo go serious political will highlight that di thabadi ya tsitsinye mme mmuso ke organization e kholo haholo e tshwereng di resources tsengata haholo e leng di gafatsa rona o tlo shebe payslip ya hao ntate ha ba ha o ngholo hore muso tshwere di resources tshabeyang e le hore muso o kobele budget e toma ya AI yo ka ba ga njwa le hona ke budget jwale le taba tsena tsa bo research council muso ka kenya letso mo no hore dipatlisiso tsena tse tibileng tse pharaletseng tsa ditaba tsena tsa science tsa technology tsa AI let's adding ka mafapheng a ka ga bo social work jwa go bana batho ba le ba bangata ba nyotubetse maikutlo re hloka go di social workers le tsona di phamise dieta muso o re thuse ka taba tseno tsa ho etella pele mona le ka ditshelete ho be le di budget tse hlakileng jwale dikolo le tsona di kenye ditaba tsena sila ba senya tsona hohle mo gakagana na betsang teng ge tla bana ha e tla tswela pele mme e gema le dinako e sa salle morao
0: Dr. Sifika Jele buile haholo puisano ena ya rona le wena e bile bohlokwa haholo le ha ditaba tsena re di botlile di phone fela ga sa dipeta fela ho motho ya dimametseng di bile bohlokwa ba bang e ka nna ba utlwa re bua ntho e thata fela e tla re hana go entse ya khutlwisiso e tla fihla e re qaka seo ke ithutileng sona ke hore ha o aya sekolong e hle o ruteile go tsela eo momamedi a thathamisang ditaba tsena a di kakolola ka teng ha tshwara buka ha tshwara eng ka kwano fela wa hukwa hore ditaba tsena ke tse teng ka hlohong mme ditaba tse wa di buang ha o di nahanisisa o le motho ya balang wa utlwa hore na o ntse a reng o bua ka eng ha re ithuteng ditaba tsena tsa artificial intelligence mme re ele hloko hore jwale di tla re thusa go na le ntho eo a e buileng Dr. Sifika mona di-company mo di-institution mo le ka nna la iphumana le le ka mosing o ntse ore ka ba o ntse o sebetsa hantle mono a thenyane o beile information pepeneneng kore mang le mang wa tsebagala e le go lokela gore o itlhomelele o le company o itlhomelele ka tsona ditaba tsena o botse bo Dr. Sifika mme ha momamedi Dr. Sifika ke mothei wa Computer Business Solutions e tsebagalang ka gore ke CBS ha momamedi ikwetlisitse batho ba bangata gagolo ditabeng tsena tsa technology ya thusa dikhampani mme yena ha momamedi o sebeditse mafapheng a mangata ka ha ithutetse ditaba tsona tsena tsa mahlale o ithutetse ditaba tsena tsa mahlale ha momamedi tsa tsamaiso good governance kapa corporate governance ke ditaba tse wa di entseng a ba a di exercise kapa gona go di etsa dikhampaning tse ngata di institutioneng tse ngata ka gona ga ka kwano le dibanka o sebeditse go tsona ha momamedi sena e le gore se bolela gore tsebo ya gae e batla e pharaletse godima ditaba tsena Dr. Sifika ke lebohile haholo ntate
4: ke lebohile haholo ngwaneso salang hantle ba mamedi ha re lo ithutang AI ge tsebe go una molemo o mokanakana o e re tshwaretseng ona ke lefupuhadi ke a lebohe ntate
0: ke lebohile haholo mamedi ke o sia matsong a lailai o sa tlo ba le wena nna le wena re fitlha pheletsong mona ya lenaneo lena la molodi wa taba ke ile ha ke se ke etsa tjena lailai o tswela pele le wena mo mamedi

nna lona re sebeditse hantle hantle di mahlao ho raka le show meke le bo tshe bang kileng ka go lomo tsa le ba ka go buile go buisane tla kopana hape be kenye tsang he ka moqebelo hore nya bo robong ya hore nya le show me be le mafela be ka monnati a hlonolo fetseng wena motswalle wa ka ka ntle ka mona wa tseba hore ka go pletana fela o hlokometse so futhumala ha ke o pulana metsi he re buile ka yena taba ena motswalle wa ka di beke ntsa ho feta o pula ho ipoloka o ipaballa ha tlano le motshiso ona motswalle wa ka o seng o le teng na go nya ha jwali tla ka kopana hape na go nyetlang bye bye ke se ka pele mo nati ya Ishebe ona le na kwa isa izi ngumalo ibitwa ratolaka. Little man of them when I buy.

Le shimane metse seletseng mo momedi ka mora hora ya le shimane motsoli mo kena kwa jale hashtag this week's trends re popopopo wa utlwa he mo momedi ke le boha who this week's trends making in a momedi ke ka tshe mo momedi ya bana le dipolao mo momedi ka manika e kruleni ikamaneka e khuruleni Africa Borwa mo PCFM ke ke shebe ke story sentse tsala pele ke an ongoing story mo mamedi mme ga shaba bona ebe dipatlisiso tse tsa mayanjwang ha mogao ga o tsena wena mo mamedi le ho ba le ditaba tsa hlaletseng he mo mamedi bile ho tswa ba sadiba ba bedi mo mamedi PCFM lo tswa ba sadiba ba bedi ba mahangwa le taba ena mo mamedi ba mahangwa ha ho luka kotloho le polao ya Jabulile Ntimba ena milo ha ho kapa stopo sa se fumanwe mane Don Park Boxback e ka 17 tsa September mo mamedi mme bona ke tsakane msithini le fortunate masilela e hona le monne mong hape mo mamedi mo no mpa ena bila lokollwa ho bani he ba shoshisi ba gatsi e bona la ho sina bo paki mo mamedi bo lekaneng ba hore he akakoswa ba he ntso sepolesa mo mamedi tsa tsala pelo phenya phenya taba ena basadi bana ba babedi mo PCFM ba ntse ba le ditlamong mme ba tla gutla hape bo mamedi hore taba kopo ya bona ya beili mamelwe ka lapele kgoding ya Mphalane selemo sona sena seo di bo mamedi hona ho bolela hore he ba tla nne ba dule ka mono ha ntso ho shebua ntso dipatlisiso tse tsa pele mo mabedi tse metse le hore ho mamelwe kopo ya bona ya beili mo PCFM FM ho bolela hore muso o ile wa tabena ile wa enka wa sheba ke ke bontsha hape le hore sepolisa ka kotloho se ile sa re tabena batho bana hana ka papa se ba nkile ka ho mohlomo e ka nda ya ba ke motho a le mong a serial killer ko motho a ipoleletseng fela o tla tsamantsa bolaya fela tsa bolaya fela ba itse ha o jwalo ha ba se ka ba confirma empa ba ke taba ena ntse ile ntse ka nna ya consider gwa mo mamedi fela ha se taba eo ka thunye e hlile ho ba o latela dipatlisiso tsa bona e nngwe gape mo mamedi e leng ya tshosa batho ba bangata ke o ka ke nakong ena mo mamedi eo ditlalo tse di tlhago tse thwe ka nnete banna ga tshwareleng basadi jwang ba ile ba tshwa mo mamedi ha o bana go tshwarwa basadi ba re le go mohlomong e ka nna ya ba mohlala e ka nna bone o latlhegile mohlomong ne re shebile ka ntlo e ka banneng ka o bontate athe ka nna ba ke ka ona ka moo ka o rona ka mo ditabang tse di etsagala ke ngwe ntho tse e ile a tshosa gagolo mo mamedi taba mofuta ona mo teng ne re lebeleletse e se le o ba mohlomong no ba tlowa jalo empa mohlomong pelelo e ne e le gore ka nna ba ke banna ba ntseng ba etsa tšhena jelo fumana gore hantlentle ke motho wa mosadi ya ntse kapa ke batho ba basadi ba belelelwang tabeng ya mofuta ona mo mamedi ke taba ileng ya tshosa gagolo batho ba bangata hey o tsedi mo mamedi wa PCFM tabeng ya ba tshwerweng ntse ke le gona mono wa motseba bosimosi Cat Matlala ga jalo o so motseba mo mamedi le bone o sa motsebe pele o so motseba yona jale obane gale re bua ka ena kwano ditabeng mofumagadi wa haihe mo mamedi tsakane Matlala o tshwerwe ka la masomenemetsemedi kgweding yone ene godimo wena mo mamedi ao le ena o na le ditaba tsa hae mo mamedi tsa banang le bopodu tabeng ya go hira ke hlaloswa e le a luxury property eya matlo kapa ke tlhekeke ntlo ya ba mo bodimo gaolo mo mamedi mane Waterkloof Heights Pretoria jele gothe o na sebedisitse di-bank statements tsa mafosisa mo mamedi kapa tsa lefofo tsa lefofo le le ditokomane mo mamedi tse seng tsa nnete

tsa eswatini momamedi ID identification documents tsa eswatini momamedi etse bile di amahangwang le yena Cat Matlala momamedi dipampiri tsa ba ka tsa bile ka tsana pejana momamedi ene ile tsa hore ya tla gona fumana ntlu yeno momamedi ya boleng ba 95,000 rents e ha se a ka nwa mo mene di leseng le go mohlomo e ka nna ba ile rente e ga gona go a fumane monyetla wa go mo beda dule mono jele la hlokala di bank statement tsa go na o tla gona patala rente ya 95,000 e ba o fana ka di tokomane tseno mo momedi tse sentsa nete ka mogho bona halang ka teng allegedly wena mo mo PCFM ke ka mogho he ba di bona halang ka teng ile a tshwara ha mmoho le ba ba mo mamedi mmoho le yena ya ba he ba lokolla ka baili ya dikete tse mashobe a mabedi motho ka mong wena mo mamedi nyawe ya bona tshe setse ola mashobe a mabedi a metsero bong mphalane selemo sena sa 2026 ya ke tsana ditaba ka mogodileng ka teng wena mo mamedi wa PCFM. Ha ke tsena ka potele ha go khutla go phethela hashtag this week's trends ene mona di bitswa ring dance ke Dave Hamong and other terms ha ke khutla mona re phethela hashtag this week's trends ya baking ina yo

0: ha re bua ka Tizi Cash re bua ka mang ba ke sa motho motho a qalang bulu eh
1: tsana wa khitiri ya ka ha o bua ka Tizi Cash o bua ka mohlangana wa mafiteng tsagulu empa he ya sala masego mona nan ka taba tsa bophelo
0: tsagulu ka kae
1: tsagulu ga goboko ya o ke to feta tla tsagulu high school mona oge
0: pila high school
1: o ke high school ene
0: na half a kumo
1: oho wana motho ha ofinya
0: wana haufi
1: oho ya jwale ke monna ya mohlangana a le mo ha re a sa phela ona mona motsongwa tswa pole bodila ka go maseo ya iphisa ka oita mino mino nte bi ya ke khethe genre ke tsa mino hona batho ba hloka eng ya mme
0: all right o bile ka tabene ya genre sound yona ke hlalosa jang gore sound ye eng ha ke mamela le pele o bina felewe ke o go ka nna ke Tizi Cash mo
1: hona le tag ke a tag ya ke ga ke na felo ha e qala felo tlo go go ke nna tla go se re tla go sa gole
0: oh
1: ah se ba tsebo go sa le teng
0: sa le teng
1: ha di challenge
0: all right it's like ile a go qoqeka bo isa no na why ba ne mino ba ne mino ke mo ka o ile ba content doctor lawyer ingapa eng ke mo ka o le di filimi o e mino
1: why di filimi
0: why mino why di filimi a go ke le ka o ka bo ile wa ba ingapa eng fela o kgethile mino go ba ne mino
1: okay tabena mino ke ka ile gala holo ke le sekolo primary but ne ke so bine mino wa o ne go bina ge ne go qobelelwa tlo a ke bana 5 class teacher gone ne go qobelelwa gore tse sekolo kwae ka ke tla kala o tse bo bina ba ne ke fostellwa ka o fela class ka o fela ga bina tlo a go ba ke 5 6 7 half the high school ka fumana ntwe tshwanang gape ge ntse re qobelelwa tlo ne ye le batelenya ga ge nlo bina ga bina ga bina ga bina ga bina until ha ke le from D ke ha ke tsa pina ka pele piena pele ye ne ke tsa ka ntlo ya di sombuku di bona ke di sombuku
0: eh ya
1: ka
0: tsa
1: ba aha ke la ka ingwala ntlo tseno ke bina pina ke bina pina tsa batho ho fihlela ke fumana BTN tse le la fela ka fono ka be se ke go kong ke try ngola pina ya ka ha tsheta o ngola pina batho ba ikoga motho na ka ya ba aka pele ka ntwe
0: eh
1: o go mmino no so bintwe ke reng nka yetsa ne ke iketsa mmino fela ba ne ke reketsa ke enjoy ka engwe ka to engwe na ka go batho ba ifa hype ngata ka utlo go ketsang ya bobedi a la ga ke khutla ka kopala le mogotsi mongwa ka tshena la sa dietse ena na santsa o yitse a ga e monna ya ga ke ne ka mminong ga mo ga nthe ka nete nna mo hlomong ke tla ga ke kholi e ne di patetse nna empa nako ya modimo ha e fihlile e fihlile
0: le go matitshegana ka nna ya ba modibo ba se wa sebedisitse go ba buise mane
1: eh ho thoetsa tse bona nga tse sa bone
0: eh
1: ne ke sa tsile ka le leng tla ba ke mmu
0: eh e sa kile ha ke tsheng ke mmu ya ho he e pina ho tlo rena eh ha bua ka Tizi Cash re qala kae feng re qala kae feng
1: eh ni e ngwe le ngwe fela
0: e ngwe le ngwe fela
1: eh
0: all right e bitswa ke ha le mpona
1: ha le mpona
0: ke tla lo se hanyane pele ga ke ra ho yona
1: okay pina ha le mpona e bolela fela ha ke kala ke hlale mo motho wa mpona tsela ke thabileng ka yona tsela yeo ke le leng se mo motela ka teng tsela yeo ke tlowang ka yona wa bona go motho na le nthwengwe tsela motho na le chelete o na le eng so ke tlo hlalosa na ha le mpona ho etsa lampi le mo ha le mpona ke le tsi pina se hlalosa ga tshe ke le gato la motho aka mofuthu ka mo ka nnete le a tuka ya
0: all right a ka nna ho utlwa ntle le gato le la motho wa hona ho letsa with a PCFM, Tizi Cash, and a boy.

0: Mamela Tumabelo PCFM ele bizwa le mpona Tizi Cash o tse ke na chelete go ga hatswa mona mo Mamela FM ke itimane.
1: Ah wena? Eh? Wena o nge tsa metsi ka moe.
0: Ah jwang? Jwang.
1: Na bona ke tla fihla hai.
0: O tla fihla.
1: Ba tla ntse.
0: A ke ba tla o sala magao.
1: Ala ke la di ntshenga na tse kae fe.
0: Ash. Ha ka satse. A tla ri.
1: No ke. Ha
0: satse. Mo re bi se ba tsaka dala na Tizi Cash tsa le mpona eno. Ke o kwena ke pina ya la buang ka legato e buang ka e ba mohlomong o ngwala ka legato fela ka pa mohlomong hona le meletse menyo o ntse mino nya ho re ke ga ke ngwala ka legato ka pa yona chelete ba bang ke o kopa ngwala ka chelete haholo.
1: Na ke tsho ngwala ka chelete ba sentse ke chelete.
0: Oho.
1: Ha ke tsena ke tlanga di bua ka chelete.
0: Eh.
1: But vore legato ke motho wa legato nna. Mm. Ke hloka ho fitisa legato. Rona ke le fitisa ka tsela ya hore le monate ka pele lebi.
0: Mm.
1: Legato.
0: Eh. Mino wa hao ke mino o buang ka legato.
1: Alright. Ka nnete mino wa ka hona mmo.
0: Eh. A ke bua he. Jwale ka dibini tse ngata ba ba qoqe ba ba ba le qholotso ka go mino ka mona. E mohlomong ha o ntse o tla o hola o ntse o le ka go tsamaele tole ke qholotso di fetse go kopana le tsona. Mohlomong ka se ka sibini ka kakagetso ka pa ka sibini sa kwano ha ile sotho.
1: Ga di ya ka di qholotso tsona di ngata haholo tsebeng ena ya mmino. A holo a ke ra ho etsa mmino o tla bo batla ho etsa mmino batho ba o rate
0: eh
1: o etsa mmino batho ba o buki
0: mhm
1: ene di buki nse mona o lebeletse go fumaneng o fumane se jwa
0: eh
1: because mmino go nkile span so o tla fumana hore ha emo ho blow ka po fumana di event
0: mhm
1: ha bo no se bi rala le mentality hore ho blow ape go go be di connection
0: mhm
1: ho re fa di pina tsa hao di tle di fihle batho tla fuma wentse pina tse monate but ha di fihle batho motho ma ba botsa ka mogala motse pina ga pina nentse le kae e se etsile e lo bana fela ha ya fihla kae mme ne hloka le fihle teng la hape dikholotso tse ding ke tsa hore batho ba ke se ba dumela ho wena pele wena o dumela ho wena ha o qeta ho dumela ho wena ko go wena o push o push go molaetsa o batla go fihle o fihle tse bentse batho ba Ho na otlo fila o swetile ga kae etsa go fihle because pina ga yetsa fela ke tane ba wa relax batho ba tlo itsiba mola etse o batla go feta ke ba feta mme le qholotse tse ding hape ke tsena tsa gore hey ha o artist a tsa bophelo mo ntho ngwe le ngwe wa affect mino wa affect ke everything e tsala mo pelong ba ha la ka ba la sa ja e tlo affect ntho e because o na hana gona o fuma dijo ba ha o tlo bala nako ya ya hongola ha o tloba lana go ya go rehesa ha o lana go ya studio o depressed o jwa lona na ka chelete fe so by the time o tsona hana ka chelete ntse etsa na go ntse tsa mahaya o yeme ha yo yeme ke na kwa ne tloga go khutla ga fumana ga motho ba nantsa le teng ha ka o ga ga sa ukolo go no ya ka ha sa go abi because this skill le tsone di hola hola tlo go now di practice ha kae all
0: right e jalo ha ke re bua he ka mmino wa ha hona mohlomong hona jalo hona le mohlomong album single ho etsa la jang re le beleng ho tswa ho ene
1: ah ho tlona je ke na le ke a le pina le my father that the coach tse ke khombi na ho tlo ipotsa ke sho hona bi
0: ne re mike ke tlo bona my father
1: music
0: oh
1: ya lo kompo le hona
0: eh
1: e sala ready ko re ready e hloka fela e fuye batho
0: eh
1: so apart from that ke ntse ke sebetsa le EP e ke ntse ke ona le kompo e ke hlile ha holo ke le kompo ha holo hlile ke le kompo EP ne batho ha ke shona ke tlo ntsha ni ho bona bona ke se December se re matasa tasa ho bua di mo tlase
0: all right fela ke lebele EP
1: EP yona ya tswa
0: ya le kompo
1: ya le kompo
0: all right so hlalo sitse hore o sebeditse le my father ho ile e tlampina mohlomong ke dibini difintse ho so kile wa sebetsa le tsona le tsiba mohlomong tsona le taba tabelo ya go go sebetse le tsona na go nyetla
1: a tsa dibini tse ke sebetse le tsona ka gola ke ha se a ke so sebetse le batho ba hlaile ke batho ba ntse ba le bona ntse ba upcoming bo mizo bo thala bo diba bo vexi lingalagata bo se la ilai ke batho ba e kambano fela he wona tse o lebelle gore ke tlo sebetsa latist tse kgolo ga golo le nna tse ke sana ha nne ke sana hana gore nka sebetsa le tsone go batho ba tlo ikwa ipotsa gona mmino wa ka le wa bona o kopane jwa empa he ke tlo sebetsa le the likes of manyarela thopitse kgang che ba bona ha ke so confirm ha ka
0: e lokile le jalo ga nka engwe ena e bitswa ke le ratela ngwanenwa e ho hlakisitse bo mamedi ga ena ke motholela gato o lebelle tse buang ka lerato le lokompomaleng tse di bua ka lerato ka bo
1: mono se re bua ka monata ke my father wa mo ke my father
0: okay e hlakile mo re PCFM ena eh ba tla re ke e bitswa o ke la gato la ngwanenwa ga tlo enka wena mo mamele go tlo bona go etsa lang keng ka mo ga o mono this or that already ya ke
1: ready
0: okay ba already ke tabe ne paitsi
1: fara ke sala show
0: o show ho
1: ke ready
0: ah o tla me ba ke
1: ha ke tla me
0: ba tla me o ye ready a wena o ka se be ready ya a wena mo go re o ka se be ready mo be di ke le ke hapela bone o ke tsama ke la

A Calvin Fellow, everybody wanna be in love with PCFM. Bilo mwana inele vectony, manati bitwa sleek. Yebo. Emehlano ke libile hore nya le shime, ay hore nya pili mo mabed, hore nya pili. O kuphoso iletsa la mehle. Ke le mo shwa le le na mo PCFM mo tlo rengena bo robong le wena e ke ne le tsintsile ka tsela fela ke le ba lo betsana gore ba mmoho di ho kentsana tse thago it's let's hare la ha go kopana pepe ke nge tla moqebelo hore nga bo bongwe ya hore ya pele Saturday morning su PCFM le auntie Laila mo me di kenje lo sa go po po po hao go tepa jena fa thu ba ya hona taba a tla kopana hape mantao ya labone bosiu go back to your roots hore nga brobong ya hore nya re shumele mesimedi bosiu he mwa medi vibes of juvie ya la tela tla go be hore nya ya bone ya o sele mo ifo wa tsa rona Mr. Mari o teng ka mo ya tla o sia le mo ifo wa re fata makwatsi tshapelo le kanyana tsantsa le teng ka nqe o mo mamedi tla go be hore ya le show me ho jalo fela ke PCFM mo na hashtag your pulse our beat ke o blella ya ba henna ke a bala he mo mamedi ke ba dile ka 1 2 3 4 ka 1 2 ka la ka ba hat mo mamedi hantle ntwe ba tla ke Ho re PCFM Sunday re ntata my lord home PCFM ke yona e tsweleletseng hashtag head to head baking ena mafelo beke a monate a hlonolofetseng ho hle motla ba ona teng bye to those

0: ya ba khutle na ya wa itse ba ayayayayaya ma hipi ba go ba hipi ba fa
1: ke sa bi mo nyanya ke sa bi mo nyanya
0: ay ere ke le ga tshoka ge DJ ha sa ba pala ntate ka ta tsila ka la ho nyala a di mo patala a ba pala ma hipi
1: a ye ne ke yona
0: ye ha o na go hore ntate nka nka wa ka mona ile vele DJ o se tawa pala ma hipi ma le tla di makutle o tlo re fa ditaba let's cross over to him.

0: Tonakgolo Sam Matekane o re Lesotho le tswela pele go a kofisa morero wa tlhophobotšha o tebelelo e leng gore o tlisetse naga tharololo mathateng ao e tobaneng le ona. Matekane o boletse sena mokeng wa matšhaba a kopaneng bakeng sa ditlhoo tsa dinaga o tshwaretseng Amerika bekeng ena. Matekane o re hara tse ding mmuso wa habo o gotlisitse boitsitso le kgotso e neng e le siyo dilemong tsa go feta ka lebaka la meferefere ya sepolotiki. O boetse o re ka dithuso tsa matšhaba le SADC ba fitlhetse kgotso ya moshwelella. A re phetho toho ya boemo ba legodimo e amme naga ya gabo ka gore go bile le dipula tsa merwallo empa ka dinako tse dingwe ga ba le komelelo. A ipiletsa go dinaga tse gorang go thusetsa go lwantsha maemo a phetophetogo ya legodimo. O boetse a re naga ya gabo e thagotse morero o ikarabelelang go motlotlelitse ya laboraro o e leng o mogolo wa phetlho ya motlakase o tlhokileng o tla boela o rekisetswa dinaga tse dingwe. O ile a ba a kopa bafane go tswa dinageng tse dingwe go tlatsetsa morerong ona e le go tla bula mesebetsi bakeng sa basadi le batšha. Komisi ya ditshebeletso tsa boatlhodi e ntsha phatlalatso ya lenaane la baatlhodi ba thontsweng le ba entseng dikopo go tlatsa dikgeo tse robedi tsa baatlhodi ba lekgotla le phahameng. Baatlhodi bana ke Tshidiso Bale, Mathato Sekwai, Nthati Mokitime le Ntai Mojaje. Komisi e tla etsa tlhatlhobo e e lokelang le gore dipuisano di latelwe ke ba nang le kobo ya bogadi le setšhaba. Komisi e re setšhaba le ba nang le seabo ba ka fana ka dikgakanyetso tse ngotsweng kapa ditaba tse amanang le mokgethwa ofe kapa ofe pele go latshelela kgweding e tlang. Go sa le jalo ba kentseng dikopo ke Ratsholo Thulo, Lerato Magolela, Manapo Motebele AG, Monyake Hlabanyane, Mapitso Leo Rantše, Tsebamputswane AJ, Sekake Malebanye AJ, Palesa Rantara AJ, Tswana A Lesawana AJ, Mponeng Rantiti, Monyake Mahlehle le Sentebane Moerane. Go tsebedi moetapele wa UAT Dr. Mahadi Phamotse le moetapele wa PFD Advocate Lekgetho Rakuane ba sisinya gore go thewe komisi e ikemetseng ya dipatlisiso mabapi le go kwetelwa le go gagathwa mophatlalatsi ebile e le molwanedi wa ditokelo tsa botho kananelo bolwetse. Puisano le PCFM Dr. Phamotse o re ba etsa sena go sala morago kabo ya toka ka ronaga le go qoba gore dintho tse dingwe di seke tsa felela fela. A re hangata ditaba tse dintsi malebana le tlolo ya molao di e di felele fela go sa tsebagale gore na beng ba diketso tseo ke bo mang. Phamotse o ipiletsa go mmuso go thea komisi e tla sala ditaba tsa go gagathwa ga mophatlalatsi eno morago e tlebe thuto le go ba naganang go etsa ketso e tshwanang le kamoso. Re diphethela ka tsa boemo ba legodimo. Ka jeno le kwa hetse bogolo ba dibaka go magareng go isa go futhumala empa go phodile dibakeng tse dingwe ka maloting. Moya o foka o le magareng go isa go e ba maatla go tlhaga le boya bophirima. Go na le monyetla wa pula e tjadileng go isa go e karetsang e ka gamang le diaduma mme e ka ba maatla dibakeng tse dingwe ka mabalane ya baka digogola tsa nakwana. Ditaba di felela mona, mamela ditaba tsena kapa mamela ditlhoo tsa ditaba ka hora ya boraro.
1: Ndane makutle
2: e ngwana mme
1: o etsala manje o etsala wa ndane makutle
2: e wanna
1: o monat
2: ke monat ngwana mme ke monat
1: a ka nete hantungulungwe intsile hantle ke yona ntho ya botlhoko e na le motho yo mong ile ha ke motsa potso eno a ba gana ke motsa nke ga e bona o se nkile ka
2: ke ha nkile ka nama
1: e bona o se nkile ha ke win ke le nao o sharp tsena tsedi tso ba ta mo ngisa o tsona a e ka nnete ha ke bona a bona le makhutle ke bona mona hore taba ya ne ya ba belaelwa e case nyane ya

Ba bile ke metso tso le shumele metso e mene re foreletse ho rena ya bosupa mo metse re fata makwasi kwa no PCFM ba re se tsaba sa makobo tata phubunang meyoho o bane mo hawa mo dimuti le busimbo na ke tla tsena jelo ka ha go lona le go tlalena la kobo tata ke re tlo thagola jelo dipitsano ka rona tsa rona kwa no ka hore re tsena jelo ka go le go tlale jwalo jelo ka ha di hlelentse di etsa hala mo jwalo ho bona halang hlile le tobane jwalo le mathata nyana mo jwale di thotseding di committee ka ofa bana dintse ndi tsola pele ho itukolla di position ntsa teng e se ka ba jalo batho ba malwa ka pa se ka ba jalo di position tse malwa tse leng ho jwala ke ile ga bona bimba tsona ba hle ba fana jalo ka mangolo a boitukollo ho tsona bo mo bono empa he bimba teng ba hlalosa hore ntse re makobotata a feletseng ha ho suka ho ba mohlomo le ya hlinga a hlalosang ha a fogala jalo le go tla lena la go botata ya basotho yo le tla ke go tla ge tsena jalo ka hare ho committee ya ba cha mo he re bone le bona beking ena jwale mo yo ile ho re ke modula setulo a itukolla ka tsana le ba bang ho ke ke tsa mongodi e ka tsana jalo le mongodi wa diphatlalatso ba itukolla le committee nyana mafuma ha dikire leetswe ho re ka teng ka tsela tswana ho bile jalo le lengolo le jalo la ho itukolla di positioning yo re tlo tla re buisana le ntate kolobetso le kgetho yena ke mongodi wa diphatlalatso Eric le ke bitse hantle position na ho ya ka mo e butswang ka teng ka re ho kobotata ke mongodi wa di gokahanyo le diphatlalatso committee ya naha ya batjha ba kobotata ho fela le jwalo me re tlo tla re bisana jolo lena re ke re utlo ho rena mabaka a bona mohlomong a ho itukolla na ke a feng le ho rena mohlomong jolo ka ha re utlile hore ho tla hlobe jolo le seboka se se kgetang ho finyane na mohlomong ba bona eka ba re ba le mo ebong ba mo jwale ba nne ke ba emela jalo fihlela nako e jwalo mo mohlomong he thagollo e ne ka nnang ya tlhahona teng re tla ke re tlotla re xoxa le yena re ke re utlwe ka mora o mone go tla buisana le ntate le besa yeo e leng gore ke ga diphatlalatso wa ko botata mme re ke re tlotla go na ke mehato efeng yeo e le komiti e kgolo ya legotla ba ntseng ba e nka go leka go tlisa bongwe go leka go tlisa botsitso ka gare go legotla lena la ko botata re tla buisana jalo le yena ka mora go re tle re buisana le ntate le kgetho kwano re ke re utlwa gore na ba ntse ba etsa jwang maemo ana ke maemo ao e leng go gang fela tlile a tlhokisa ke le go tla botsitso nnete e sale ga e le gore jwale batho ke bona ba bangata di-positioneng ka go fapana ba bona gala ba ntse ba itukolola mme re batla go utlwa gore na motlhomong jwale ABC e ntse e etsang go leka go sebetsana jalo le bothata bona go leka go tsitsisa jwalo bothata bona mabedi metso tso le shumela metso supileng ga fogaletse o rena ya bosupa mo metse re fata makwatsi kwa no PCFM re ke bela pe ke gwathe e tle re ha re fitla metso tsong ke mashomo ga go ka mo ga o rena ya bosupa re tle re kene jalo di tabentseno he re tle re kene jalo ka ha re ho lola le gotla le nna ke botata mme re buisana jalo le bana ba o ke seng go thathamise ditse bona mabedi metso tso le shumela metso re be di ga fogaletse o rena ya bosupa o sa tswa kena kwa no nana o ke la re fata makwatsi kwa no PCFM na le bitso la ka ke thapelo le kanyane mohlankana a theowang ka mane ka ditlhabeng tsa peka ga ke ipate ke nare ya le dumedisa basotho ba eso tsela e sana mme go bane mo reyang teng ke gorenyane ya leshome ke gona mo go tlatlhegele be gotlwe gona teng seo ka se etsang ke go fela o tloketse modumo o tlonyo le volumo o bane ke tla tsamaya kelo ka megethetho e kang yona ee

amere meso se mashema mabedi le meso mashema mabedi le meso seletseng fa le tsoa rena ya busupa go metse re fata makwasi kwa no PC FM re tshewa le tsona re tsa tsena re tshewa le tsona le ba jelo meso se ngwe mashema ga go ka magarena ya busupa mo re tla hlere tsena jelo ka go le khotla

0: re ba ke hlalositse ke bona ba itiba rona bosimo bona ka mana ho bona ke tla bona rona ke tswa ka lefele galo ha metso tsile tsena di tsa ntlo ma shema ma bedi le metso se pileng ka fogaletse ho rena ya bosupa ke lokela ho re ke mathe ke tle ke fetele ka nqina
1: ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naa ka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

DJ. Mamedi metso se mashema mabedi le metso e mega go pele go fitla mana ho re nya borobedi re ya mo jole ke tlotla ke lata kwano ntate kolobetso le ghetho ke yena go tlotla ke tlala ka yena kwano go simolla ka yena e ke bona ke bona kwano ke bona kwano mera itsama go botata santse me mo kwano la chaba ke ngono mangkule na heusa go meletse jolo molaitsa wa hai a thimola itse mo kwano o re ka machache ka mona ntse ke re fela nka kukabi e sale yena fela moetapele wa go botata okay ha ipolela le bitso kwana ha ipolela le bitso ke bona mona se mong re re tsena ha ho le tsena metsotso e se le mashomo wa bedi le metso e medi pele re fitla man horeng ya bo rubedi re ge re tlege molate kwano o santsale malala ala o se kwano ka mora ha jiro ka hlalo se se tla buisana le ntate ntate le bisa yo ile ho ke ga diphatlalatso wa go botata ba sotho re ke re tlo kwa jolo mehato yo ba ntseng ba eng ka ile komiti jwale ho le ka jolo ho tlisa botsitso ka ha go le gotla ho le ka ho tlisa bongwe ka ha re ho le gotla re tlo buisana jolo le ena ka o ke re buisana jolo ntate lekgetho kwano mme ke eleletse gore bekeng ena kapaletsatsi la maobane yena ntate kolobetso lekgetho ke e ne le mongodi wa dikgokaganyo le diphatlalatso komiting ya naga ya batšha ba ko botata mme ke tlhokometse jelo lengolo la ga e la boitokololo pejana go yena mono go ile wa tlaela jelo lengolo la ntate tebogo nyabela yo leng gore ke mongodi komiting eno ya batšha le ena o itokolotse mme go betse gape go di a tlhela jelo lengolo la monghadi tsholwane thanyane yena ke motshwara matlotlo komiting ya naga ya batšha bana ba ko botata o tla ele lenokano gore ke boitokololo bo e leng gore jelo botlile bokolokile kapa bokolokane mme ke go lata ba engwe o ke ratang gore re tlotla ke utlwa kare go date lekgetho ke gore na motlho mo diqeto tsena tsa boitokololo ke diqeto tsa tse tswang jalo go motho ka bo mongwe le go kae ga golo nakong ena yo go tla bona gore ditlhile di etsagala ka nako e le nngwe di le ngata gongwe na ebe motlho mongwe go ba le dipuisano tse itseng tsa gore ga re itokololeng kapa e ba qeto ya motho ka bo mongwe ga e le mo ditlha di batla di letlhopha tsena fela re tla ke re tlo utlwa gore na o tla reng re tle re molate ka tsela kena

0: mabedi ke metsotso le shumele metso e mene pele re fitlha goreng ya borobedi e re re tle re fetele ka nqena ga go lešhene ga lokela gore re tle re fetise mabenkele ke yana santse a nkeme jwa lono ke
1: na o motšha ya dilemo di lesome go fitlhela masome a mabedi a metso e mene nka qeto e e nepaetseng ka bophelo ba gago ka go letsetsa nomoro e e sa lefelelweng ya 800-11-11 go bua le motho ya tla o thusa ka kgatelelo ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithetefatsi, bogatšhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba gore ditaba tsa gago go rona ke lekunutu. Se ka salla morao thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha go tloa Mantaha go fitlhela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-11-11. O emetseng. Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

0: amedi metsotso le shumele motsolo mong pele re fihla horeng ya borobedi re hatela pele ge tswela pele le ntate kolobetse lo kgetho kwano yeo eneng e le mongodi wa dikgokaganyo le diphatlalatso committee nyana ha ya batshe ba go botata wili a tlhalosa pejana mane re re tere tswela pele le yena sa ntse le teng hape ntate le kgetho ha re boela hape re wa mahele ntate ke gola o ile wa gawa jalo ge ne ge le mo jalo ge ne ge lokelang re tle ge tsena jalo tabeng ka pele ka potlako mo jalo ge le letseng lengolo la ho la bo itukollo boemong bona kapa positioneng yena ya bongodi ba dikgokaganyo le diphatlalatso committeng yena ya naga ya batšha ba kobotata ke gola ketlhe go ele go bunya taba ntate gore na motlho mo mabaka a sesomeditseng jalo boitukololo ba gago positioneng yena ke a feng
1: a ntate ke ya leboa ka monyetla ona o mphileng ona ke se ke bokile dikgomo mme ntate ga o ntumelela ganyenyane o ntumelele ke tlale morago ganyenyane mme ke tlale ka gore ke leboge lebatowa la gaeso la masego centrale leo le ileng la mpha monyetla wa gore ke be setho sa komiti ya lekala moo mme ya boela ya ntshepela ka batšha ba teng gore ke be karolo ya komiti ya lebatowa ya batšha ke boela gape ke leboge komiti ya masego eo ileng ya ntumelela kapa gona go mfa monyetla wa gore ke lo emela dikgetho tsa komiti ya naga ya batšha ka re go lekgotla la kobotata ya basotho mme batšha ba lekgotla la kobotata ya basotho ba ile ba ntshepela gore ke tota ke e ba mongodi wa dikgokaganyo le diphatlalatso kapo ga diphatlalatso wa komiti ya naga ya batšha ya lekgotla la kobotata ya basotho mme ke a ba leboga gore ba ile ba ntshepela mosebetsi oo le go ja gona jale ke kopile gore ke ntse ke le ka theko go komiti eo ya naga dintho di ngata gagolo tse e ntseng gore motho o qetelele o beya kapo o itokolola ka gare go komiti e jalo ke bontshe gore ke moraorao jena moo lekgota la gabo rona le ne se le le ka gage gore tsela tse ngata gagolo tse amang lekgotla la bo rona ka kotogo go kenyeletsa le gore ga se gale ga o ne go kgakgatlha mongwe dikakaretso ofising tsa lekgole ke bontshe gore go itokolola gwa ka komiting ga go amane le ditaba tseo kapo diketsagalo tse e tsagalang ka gare go komiti ya naga ya lekgotla la kobotata ya basotho empa ke tse dingwe tsa dintho tseo nna ke le motho ke ne ke utlwa e kare di fedisa phethagale ka gare go komiti ya gaeso
0: ya batšha
1: ya batšha nan
0: okay
1: mme ke bontshe gore ditaba tse ntseng gore ke be meja fatshe ka gare go komiti ke gore go na le ditaba tse ngata go tseo ke neng ke bona gore ke le motho tse dingwe ga ke sa di kgona ke tla etsa motlhala fela gore re ile ka ga mmemelwa sekolong sa ne sa EMC ke sekolo seo ka baithuti ba sona re ne re lo bua ka ditaba tsa youth unemployment ke moo go neng go na le magotlo a dipolotiki a fapaneng mmogo le la gaeso la kobotata ya basotho ke bontshe gore magotla ano a ne a tsheditswe gagolo ke diphati tsa bo bona ntle le la gaeso moo re neng re ikemetse re le batšha moo teng ka nnete le ka nako ya dijo ke dumela gore e ne le lekgotla la gaeso fela leo e leng gore re ne re dutse moo re shebeleletse ba bang ga ba fumana dijo tsa lantšhe mme taba eo e ne bonagala gantle gore ga re na tshietso e maatla ka gare go komiti ya naga ya lekgotla la kobotata ya basotho mme ke bontsha gore gona tshebetsong yona eo ka mora yona re le batšha ba lekgotla la kobotata ya basotho re ile ga bona go le molemo gore re bitse batšha ba naga ena re ba meme ka mongolo gore re ke re tlo kopanang ofising ya lekgotla la kobotata ya basotho gobane e ne re tlhokometse gore e tlile tlhokagalo ya mesebetsi mo batjha ka gare go naga ena ke tlhoko e golo, mme ke bontshe gore re ile ra mema batho ba naga ena ka mekgatlho ya bona ka go fapana, mme re ile ra ba memela ofising ya lekgotla la gaeso la kobo thata ya Basotho gore ba ka tsebisa le komiti ya bona. Le gona mono e ne ntse e le rona batjha ba neng banka dikokothong tsa rona re bone gore batjha bao ba tlileng moo ba fumana seo ba sejang, mme ke bontshe gore re ile ra ba mema ka makgetho. Se ntse re leka go tsedisa komiti ya naga empa ka nnete tshietso yona re ntse re sa e fumane, mme ke le motho ke motlotlo gore taba eo e rileng ra etsa ile be ya qetelela e susumeditse motlhompho itonagolo ka gare go naga ka mona gore a phatlhalatse tlhokalo ya mesebetsi go batjha e le kodung. Ga ke ya pele gape motlhompho wa ka, re le batjha ba lekgotla la kobo thata ya Basotho, go ne go ile wa e ba le seboka se ileng sa e ba lebatoeng la bothabotlhe, mme ke gona moo re leng batjha ba lekgotla la kobo thata re ileng are re ke reye letsatsi pele go seboka seo gore re kopane le makobo thata kapo le setšhaba sa mono. Kona mo re ileng ra felelwa ke petogo le re sale le kokwane mono fela, mme go ne go bata gagolo ka letsatsi lona leo. Ke bontshe gore re ile ra robala mono re leka go tsebisa komiti gore re bile le bothata tseleng. Le ga o le jwalo, ga re ka ba ra fumana thuso re le ga ba ra leka gore re bua le ditlhoka bomong. Le ga o le jwalo, yaba re ntse re sa fumane thuso re le batjha ba lekgotla la kobo thata ya Basotho, mme ko tiisetse gore re ile ra robala mono go fitlheletse maene goseng re ntse re le gona mo sebakeng seo. Yaba ke ntse ke ba le ke tshoa gore na e fela komiti ena ya rona e ntse e na le botshetsi na ka gare go lekgotla la rona, le ja re ne re etsa mosebetsi wa lekgotla. Re tlile moo re se re thusiwa ke ditho fela tsa makobo thata tse nang le boithatelo bo botlhe, empa ka ga re ne re ya ditabeng tsa lekgotla ke ile ka utlwa go ntse go lokelega gore ke nne ke tswele pele ka go etsa mosebetsi wa ka ka gare go lekgotla, gobane setheo sa rona e ne e le seng sa gore re boele re godise lekgotla la kobo thata ya Basotho. Mme ke bontshe gore ke morago tjena moo diteng ga re bona ditaba tsena tsa go gagatha wa mongwe o dikakaretso ofising moo, re ileng ra ntsha polelo re le batjha ba lekgotla la kobo thata ya Basotho. E ge ke bontshe gore gangata ga o na le ditaba tse bonagalang di tshwenya setšhaba sa Basotho go kenyeletsa le gona ka go lekgotla la rona, re ne re ntsha polelo e le gona go tshola ditaba tseo ka mathe. Ke bontshe gore re le batjha ba lekgotla la kobo thata ya Basotho pele re ntsha polelo re fana ka yona ka gare go komiti ya naga, e le ka mora moo re tla e ntshetsa setšhabeng. Ga o le ka motlha ke ileng ka utlwa go thwe polelo ya rona e bonagala e na le diphoso mo na le maano, empa ka morago gore re ntse polelo re tla utlwa gore polelo ya rona ga ya tshedisa karolo e nngwe ya boetapele ka gare go komiti, mme ka morago gore re ntse polelo
0: e ne le ka utlwa polelo ela e neng e bontsha jalo go makalela motlho mongwe komiti e golo ga e se ka eng ka dikgato ka taba tsa go gagatha wa maetapele wa mongwedi e mogolo wa mongwe dikakaretso
1: go jalo ta.
0: Okay,
1: mme ke bontsha gore motho o le motho yalo ka ga o le motšha
0: At Pick and Pay, get the freshest savings every day. Smart shoppers get 200 or 220 gram Nescafe Gold instant coffee for only 169 maluti 99 each. And 6x1 liter Pick and Pay full cream milk for only 99 maluti 99. Only at Pick and Pay, the fresh food people. Valid 24 September to 4 October. T's and C's apply. Mabidi ke motsotso go fagaletse ga ya borobedi e re tswela pele ntate legetho mona mo jwale o hlalosang gore le ka ga go komiti ena ya batsa jwale ho bona hetse le sele a go hane di dikoto mohlomong ha lengolo leo le tlatswa leo le ne le makaletse komiti kgolo ka ho senkilelo di gato ka tabatseletsa o gagatwa mohlomong le ile la tswela pele jwang kapa le ile la hwa dingwelana jwang hore le tleletswe empa mohlomong ho bonagala le sa dumelane ka lona kapa mohlomong le sebetsa ka bongata gore bongata bo ile ba tšhelela taba e monwana lengolo leo monwana gore le tle le fetele komiting e kgolo e re ka bontsha gore le qala teng pele.
1: Ke re ke bontsha gore rona ka gara komiti ya rona e dula ene dula e tshwarane ka matsogo go ne go sa be le motlhang re ka gareng go na le taba eo re ketelelang jwale ge se re e boukela ba bangwe ba sa dumele kapo ba bangwe ba gane empa re ne re shebisana ditaba go fitlheleletse re fumana tlhagololo ya tsone mme le yona taba eno re ile nna ga e bilela fatshe ra bua ka yona gore re ntshe lengolo la mofuta o jalo mme ditho tsotlhe di ile tsa ananela lengolo la fele gona mona mo kereng ile le ile la baka ditaba goo komiti ya rona ileng ya ba e se e tswalwa ka dintho tse ngata ke bontsha gore go na le taba kapa ke re legotleng la rona go na le seboka sa batšha sa boalosi se tshwarwang selemo le selemo ke batšha ka gare go legotla la kobo tata ya basotho mme re le komiti re ile ga tirisa batšha ka setulara gore re tla tshwara seboka se jalo mme seboka seo le sona sa ile nne sa bontsha gore boetapele ba legotla kapo ke sekega komiti ke seke ka kolola ditho ka bomong gore seboka se jalo se ne se sa ananele ge le kile ka ditsela tsotlhe go bona gore seboka seo se a atlela mme la ga o le jalo lekgota la rona ile la tleya fela gore thusa ka tšhelete ya mogolo eo le yona re ileng ra e fumana ka thokonyana go mosiru gobane ka nnete ka ditseo e ne e le e ditseo di tla sega golo me le ba tsaba lwa lo ba sa tsopelwa la ha ile di go fela le ma batho yeng kwane ana a go a mashome a go bedi mo re neng re tlameha go tshola ba tsaka go fela re ba ha re ka ba gafua le transporto fela ya hore ma batho a o a ketela ikona ha me ile ga tsola matlapo hele ka ka hohle hohle gore re bona hore ba tshaba jwalo ba fihle
0: okay
1: mme wa rata dingwe o ke be ke le bohe makubo tata hohle a di chatelo bo botle a ile nga ketela a thusitse ba bang ba ma batwa a bona gore ba ketelle ba ba fihle se bo ke ntse ba
0: e re tle mona ntate lekgetho motlhomong o nagana gore sesosa ebile sefeng sa setseneng se etsa jale gore komiti e gabolona ya bašwa e bonagale jale se e tlhoka botshetsi go tlhago komiting e golo ke eng e o leile la ithuta gore motlhomong kapa ga le ntse di utlwela gore ke lona lebaka gobane ke dumela gore go laba le pointe kapa nakong eo jwale dintho di le sa qala jale go fetoga lebelela gore le ile la efosa go kaemo jwale le se le sa fumane tsietso go tlhaga go komiti e golo
1: amaere ke bontshe gore ditaba tsa komiti ya naga ya batšha go ya komiting ya naga ya lekgotla di feta ka modulasetulo wa komiti ya naga ya batšha mme re gokagangwa le komiti ya naga ke modulasetulo mme ga modulasetulo a tla go rona re bontsha gore ditabeng tse kena re thula tlhaba ga setwa go di feta re ne re leka ka sose gore qetelong ya letsatsi re semane tharollo ke bontshe gore re le komiti ya naga moo re neng re sa kgotsofala re ile ra qetelela tse dingwe tsa dintho tseo re sa kgotsofalang ka tsone ka ga re ne re bona gore ntate modula setilo re ya moroma ebile re na le pelaelo ya gore ka nna ya bajwale tse dingwe tsa dintho ga di sa feta ka komiting kapa ga a sa refa feedbacke kapo e se ka bajwale ga a sa fisa ditaba tsa rona re ne re katelela ga ngwala mangolo ka mongwedi wa komiti ya batšha gore ae o kongolole mongwedi kakaretso o mo botse kapo o mo tsedise ka ditaba tsena tseo re buang ka tsone gore jale ga se re reka lengolo bonyane empe re fumane dikarabo mme ke bontshe gore karabo ile ya tswa ka mogao re re ngole lengolo leo gore ditaba tsa lona batšhe le na le moemedi wa lona ka komiting ya naga mme ga lena le ditaba di ka feta ka ena ka gape go komiti mme ile nne ra leka mabosa ke ntate jale go etsagala jwa a bontshe gore batlontshi baka ditaba tsa rona tsa komiti ya naga bogolo ba nako ga ditlameya go tsena go tla bo gothwe theo ya kwa nako e fedile di saka tsa theetso bogolo ba tsona ebile re ne re sa fumane dikarabo e le go ba jale re utlwa gore diqeteletse di sa feta
0: okay.
1: Ne ke le tabenyane ya sebobi mme ke bontshe gore ke ne ke le moo ke neng ke re ke leboga makobo tata ohle a ileng a kenya letsogo go thusetsa ka mabatho a bona gore seboka seo se tswele pele ke bontshe gore seboka seo se ne se na le ditaba tse ngata tseo nke keng ka di bua sealemoeng kwano molemong wa lekgotla la gaeso la kobo tata ya basogo seboka o ntumelele obo ke kope gore o seke bo wa mpotsa gore na go ne go etsagala jwang empa ile go ba le ditaba tse ngata tseo ke neng ke bona gore e tlile ga o le motho wa tlhokomela gore ka nna yaba komiti ya rona yona botlhata ka ba hona le botlhata komiti nya na hana empa la ho le jwalo ke le motho wa lekgotla ke le ka upisisa gore o tlala ga eso ke ka nna ya ba o mo ga go lahlehelwa ke dipalo e ngata haholo bo se ga sa tsere tsane me so go ya go ne tsena hore le khotlana ga bo rona le tsele le wele le khutlela ka gare go go puso
0: okay mona ndate lekgetho ha ke kena fela mono mo o tlile o hlalosang jalo gore ebile ka makgetlho mo jalo le tlileng le saka la fumana tshetso gagolo-golo ke a utlwa ke tshetso ya ditšhelete go ile wa tlhaela jalo gore lekgotla la gaeno la ko botata ka lebaka jalo la gore motlhomong jale ba ne ba se ba sena jalo maparamente a mangata ka mane ka paramenteng taba eno ile ya ama jalo lekeno ka gago go party mo jalo go irileng ga utlwa gore le rente fela e ya kolotwa na tabeng eo le motlhomo le kile la fumana jalo tlalego kapa karabo ya gore motlhomong tšhelete ga iyo gobane jale motho mongwe a ka botsa gore na tšhelete motlhomong e ne e tla tlhaga kae empa motlhomong go tlalesitse gore le rente fela ke bothata gore e tle e patalwe ka gare go legotla
1: jalo ka gare le bantšhi ka nnete tsatsamaiso ya komiti ya naga ke ne re sa nke karolo ga kalo ke tle ke re nna ka kotologo gobane ka moo ditaba di dirwa ke ntate modulasetulo kapo modulasetulo ofe kapa ofe wa batho mme moo e bang lekgotla le sena tšhelete ke dumela gore komiti kabe e sa ananela gore seboka se tswele pele gobane ke tlhokena gobane seboka seo re ile ra se tlhophela go se moo komiti ya naga e reng tlogelang kako sekelela setshwara gobane boemo ke bona ka gare go legotla mme ke be ka tiisa tse dingwe ka dintlho bogolo ba tsona gobane ditaba bogolo ba komiti ya naga le komiti ya batšha di feta ka modulasetulo jalo ka ga ke ntse ke entlho ke ntsena ke reng go na le tse dingwe tseo e neng e re le gona ga re bona e ka jwa le mona re a sekisetso re tla bua le modulasetulo wa rona mme le ena ba bone ka ge a mo tlasela ge batsa dikarabo di bogolo ba tsona re sa di fumane mme ne ke bona go lokeleya gore o le motho o bile fatshe o naganise gore na e be bothata bo gokang
0: okay
1: ke bontle gore ka gare go legotla ke ne ke ithogoeditse gagolo moo legotla la gaeso le bonagalang le le gona teng ke ne re dula re fumanetse le bantšha ke ne le di-activity tse ngata gagolo tse nneng di etsagala mme ke bontshe gore di ne ntse di ja dipokotlhong tsa rona gobane dintho tsotlhe motho montsha pokotlhong yago mme le batšha ba bangwe o le motho o le motšha o ne o bona gore o na le tabatabelo ya gore lekgotla la gaeno di-fixe tse dingwe tsa dintho o ne o ipakaoro gore batšha ba kelele ba le teng mme seo ke neke bontsha gore ke ne ke se etsa ka thata ke re mokotlo empa ka bona gore tse dingwe tsa dintho e tlile go boima
0: okayke
1: salositse gore ga ke tala ga ke tsamaisa ke a itokolola ka gare go komiti lebaka la dintho tse e tsagalang ka gare go komiti ya naga ya lekgotla la kobothata ya basotho ke mpa o itokolotse ka dintho tseo ke neng ke bona ditobane le komiti ya gaeso ke morago tsena le ka gare go dikoropi tsa lekgotla moo re neng re sejwale gore tsana re ka bua le batho ga re go bana ne le di tsogo e di thwako le ka bona gore mo le mo ngwaka ke le ga di phatlalatswa go bitana ga ba ke ke ene le mo gao
0: mo ka di hlopentse tsa magangang di tlhaselo tse di bonagala di ne di tla go boma
1: go ba tsaba le go tlanda
0: bao le bao ba ne ba le file matla a go ba etela pele committee
1: mo ne se o bona go jwale ba ke nka committee ana ha ya batho le ba tsaba banka ba le go tla ba se ba sa thabela tsamaiso eo mohlomo ba se ba sa thabela tsamaiso eo committee e sebetsang ditaba ka yona.
0: Okay. Mohlomong ha le etsa diqeto jelo ka ha le emetse batšha naga ka bophara jwale batšha ba kobotata kapa le bankela diqeto ba lekgethetse gore le bankele diqeto kapa mohlomong le ntse le tlhileleng ka mandate go tlha go bona tla simola
1: ana ke bontsha gore ga o kgetha komiting o tshepetse gore o tlo nka diqeto mme le diqeto tsa rona tse dingwe tsa tsona ge di nka re ipopeditse le maikutlo a batšha mme ke bontsha gore ga se ka mesa tse dingwe ge ka kareng re gopela go batšha go na le taba e ka sagang letsatsi lona lena e bonagalang ka go gona ke etse motlhala fela go na le nako eo go neng go tatlhelwa setšhaba mane le reile ka dithunya mme hang-hang ka le batšha re ile ga ntsha polelo motlhomo ntse dintsa dintse ge di bua tulong jwale o fumana gore di etsagala nako ya tulo e soka e ba teng mme re tlameya go nka diteto hang-hang go na le tse dingwe teo batšha ba tla ba seboko ka tsona kapo ba ka saele seding la tsona mme ga re fitlha tulong ya komiti ga re tshotlha e be re tswa ka maikutlo a tshwanang re le komiti ya naga
0: re tle re phethele ndate lekgetho ka lebaka la nako motlhomo motho mongwe a ka itsa potso ya mabapiri gore na qeto ena ya gago ya go itokolola kapa ya dithotse dingwe mmogo le wena ke qeto e tsagalang e ikemetse go le go kaya golo ga o sheba kile ka bona kwano go ile go a qala go a itokolola jalo modula setulo wa ntate sephotlhe mme go itokolotse gape le bontate tsholwane thanyane yo e ne le motshwara matlotlo le re ke bona ditaba tsa ga kwano le ntate Tebogonyabela yo e leng gore ne le mongodi mme ditaba tsena di tlhe di etsala dikolokane kapa ka nako e le nngwe qeto ya go itokolola le le ba eteletseng pele e baketso ba qeto ya motho ka bomong go le go kae nna motlhomong go na le moo di ile la kopana mme la etsa qeto ya gore motlhomong letle le itokolole kapa ebile qeto ya bo motho ka bomong
1: anae re ke bontshe gore ka gare go komiti ya rona jalo ka ga sepheo sa rona se ne se le teng sa gore re ise lekgotla la rona pele ba bangwe ka go fapana ba ne ba ntse ba ba le maikutlo a o ihula ka gare go komiti ke bontsha gore go na le setho se sengwe seo re neng re se thibe sona ke dumela ke goba o dula go le gagolo mme diphuthego tse dingwe o ne a sabe teng o ieta ka molomo bo ntate le bo mme ke bone kare ke tlo itokolola ka gare go komiti ena ebile ke kopa le ke itokolole gobane ke tlhokometse gore ke sitwa go ba teng ditulong ka go fela tsone kontsa gore ga e sale a tla ga nngwe empa ga ba ka kheteletse re rempe re etse dikopano tse dingwe ka marangrang gore le ena e be karolo gobane o ne a tloa go le gagolo go e leng gore ga a tloa ma a tswang teng di a o fumana dikoloi ga a fitlha mona o fumana phuthego e le ga e fela o ile a nka kgeto ya gore a mpa a tswe ka gare go komiti ka ga lekgotla la rona nako eo ne le bonagala le go ka segatlhe ke ile ga mo kopa gore mohlhompele o tsere position e gagolo kago kile ka gaga lekgotla la kobotata ya basotlo ka ke mokhanselaga ke boikokolo wa gago a ba feta ditaba gore motšha komiting ya naga ebile e le mokhanselaga o a itokolola ke ile nna ga ya jwalo nna yaba kgetho yaka ya go itokolola ga ke tsebe ba ba mokhompele yaka gore na bona e ne e le eng e ba susumetsang goo ke ne ko kwesisa gore ga ke batle mo ba kagolo ya komiti eo ke bonang gore batšha ba legotla ba bangwe ba se ba sa thaba ke boteng ba yone ka re ke mpe ke emelele ka theo bonyane ke shebelele ke se kagolo.
0: Okay. Nate lekgetho ka lebaka la nako tlhe ntate re lebuile agolo ka nako ya gago re tle re emise gona mona re lebuile agolo ntate
1: re ke katele fela ka golo ke leboe batho ba legotlo la kobotata ya basogo bao ba ileng ba ntshepela gore ke tlo ba tle ka re komiti ya naga ya batšha ba gobonaata mme ke ntse ke ba le
0: ga ke tsebe gore na jwale go etsetse jwang kwano fela ga e re ne re se re le mothating wa moo re phetelang ke metsotso e bašoma mabedi re foraletse gore ena ya borobedi ke ntate kolobetso lekgetho yona ge e ne e le mongodi wa dikgokaganyo le diphatlhalatso komiting ya naga ya batšha ba kobotata mme o natlhe a tlhalosa tsa boitokololo ba gae e re ga o le tšena ge tlegiso le mona ke rata gore ka pele ka potlako fela ge tlegeng ke ntate lebesa ka bokhutshwanyane le ena ge motlhomong jwale a ka re tlhalosetse gore na bantse banka mehato e feng go tlisa bonngwe ka gare go lekgotla leno la kobotata e re ka pele ka potlako ge ke tle ke molate metsotso e mašomo a mabedi le motsholo mong ge foreletsoga ya borobedi

0: 2:44 re fora le sora ya borobedi mo metse PC FM le nana o ke la re fata makwatsi ge tswela pele le ntate Lebisa o santsa le teng kwano mona mahaleng ntate Lebisa ge go dumedise re wa moena o PC FM ntate Busimo bona
1: ka ne re ke nne di sa mogala ga nyane ke yo hlompe motho wa Yesu mme ga wena o ntumela ke hlompe ba mameli ba People's Choice FM le PC FM go shomo ba simametseng ba rona teng ka ntle ka bona ha se utlwa ke rebane le kanyana le phela le direta
0: fe o fela le yalo nta
1: ya na tega ndi ha se ke ntse yo ra so sunto le ke ma dijo nda teng ka bo ya mo ke ke tiju yela le go tla go tata ga sutu
0: re a le bua ntate ke gola re tletlege tobe ho ho buya ya taba mo jwale re seng re eleletswe hore ho bile jelo le dikgotlano ka gare ho legotlala heno la ko botata mo re boneng jwalo ho ena le dithotse itukollang jwalo dipositioneng tsa tsona tse fapaneng dikomiting tse fapaneng ho e kgolo ya mafumahadi ka setsana le ya batšha mme ke a gola re tletlege re kene ho yona ho rena mohlomong jwa le boetapele ba ko botata le komiti kgolo ya ko botata ke mehato e feng jwale yeo le seng le ntse leng ka jalo go tlisa bonngwe ka gare ho legotla le la ko botata ya basotho
1: ke a le bona di tlile taba eno e bentle ke taba e tlileng dileng ya etsagala go bisa ga ba le dikgotlana le maemo a a ileng a tsukutega ka go legotla la Yesu mme ga se dikgotlana fela ke dikgotlana tse o ithutang gore e ka nna banedi etswa ka maruo ka merero e sepheo se itibileng gagolo seo qetelelong o ka ba soma kapa rebela gore ka nna batho bao ba ne ba sa ikwebele tsamaiso le go hlompha ka gare go tsamaiso le gaa yana ka ga tsamaiso re fetela ka dilemo empa le ga e ka ba motho ya monyane a gore ka dilemo eo ba rileng ba motshepela makobo thata gore a etelele pele legotla le go etelela ba bang pele ka ga tsamaiso ya komiti taba eo mogarekanyane e tlama gore go bona le tlhomphano le tlhompho e ba ntho e tentsileng ya sebetso kodisebe gore ene e bantseng a le monyane ka dilemo ehlile ga apesiwe matla a gore a commande ba lokela gore ba ikobele gore commande ke yage ka ga tsamaiso ya legotla mme o bonagetse tlwaelo ena ya go se tlhomphe le go se tlhomphane e le yona eo e fetileng mmaka ditaba ka gago legotla la ga Yesu mme ditaba tsena di totobatsa gore ke mona moo ga ke reng e ka nna ya batala e neng e etswa ka maikemisetso le magero le sephio o a lengwa gore qetelelong batho e ka nna ba ga merego ya bone baneng ba e rera kapa ba lakatsa go e fitlhelela ka gore ba gape maatla a tsamaiso ya legotla le go nka maatla go yeo a ntseng a ekeletse pele legotla e leng tlhompeng ka kukane ditaba tseng di etsa

0: ba hlaya ke dihlong, mme ba peteletse ba tswatse ko tlase ba tlona lesaka godimo, mme ba fetoela kana le thomo eo banna le basadi mmogo le batšha ba lekgotla lena ba ileng ba ikelela bona matsatsi masu a mabedi mmogo le letsheare e le mo baneng ba ba kgetha gore ba ba tšhepele gore ba etelele pele lekgotla la habo bona. Mme taba eo ga se obane se bile ba bohlale mmogo le bona gore ebe re ile ra kgethuwa. Go na le banna le basadi mmogo le batšha bao ka ditsebo ba re fetang ba re phamiseng, empa ba ile ba lakatsa gore ba re fepele gore e le rona re ba etelelang pele. Mme taba eo ga o le motho a thela ngwana malemane o lokela boikokobeditse yona, gobana e ba batho ba ka tlolang sekete ka palo ka gare go seboka e ba setudiong ka nngwe le le go thusega letlhokwa le le bararo kapa le le bane e be o tswa o atlegile ka mono, o lokela go tsebe gore ga tlhaba seo se go kgethile o tsebe gore lentswe la Modimo ke lentswe la setšhaba, ke lentswe la Modimo, e le gore ke Modimo a go supileng ka monwana ka menana a tšhaba seno seno se ketile masumu batho ba furaletse malapa a bona gore ba ilo kgethela ABC komiti e tsatsa e etelela pele le go e tsamaisa. Empa go bona etse e ka nna ba ba bangwe ba kene ka ga tsamaiso eno, mme re wa bona e le go rona ba tla kokela maatla a tsamaiso le go ketula ya eteletseng pele ka tsela tsa mofuta ofe. Empa ke fetelate ke bontshe gore ka ne le ntate re ntse re sebetsa go le komiti ya naga ya lekgotla la kobotata ka mora maemo ano a o gobileng le boitokollo ntate ke bege gore re bile ra itukisa re le komiti ya naga ya lekgotla la gaeso la ABC le tsatsi la manta ona o wa bekene ene re tlatsa re e diela re go bile ga ba le tulo ya tshwanetse o metapele e leng a emela, mme o ile a emema labosan la beke yae ka morago gore go be le ditho tse pedi tse ileng tsa itokolola e leng modula studio wa dibuka ba metlheng le modikakaretso wa dibuka modikakaretso wa lekgotla la gaeso wa metlheng, mme ya ba moetapele o laela motlatsi wa mongodi gore tulo e tleng e teng ya tshwanetse manta. Ke mo ile ga re le mathuleng kapo re itlhophela gore re ye tulong ba tloa dibakeng tse go le diterekeng ba sa ba letseleng. Ke mo re yang ra le mo lethala la mangwelo a ka bang magago mme a boitokolo, mme empa ka nnete Modimo ile a re thusa gore re fitlha re fumana re fumana re le ditho tse komiti yaso e bopiwe ka ditho tse lesome tse kgethileng sebokeng e leng tse bopang yona komiti ya naga, mme go boela go ba le ditho tse lesome go ba le moemedi wa mafumane le moemedi wa batšha baebe ba le ba emedi ba itegeke tse lesome e leng badula ditulo. Go boela gape go be le modula setulo wa mabato a ka ntle le diprofense e le go tla le ngwe ke palare ya ditho tse masomeanetsene gago, empa ka kotlolo mosebetsi o phethatswang ka maatla gagolo mo le bangwe ka ba le go voutela ditaba tse dingwe wela ka ga o tlatswa go diseng semetsi eo le etsiwa gagolo ke ditho tsena tse lesome tse kgethileng sebokeng, mme o tla le mo ga e ba o ne otokolo tse ditho tse tlhano o ne go sosetse ditho tse tlhano, mme ga selekola re tla ithuta gore molao wa rona wa motheo o totobetse gore le seboka se segolo fela sa lekgotla la ABC ko bothata ba Sotho se ka ema bonnyane ka dinoko tse masome a matlhano legolong go mabato a bopang lekgotla la ABC e le gore ke halofo ya mabato a e le go a lemoga gore bana ba lesome ba re fileng ga go sile taba go ba go tlokela gore o kwale bodisong ba bona bao re shebang go bona ke bona ba tla etsa mosebetsi le bopa kgoramo fela ee ka lelelwa ka go bopiwa ka bone, e le goa bona ga ne re setse re le batlhano e le gore Modimo ebile a re thusa gore ga re le five bare re dia le bana ba bangwe ba ditereke ya ba feteletse re thata mosebetsi ono re kwala diseo tseng, mme seo tseng re dipuo tse ngate ke dae gore segeo sa motlatsi wa moetapele sebile sa kwalwa ka mofumadi ke feleletse mo jela go tla le baduelano la thaba phešhela number 52 mme ya ba segeo sa modula studio wa diboka se kwalwa ka mosomphei tshetloga magou go tla le baduela le ribe number 12 ke be gore botlatsing ba modula studio wa diboka segeo se rialo se ile sa kwalwa ka mangwadi tshele sale batho ba tla batsa ntate ke tla gopola fa legae mme ke fete ke bontshe gore sesego sa batho ya mongwe dijakaretso sona se ya sa kwalwa ka tlhompe sekwati sekaledi go tshwana le badiri la korokoro number 46 e le gore ntate ke bege gore omane ke ntate sele mogoshela go tlhala batlo le thabatsa ya le motlatsi wa modula studio wa dibuka ke bontshe gore setulo sa mongwe dijakaretso sona ka nete ga ka baga ga sekwala go bana re seba ditemela tsa molao wa motheo di supa gore se lokela go kwalwa ka seboka e le go dilo sedi tse tharo moetapele mongwe dijakaretso le motshwara wa matoto digeo tse jalo tsa bona di kwalwa ka seboka mme ka morago re re tlhatlhobe molao wa motheo ya basenyi re sia fela mme ya ba re ikeletsa gape gore ka morago re amoela mangwalo a mabato wa ke gola maoba a ka le mo ditulong e ne ka ba mabato a ka ba masome a magago a metso tsheleken ka yone ke pelaela ka nna ba mabato a sa isa masome a matlhano a seng a ngotse gobane a ntse a ngwala mo a tiisang gore se ba topa sebaka sa tshwanetso mme ke lekeeso ya naga ile ya ikolela gore sebaka se jalo re sebele date ya la 30 kgweding ena e tlang ya Mphalane e le gore re ne le phethatsa qeto eo le fuwang ke beng ba legotla gore seboka sa tshwanetso se ka bitswa ke komiti ya naga ha eba taba e ba ntsang ba e sotla ba bona go tlhokagala komiti ya naga e bitse seboka se jalo empa se ka boela sa bitswa gape ka mabatowa a palogare ya dinoko tse masome a marago mme a ka tlhatlhoba ke tlosa re dika go kopanya re ithutile gore e tla ba mabato a masome a mabedi a metso emeng e le go a bona ga re ya tulong se fetile se le mabato a masome a magago a metso tsheletseng e le gore taba eo ke ne tiisa gore mosebetsi ono re le komiti ana ga beng ba lekgotla ba sa ba buile go lekela re tsamayege selokeng se jale re phethagate e le gore makobo thata mo letšhaba sa basotho ba tsebe gore re itlhopha go phetha mosebetsi ono wa bona e le gona tulong ya tshoganyetso ene eo re ya manta o ne re tswang ona yona kante le le tulo eo re neng re amo ya ditho tseno tse ntlha tsa komiti ya naga tse e seng di kene tshebetsong e le gore ntate re itlhopha ka maatla gagolo mme batho ba tla bona tlhego tsa koba le go ele gobane re ditse fatshe ra beabea diprogramo tse pedi tse tharo ga tlhasasoba ge selela mmo le bona gona ge belaela ge tsaya tsitsing ya diere ya le re lebisa go kae gobane bane ba bona ba seng ba tswile ga o ntse o le kotlhokolo setlhatlheng o raje ehie ka nna ba batla phama ba thee party ya bona dipolotiki empate ga rena gang fela gang ya bona ko gore go a bonala bana ba ikemiseditse gore ba gapenana eo e leng ABC mme a ba tlolega aje ba tlola ba ba thee ya bona e le gore batho ba tsa ithuta gona botho ba maisong na ke sebopogo sa mofuta wa feng ga motho a tshepuo gore ebe a ka etelela batho pele batho ba tetse gore a ba etelele pele beke tilong o batla gore a kotile maatla a tsamaiso ga a feila ebe o sa feleletsa gore a se nkampa ka ithela yaka empa ba ntse ba ithela mme re tlega ba laka letle ka tlhoa le matlhonono ge se na gang le bona gobane le ga o lekola le bana ba batšha ba komiti ya batšha le bona ba itokolotse ya gore ba ka bang bane go ba supileng mme bana ba bangwe ba itokolola motho o ntse a kakatetse thepa ya lekgotsa la ABC matsong a gae felo o tla sa dialemeng a go itokolotse mme ke belaela motlatsi wa mongwe dijakaretso o tla re kanoga sebetse taba tseno ipile ka gonta disebetsa gore ba kgositse thepa ya lekgotla ganggang matsong a tsamaiso ya ABC ba se ka nna ba ditokolotse motho wa go tsetse thepa ya maafeng a tswile a di yona ya matswileng teng a tsebe gore party e jale ditlhopho gona e apele ka seboko sa mofuta gope mme ka nnete ba dira ka nyane ka nnete ke ne ka maatla empa ke belaela gore meralo e mengata gagolo ge tlatla re bopa mme le go sheba gona ga maene se re gatetse pele ka ene ke ya mofuta ofeng gobane mosebetsi o matla ene le go amoela ditho tse jalo e le gore re tse re tsebotsa tsa kopanyana go kwa le bona ona tloa mona re apere ka sebopo sa mofuta go feng.
1: Ke a gola re phethele ka ena ntate Lebisa, gore na motlhomong sebokeng sena sa tshwanyetso se tla tshwara jelo ka difete tsa kgwedina e tlang. Motlhomong mosotho a sa tsebeng tebelelo ke gore go tlo go etsale jwang, ke seboka se reretsweng gore motlhomong go tlo go etsale jwang ka sone.
0: Seboka se jalo mogalekanyana se tlile gobane makomo thata e le bona beng ba lekgotla ba bile ba yaka kopile jalo ka mangolo, mme bana ba etseka gobane ba lakatsa gore komiti ya naga e kile ba fakagare so gorena gantlentle sempusang ga kae, gantlentle go etsala eng, e le gore re le komiti ya naga re tlwalokela gore selo go itse masapong re lo tlalela beng ba lekgotla go latela mangwalo a ba ngotseng go bona gantlentle leeto le go le tsamaile mo go ebe re feditse re fitlhe ngwana mo go fitlhang teng, na re tsamaile leeto la mofuta ofeng, mme ba tsebe mo ba botsang dipotso ba botsa dipotso jalebe ra batlakisetsa ka nnetate ke sarestsa seboka se jalo gobane ga ba sa ba buile re lokela go phethagatsa gore re ba tlhophele taba ga bona gobane ke beng ba taba, mme a beng ba taba ba kopile ga ona motho a tla ganana magarekanyana re lokela re thetagatse re le ba etiletseng pele. Gantsentse ngate go etelela pele o etiletse batho beng ba tshepa pele fela, ga se wena monga, wena ba o tshepetse fela go fetiwa Modisa ya tla gannelela taba tsa bona boemong bo nepagetseng, e le gore le batho ba ntse se la itlokolola nna ke batla go beya mogalakanyana gore batho re lokela go utlwisisa gore motho le a itlokoletse a go itlhotola hiro bodure bo ba gae bono re lokela re shebe gore ga a ikgetha mono, mme ga a tswa montiding se lare o ditubetse gore o kgethiwe ke diketekete tsa batho, mme diketeketeo tsa batho ke itse go na le ba ba mantseng ba le bosale le go mo feta kapa ba le bosale le go re feta, mme ba tla boela ba kopanya maboko go gona ba tshepela bo mang goa ba tla ba kena ka gape ikarabelele mosebetsi o bano ba o nyatladitseng, e le gore taba ena nate komiti ena e seothata a ditse re tla bona gona mo disontseng tla na re keteanya maboko jwang go gona re tiisa metso ya lekgotla ka tsela mofuta wa feng fela bomadimi a bebo go seletse re bo thola ke gore batho ba tsamaya ka ga mabato a ba inyakanya gobane ba uthea ya bone ntšha ke go bea letsoa phateng o tshwae mantse ba inyakanya go makobotata, mme makobotata ke lekela gore le uetse batho bana bao ba seng ba itokolotsoge ba tlwelele go leleka ka gore ba nna ba inyakanya ba iphetole diphoko jaaka ga makokwang ba leferele gore le tsamaye le bone. Motho a tsamaye ka boithatelo a itsamaele ka boithatelo ba gae a le sie le sale le godisa kobotata ya lona gobane re na le bokgoni, mme le tsedise setlhopha sa bolo ya maoto seo se ka sa otlwang ka ikaratetse kgomedi ka go gore bala o fumane ba setse ba le go bedi, e le gore le lokela go le menanye sefutho sa lona ka mokgwa matsana a tla gagolo nakong eo le sebeletsang ikgotla la gago lona gore le lebokeletse dipalo le itsetse go le kwala moya gobane challenge taba ena e leetseletse ga se pheletso ya bophelo ke challenge, mme ke challenge eo e reng go lona batho ba tla theya le tle di ithute ba bangwe ba bona ke batho bao ba sa ile ba una molemo ka menwana a lona, mme ka jeno go bonala meferefekene tse e tsalae le tla ba bona gore ka nna ba bana ntse ba le teng ka ga ditaba tsena tse ntse di etsala ka ga lekgotla la ABC, mme le lokela le ene le tie tumelong ya lona le tshepang ya lekgotla la rona ka nnete yotlhe gobane ga re ka sala phetha mosebetsi ka nnete yotlhe, mme komiti ya naga la e nolofaletsa gore meralo eo batla e etsa le kenye tshebetsong ka mafolofolo taba e ne tla le thusa gore letlele dipalo ka nnete ke bona bokgutshwanyane bo ke neng ke re ke bobee ntate Lekanyana.
1: Ntate Lebisa re lebohile golo ntate ka nako ya gago tla boela gape re buisana le nakong e tlang ntate bosibo monate
0: ka nnete magarekanyana keo ke phela le diretsana kannete ke o leboe ngwana monna ka nnete ka sebaka le monyatle o mphileng ona lebitsong la komiti ya swa lekgotla la kobotata wa soto, mme ke be ke boele ke ga ditatela nake ke go bona makobotata a lesilwe ke na le tsebe gore lekgotla la gabo lona me o tse ka phata me re suwe ke e nna ba mogetlo wa le batho wa lakau ka selemo sa 2017 e le mosompe se le mamangobe mme mosompe se le mamangobe o bile a tshepela gore ka selemo sa 2020 o ile a tshepela gore ebe ile a ba motlatsi wa letona la puso ya dibaka le borele go yala a tshepela gore ile a ba letona la bosebetsi e le letona la leiba e le gore ditaba tsa mosompe se le mamangobe go bona ditlhophiso go tloga mona go ya pele na go tla nne o sebetse jwang gobane qetelelong ga e ba go ba le segopotswa sa bophelo ba gae ga tla ntsebisa empa ya bobedi e kgologolo ke gore mosompe se le mamangobe e le go go latela boemo ba sebeditseng kana ka mona o tla bolokwa semmuso e le gore eo ke mapato a semmuso ke ana ao ba bolokwa la bosane e le gore tsanetse se re go bataung bano ba gamangobe bataung bano ba gamonage gobane ke leloko ka nnete setšhaba sa taung moroseigosi ga basotho le mosompe letonagolo moetapele wa lekgotla la eso la ABC kobotata basotho mmo le makobotata otlhe ka go fela le lelapa la gamangobe batho ba eso re lokela go amogela a namele gore modimo o naga adimile mme o boetse go latile go phethile boikarabelelo ba gae ntate mangobe o ditimile mme o kretile sebaka o saletswe ke mokgatlho wa solo mme ka mantswele a mangwe moya wa gae le moya wa badiri botlhe ba goretse o phomola ka kgotso mogareng wa modimo.
1: Tanki ke ntate Mphonyane Lebisa yena he ke ga diphatlalatso wa kobotata ya Basotho ABC mme o re behantlo metsotso e leshome le metso e tsheletseng pele re fihla mane horeng ya borobong mametse re fata makwasi kwano ho PC FM o phethetse yolo ka ditaba tseno hetse amana jalo le yeo leng ho rekile ya e ba letona le mokgetho wa sebakasane sa lebatolane la mataung la taung ntate Selemo Desmond mangobe yeo e leng gore re ile ra elelwa kano gore o se a sile lefatshe lena la bautlwang mme le rona re sentse re swerere ga moya o gaelwa badumedi botlhe ba faletseng o phomole ka kgotso.

0: ba medi meso tsole shumele meso medi pele re fihla mane ho re nya boropong ba metse re fata makwasi kwa no PC FM re ha ho le tsena ha re tlhige tsena jolo maikutlong a ba ma medi ditabeng tsena nomorong ya rona mohala ke ya 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ki 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ki nomoro ya mohala kama na ka WhatsApp ki 6200 9956 ere re fetela ka nqena ere tsetsena mamedi dumela
1: mela ndati
0: go tso ndati
1: le bitsona ka aganya ha se ke mane magaleng a ganyeng
0: ndati maganya
1: mantse ke ga go jere bo wala tsa puso
0: yena
1: ke ma me di mo tshabo lolo ke le nna ke mo tshaba wa IBC mo tshang ga ijama ka ka jana mo no no kutule a re gona le na go ne ba go ma tsho mo no no that is phuhle le modula studio a rona ba mo go makagane ke mbebe ne ke haitse ka ga mola o tsho wa rona ha ona mo jeng e tata nda dispuhle lelo ka re mogetile le modula studio a batsa gore ke yena a tla kena ka mali mola o tsho wa rona gore e tla ba moemedi wa batsa e tla ba moemedi wa batsa tla ba moemedi wa mafumadi mme ntate ha ba bala ba bona nda this pool le hanzi ba mogoma ka mana sa ibita ba tsa bona etametse le hona le mongala ya ka monono aga a tshe ha ile mona nanda dia sa ibita ba tsa bona ko re nna ke ya ka mane ne ka ka u di mo ga mara ka neki
0: e o re bala ba le ka tshe go bile ho ngolla jolo mongodi empa jolo ba hlalosetsa go taba tsa lona di ditalo ke la go di hlae ka ka yo ile ho re ke mo emedi wa lona ka mona modula stulo
1: thank you ke rata ibile ha o kala o tlo o bua mono ka mo emedi mono wa u kwa ya bona ta dinyane ke bua ngore ha ona mo ditjeng ka ba nda this push ya yang ka mane ile o go le tso lena o na ntse ana le taba ya ha ye mane nya o itse ha ba bona hore se putla ha isi taba tsa bona ke bona le tso bana ba nne ba itshaya kuku ba tla o tsenya motho jo meta pela ke le mo tsenya mo dinthontseng tsa bona dino no tsa mathi tse re sa ditebeng a bua ditaba tsa hae e bile hape kuku a sa hlaki mo no no ona le mareng o itukollotse kae kae na o ntse e ntse ha ke o ke na o ntse re
0: e
1: ya ndadi ntse ke meta ba bujwa
0: ke tshelo bo ile ndate maganya
1: tangi
0: tangi ke le bo ile ke maikutlo ndate maganya metsotso e robedi pele go fihla mane ring ya borobong ma metsi re fata makwatsi o PC FM o khawile kwa no khawile kwa no nomoro ke 2121 9956 ka pa plus 2665 9956 ke di nomoro tsa mahala tseo o ka kena ditabeng tsena tseo re ntseng re le ka haro ho tsona ho tsona di nomoro tse jwalo e re fetele ka nqena ha ho di tsena re tle fetele ka nqena ka mona ka WhatsApp o nke maikutlo a dinga kwa
2: ho ja wa tsena tle ka nna di ke ke ya tla tsena ba tsena kha nare dite ba ta go le tso mo go le tso ha ke tsi se o re o le ila a tsela ya mafora le kwa kwa ne ne ke ya ba ha ba thusi ya le go kana go le yo ila a tswa bua mo go le yo itile bua mo ka ba bala ba itsetsa ka bo bona ka ba bala ba itsetsa ka bo bona a be hashtag tabenya ya lo ngolo ba ne sente ba sa itsetsa a ntwana na ne sentse le ntho e thongwe yala ha ba be ke be mo na ho ba chaba ba mono ba itukolotsi na ha ke makala ke le motho u bani ba tsene mo no no ba sentse bala ma kupita u ban la ne ntse ba itjeta bana ba fisika ha tsana ka mano ba ke mudiwa studio go mitiba ba chala ba tunga tsana mo bana ba fisika na go ya tike wa bo ngene magatse ya bona ha ba bua a ba fija ba bua ba re ndade ka biki ke mo shanyana ba gile ba to eto le pele ye ke mo shanyana di ye khalo kwa pa ne go alo ba ne ju go go kwa pa ne jena na ya o se le sa tlo mpe mo eta pele ba na ha o le mo ntsha o tsame jo tlo mpe mo eta pele ba tlo le ba na bona bane se bana le motho wa bona ba kene mono bana le motho wa bona e ba moshindwe wa ga tata a etella ECP me ha ile mona ditaba di ba fotse ke mona ke mo hona ba itokolla me fere ha hona botata mono mo ba yang ha ba tsamaye yala ha tlo hore ha tlo go tata a tlo go tata o bana a bua ela ka pelong ya hae o a tseba ona o ya go kae ba kene mono ba sentse ba sa bateng date kae ke bua mona ke ena ne ke ikgale ka mono ka thetsana kopano e buagalo ka utlwa gore ena bua le se ya go se jale buang date la tšhaa
0: lobila holong tate ke lobila holong tate ke metsotso e tsheletseng pele re fihla mane horeng ya bo robong re getle re fetele ka nqina gape reng ke hona ka mona ka WhatsApp me ha re khutla re tlabela gape re tlale ka mona ka mehaleng getle re ke jalo maikutlo a teng ka kwano metsotso e dutse jalo ho tsheletseng re fogaletse ga ena ya ga papele re fihla mane horeng ya bo robong re he getle re ke jalo maikutlo a mankwano ke teke alade hujana ka patla semane ha re ke rutwe ka ntina khatiswa lentswe
3: la chaba letsatsi ka go ka biki mo etapeli wa ABC mo etwa bona ena o la ka hore ha ba fui dijo ha ba tsile dipetrole ha ba atametse ka transporti o lebeletse o mang ga dietse ga ke re ba tseba e le batšha mo tšhelete ya di-party agent ile ya jowa komiting eo ya batšha e jowe ya ba moetapele wa ba patala mokoloto wa di-party agent jele ne ba re moetapele a ba fepe ka eng a ba tshele petrole ka eng a la chaba ha emanyane a pake mono ke magifti ka tiwe number 24 ka mona re eme gantle re moetapeleng ka kuka ebile ya chaba
0: re le buile ka moka ka tiwe number 24 ye metsotso e mene pele re fihla mane horeng ya borobong 2121-9956 kapa plus 266-59956 ke dinomoro tsa mohala tseo o ka kenang ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha go tsona re fete ka ntsena mamedi dumela kgotso ntate gantle ntate wena
4: Number two, that was it.
1: So bana wana se ba tswa taolo ma sa tswela meta pele taolo ba ba itse meta pele pi ba sa tswela tswela komiti ya na ya ba komiti e kgolo ya ba taolo because it's like ha ile ba le taolo e e tsai ya taolo ya tsaba so tswa o se khona go tswa ka ntse tso ntse di pele ba ntse pele lo ha di ditse e na ke ke di taolo ke e ke na ke di taolo e ba ba tsama go lo ba di tswa fa tswa di na di taolo ana mo tsaka ba ba tsaba ba sala o le ba itaola
0: But
4: Yo, that Tanaka Yeta, but one hundred Bazoa, Aka Alata, Lehusha, Sama Tata Aita, Lanka, Tat, Musomo, Naka Sumana, Nakiana, and Little Tataka, Bona, Jeba, Tuana, Botata, Babi Politics, Sitawana, Motoha, Gala Abona, Asaukan, Lumupis, Rubula, Hotel of Sita, Hazal, Kana, Kana, what they didn't talk. I would teach you, they were two Saho Bolaya, the Toto Holo Hati. Ke ka be re sheba se se sa na ile ke nana ho re kana ka ye tsona jwale a ka le ke ho dula fatshe ile motho a le mong a ba ha ba tswa ke e be ke nna phoso ka tsena ke bo jwale kana ko tse dinga ka le ke ho khutlela mora wa ka shebe na ha be ke yena a nang le bothata o kgodisa batho ba jang hore ba ka tseba ho sebetsa mo mme le batho ba mene ha be ke bona ba nang le bothata ha ba dula fatshe ba ka kgodisana ho na le ntho ba ka ba etsetsang ka tsena e be ke bo ho feta ha ba se ba dula ba betsana ka majoba gona ke o no so bona e ne se ka ba batla ba kgutla ba ka tsepenta haba se ya kala ba etsa ke nna ke dumela go tshepeng e ba sethu ba se ba sebile ntse ba tla e wela ha o le ntate ke a leboga
0: ke le buile haholo ntate ka belo ke le buile haholo ntate ka maikutlo a hao ke le buile haholo ke metsotso medi re fogaletse hore na ya borobong nomoro ya WhatsApp ke 62009956 ke 62009956 re kenge mela e semeng e ngotsweng kwano dumela mohlomphei ke mametse moeti wa hao ka nnete ke utlwa jolo motho ya hulantsweng ke utlwa motho ya hulantsweng fela mme ke utlwa mabaka a hae a fokola ho hape hare ha baka baba fuwa dijo o na re tshelete etswe kae a tsi ba hantle hore mo eta pele o ile a patala jolo tshelete ya the party agent ening e jiwe ke se pohle okay ha rena la chaba ke jobo ka mane ka Gauteng province ke maikutlo a hai ka mo hlomo jola fumaneng ka teng ke maikutlo ana tejobo ano re re fetela ka ntena mamedi dumela
1: eh network
0: go tsona te
1: na tlong ke di sala ka tlong ta o ke di tsena twa
0: e ya nate
1: a tsa go tsena twa ka le go tsena ka di ka nnete yo hle
0: mm
1: wa tseba tshupela ntse ke campaigna na batsha ke tsaba tsantse ke campaigna ke tsaba tsaba e swintse ka le ntse ka bana bona le bona ke tlo tsa bona ke tsaba mm wa tla ke tshimbala ka nnete go tla le tsalo ka le tsalo ka le tsalo le go lwana ka bona
0: eh
1: ni tsotsa la ka le dunya bona la le la di le di bona ho hana ho hana ntao mo ke anting ka bona go bana ke bona hore nnete di politiki mo ntate wa ka ha le motho ha ka fa tsuna le motho ha ka go di tinke le meta pele go tlo tlo bana mathata ke ntlhapi go bana mathata
0: Ke le buile haholo metsotso e tsheletse re foreletse ga ya borobong ere ke bona kwa no mola tsa mong o tinka kwano ka mona ka ho WhatsApp re ke reng ke jolo le ona le kgetho o re tshelete ene tla tswa kae ho bane modula studio wa bona o ile a ja tshelete tsa di-party agent tsa mama e ritla hlopha go retle re buisana jelo le yena re sepotle ke se letlalo ya bobedi ka pa maikutlo bobedi ao ke le longkon hore a ama le bitsola hai mohlomo re ke rutlwe jalo maikutlo hai tabeng tsena fela hore le kgetho re tshelete ne tlatswa kae ho bane modula studio wa bona o ile a ja tshelete tsa di-party agent tsa maama moetapele ya batla mme jelo thusetsa e le ho ba pata bohlaswa jwale ne ba re engwe e tlatswa kae o itse hantle ampe a phomole he ba itumela ho sebediswa ke batho ba sa itsitseng lekgotla lena letho ke makamohelo ka mane ka Qalabane ke maikutlo a me makamohelo ka mane ka Qalabane re he ke tekeng ke a mankwano ntate Peter ka mane ka dithabaneng o re ke re kobotata ha ona mohla e tla ba le kgotso kapa ho hola le hore e bue nnete okay e hola ntle le hore e bue nnete fela tabeng tse latelang ya pele hobaneng ba hana kgetho ya setšhaba lehakwe hobaneng ha bane ba hana kgetho ya setšhaba lehakwe hobaneng seboka sa lehakwe se se kwalwe mohau okay kapa o na hlalosa hore mahao ba mo kgethile lehakwe bane ba bona ba mo tsebella kae fela ke ne ka court order okay go mahao fela o ngotse ka tsela engwe kwano fela ke golona le ka go hlalosa gore prof ba mo kgethile jwang lehakwe bane ba mo tsebella kae fela a ke ne ka court order ke maikutlo a ditabeng tsena o hlalosa gore bane ba lekela gore batle ba iqale mogao mono okay ke le buile golo ntate Peter ka moo ka dithabaneng re rinke maikutlo a mankwano ntate le tshwara ka kwading boitukollo ba ditho tsa komiti e kgolo ya kobotata ke mametseng tate lekgetho sena se etsagetseng se etsagaletseng ABC kobotata ya basotho ke boipheto ba nalane e kileng ya bonwa ga ditho tsotlhe tsa komiti e kgolo ya BCP le go tlala magata mmogo boetapeleng ba Dr Ntsu Clement Mogetle di itokolola le go thehela lekgotla le letšha kapa le go thehela lekgotla le letšha e leng se ileng sa tlama jalo moetapele go tsamaya mmogo le komiti kapa e be go fedile ka yena le dipolitiki motho o lekanya gore monagano le tebello di ne di tshwana a the kgetlong lena go fositswe jalo mokubetso ka ga hutsuwe jalo tsiba go lla tse ka mahafing ke ntate ke maikutlo ntate le tshwara ka mane ka kwading e re ketleketse tsena re tswela pele re nke jalo maikutlo a mang ka mona ka go WhatsApp kwano re tle re qete jalo ka ona ka mona ka go WhatsApp metsotso e robong re foga letsoga ya borobong.

0: medi metsotso e le shumele motsolo mong re fogaletse ga ya borobong re tswela pele re ntse maikutlo a ka a singa tshene ka kwano ka mona ka ho WhatsApp re tlhere qete ka ona kwano re tlhere qete ka ona ha re fete re ntse gadiswa lentso kina
1: la chavaletsa nka go ke ke mo tape a ka nne to kolobetso ha bua nne to go ba itherile ha hona mokgwa ho ga akare yena ni tjokolla ka ho ithaopo empa batho ba ntse ba itokolla ha ene ba ha itokolle go ba ne neng hona di influence e hlahang kae kae a ka ba ile a emela hore bona ba letse batho bana ba itokolle e be ena o ntsa setse mabaka ano a ka fa ngwana a sona go na le dintho tse ngata tse e le gore e ne tlameha e be o di buile ha ona lebaka la go bebe ga baneneng o tlile ge dilo o tletse go tlana fana ka mabaka a nonong a ntseng a fa setšhaba go na tlameya gore a betse setšhaba nnete gore bona ba ne ba tshwere batšha hostage ba ne ba re tshwere hostage gobane go ne se na le ka motlhe kareng ga re botsa potso dintho tse re sa di utlwisising e be ba re fa dikarabo ke mo makalela ga re ba ne se ba itshetšha ga ba etsa dintho ke le potso ko gore na go ya ka tsebo ya gae ena a ileng a go go batšha re tlo tla re sebetsa ka zero budget gobane party ga ena tšhelete o ne a re go tswe tšhelete ya mang gobane neng ga a kala re se tlo sebetsa ka zero budget it says re tlameya gore re tlameya gore re itshetse gape potso ko gore na tšhelete bona e le komiti ba le ba ja fe tšhelete ya di-party agent ya ba e patalwang ke moetapele ke le o ne a re ba fepue ka efe
0: amedi metsotso le shumele metsome gago re fogaletsoga ya borobong mme re tle re le tlhoko ga re itsa jalo dikgatiso tsena tsa lentse voice note re tle re theole selamo ya ganyane voice note ena yo go setsa feta go yona tlhile e ne e sa tlhaka gantle ka lebaka la jalo la selamoya se neng se tlhile se utlwagalagolo ka magao kamane aus moli re tle nakong e e tlang re tle re fokotse jalo volumo eo ka mogao re boele gape re fete mona ha harfite kwano harfite
2: laja ke mo di se kwa di mona ke ne ke mpa fela jeng ke tshaele le nna o rumai taba tsa ntate kolobetso go ntate kolobetso ka ne te kuka ba ga phoqa ha ke tse ka ba ba bona ga phoqile ha holo kuka ke sa tsene na e benya ene ba sha ba taba wa ga popa lu kusisa wa Bontate Kolobetso ntho tsena tsantsa di bua ka politaba tsena tsantsa di bua di motile haholo di moketa empa fela mongaka kere ka bogutshwanyane bontate ba ne sentse ba le strategy sa bona ha kwa sheba mangwalo wa bona ka ofela bona a tshwana a bua ntho e le nngwe go fapana diteiti le mabitso fela e le gore taba ena e ntse ka letsatsi le leng ga o ka wa e sheba ka le di taba tsa di mo keta gore ho no le betere ha na sa tla re dionga tswa ke bona nna ka nnete asa sebetsa hantle ho latela go yale o tlo bua ditaba tsena tsantsa di bua tse o tileng tsena re dionga ho ja ha tla ho hang empe bo ithuletse fela o eta batse tsa go ha ne ba sa fepui hai go go taba tsa di o tileng datwa ka gore e ke a ka bana sa tla ba ja

0: 우리
1: 예다 화조 화조 화조 다 들어가냐 뭐야 지금 소리도 다 들어가냐
0: 우리
1: imbene ni tla go bona ka pele di sa ka pele tla go ba go di la fase ba go pa na ba le a tie na ba la khala na fela ni se la shire shire bonda ba ni se la shire ha ona go ha ba go ba go di sa pati o tswe khala ya ba go tswe o tswe u di sa la go tswe khala o sa bo jebe tso so so ndo la so la o se se le sa khala
0: Mahao,
1: but party down on to color. Very good, sir. Quala wonder. How I really am with that. Saman Rolling Center, then you met up in heaven. So, society met up in high school. I do the Leman out of the but run the barring. You see, you must have been here, here, met up, here, met up. Fala tele bona party ya wa ka bangala hela meta pe. Futu tega ga tse batho pele. Aba etsa go le ga ke ba shangana. Ya ga ha o tsanga mo ba o shapa batho. Batho ba o ke bana ba o. Go ho wa nka ile bana. A khona. Ha tshe na motho yo ke ba papi da lwa nya zwa. Meta pe da lwa la shapa ba na ba bang. A khona. Bo bua nka ditaba tsa party bo buisa lang ka ditaba tsa komiti ya rado o lata batho ka ntse a tlomula batho ba bang a kgona ga se moetapele mokeno bo gang ga se moetapele jalo o mo tla e godisa jang a ntse a kgara a ene le ane ba bae patiere ene le ane ba bae o tla tsa ka ena a le mong mosa o kgutelwang ka paramenteng a mole tlabe le ena a le mong
0: le komiti
1: bo ke etsa tlekanya.

0: nnete ya ke utlwa batho ba batšha ba bona le go ache ba thetsiwe ebjale motho ya reng morara batho ba nako wa thea phathe kutlwa ke dumelana le ena taba tsa bona le nna kutlwa di gana go kena seboka mathata a makgotla a dipolotiki a gagolo wa sebokeng ke leboka ke seo seatla ba itukola ba nna ke re jale ne le platefomong e nepaetseng moo go ba go beya taba tsa bona seboka se di fumane le thaole e le ba ba leelang batho a che ka nnete che nna ke bona sephiwo sa bona ko go baga ba tsamaya ba sentse ba ga ba timetsa koo data ke le ga ba tsebe segokobele se re se tima kerasa athe ga se tsebe ke satsi la sona sa bofela koo data ke ba ba timetsa ke batho bana batšhaba mosotho
1: gamedimetsotso leshomele metsheropong re foraletse gorena ya borobong e re re ntse jalo maikutlo a mankwano a ngotsweng re ke bone kwano la tšhaba nka kukabe ke moetapele ke nna thugu thege kolobetso o re ga ba rekelwa dijo o nage ba rekelwe ka eng sephotlhe a jile tšhelete ya di-party agent moetapele a ba a patala jalo a she nna ke re ba tsamaye ke maikutlo a momedi mona e re re bone maikutlo a mankwano monga dikolobetse o utlwagala fela le ga bua gore ga a tsebe na o sia lekgotla la ABC ka mabaka a a reng eng o utlwagala gantle gore o sebetsa ka maikutlo e seng a gae fela ke tlhalose mona gore ntse le lekobo thata mme jwale ga a soka a tlhalosa gore go itokolola ka go feletseng ka gare go lekgotla lena la kobo thata sempang a se tlhaloseng kwano ke boitokololo ba gae e le mongodi wa e le mongodi wa dikgokaganyo le diphatlhalatso komiting ya naga ya batšha ba kobotata ke sona seo a se tlhalositseng le gore ga tsoka a fogalela kobotata ka gotlhe-gotlhe re le boile agolo ka maikutlo ao a gago re le boile agolo ke nkgono manku re le boile agolo nkgono manku ka maikutlo ao metsotso e mašemo a mabedi re foga letsoga ya borobong

mabedi metsotse mashema mabedi le metse rupong fa le tsoga ya borobong mo metse re fata makwatsi kwa no PC FM ra saka o tlwa gele kwa no mona avani le Soto Hotel and Casino 95.6 ke le khubula la gona la gaso kwa no masego a tsika mane ka mafiteng fela botlutwing ke 104.3 le ka qatsa ke 104.1 ka taba tse ka ke 102.9 ha ka mogotlong ile 101.1 ke bare o e batla ka nqina fupi a tika nqa re hlokometse ditabeng tse ding he hore baking ina paramente jwale e sa phomotse ka pasa ile phomolo jwale ya dibeke tse pedi mme jwale e le ka lebaka jwalo la ho fana ka monyetla wa ho keteka kapa ho ketekela jwalo boipuso jwalo ka ha Lesotho selemong sena le keteka dilemo tse 60 kaofela le ipusa mme jwale sena se bolela hore ba tla kgutla mane kgweding ya Mphalane ha fela matsatsi a 12 e tla be e le jwale ha ba kgutla mme ba sa ntsane ba ile go phomola he beke tseno tse pedi bakeng sa mokete ona he o tla itsana lane jwale gobane kowa dilemo tse 60 60 years Lesotho di ne le fumane jalo boipuso ke tse ding tsa ditaba mme ke bone kwano gore go na le motion o ileng wa tlhatlhelwa jalo ka mono ka pagamenteng ke Doctor Mahadi Phamotse le advocate Lekgetho Rakuane mme motion o na o ileng gore jwale ba batla gore ntlo e gabane e nke jalo qeto ya ho thea jalo komisi ya dipatlisiso komisi ya dipatlisiso ka katlolo ya molao re ke tle ke bule taba tokomane ena ka hantle ntlo ena e tlenke jalo qeto ya ho thea jalo komisi ya dipatlisiso katlolo ya molao e kenyeletsang jalo ho kwetelwa le ho kgagathwa jalo hwa ntate Kananelo Bolwetse le ho batlisisa ho ameha hwa mmuso ketsalong ena le ho phethela jwalo kapa le ho phethela tlaleho e tla tekela jwalo ntlo ena hang ha tlaleho e jwalo e phethetswe le hore dimona ke moo ba batlang jwalo ntho e batlileng e tshwana jalo le yane ya Madlanga Madlanga Commission mane Afrika Borwa yeo yona he mono e fupitsang jwalo boitshenyakako ba boga dipolotiki tsamaisong ya sepolisa mme jwale Dr Mahadi Phamotse le advocate Lekgetho Rakuane ba re le mona o ke o bere jwalo le komisi eno e ikemetseng jwale e tlatlhe e fupitse jwalo ditaba tsena tse amanang le go kwetelwa le go kgagathwa hwa mongadi Kananelo Bolwetse mme jwale ba re jwalo ka ga go tlhaelela gore mmuso o nkga lefotha tabeng eno kapa ditabeng tseno tsa go kwetela ga Kananelo Bolwetse mme jwale ka gona ge ba re go tle go thewe jwalo ka paramente e tlenke jalo qeto ya go thea jalo komisi eno ya dipatlisiso ke motion o ba o tlhatlhetseng ka la 20 yana le metso e mene kgweding ena ya borobong mme re tla bona ge gorena o tlatlhe o sebetsa le ka tsela ya mofuta ofe nakong eo jwale o seng o tshotlhwa ga baneng o tla kena ka mane ka ntlong jwale bakeng sa gore o tle o tshotlhwe fela ke yona ono metsotso e 20 le metso e supileng pele re fitlha mane goreng ya leshome ga re fetele ka ntlena.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power